0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw,
2: malaman,
5: ganito kasarap,
4: maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
5: Ang lupit mo talaga ka-vibes dahil ngayon ay araw ng Huwebes, July 16, 2026. Isang feel-good morning sa lahat ng mga ka-vibes natin na gising na at gising pa!
4: Good morning ka-vibes! Gawin nating best ang inyong Huwebes sa pagtutok dito sa paborito ninyong umagahan.
5: Paborito mong vitamina sa umaga!
2: Favorite vibe!
5: Kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
4: At ang makulit mong tito, Serazzo Kiko! Ay, kalikot!
5: Grabe naman talaga, di ba? Naku, nababalitaan natin sa social media, TV, radio. Ang daming ganap.
4: Ano ba ang nabalitaan mo dyan?
5: Naku po, sa mga ka-vibes natin ha, yung mga talagang nakikinig sa atin, yung mga motorcycle rider. MC Taxi. Ingat po kayo ha. Dahil yung nabalitaan natin kagabi, kahapon, yung isang motorcycle rider na
4: inolda
5: at nasawi dahil nga sa kagagawa ng isang masamang loob. Oh my goodness. Ingat po tayo.
4: Alam mo, walang pinipili ang mga masasamang taong yan. Umaga man, hapon o gabi. Correct. Kaya dapat doble ingat at sabayan natin ang dasal.
5: At syempre, bago tayo magdasal din, kasabay ng pagdarasal natin, yung pag-iingat, at isipin natin na tayo ay laging may inuuwi ang pamilya na umaasa sa atin. Totoo. Itong na-involve dito sa pang-hold up, may naiwan siyang isang 3-year-old na bata.
4: Oo, kawawa naman. Tapos wala pang nanay.
5: Oo.
4: Tapos ang mag-aalaga sa kanya yung lola na lang. Siyempre, may edad na rin. Kawawa naman yung bata. Ewan ko ba, bakit may mga ganong tao, no?
5: Siguro, gawa kasi ito ng impluensya ng kanyang bisyo. Diba?
4: Kaya walang naitutulong na maganda.
5: Oo, wala talagang naidudulot na maganda ang pagbibisyo. Siyempre, yung mga substance at kung ano-ano maman yan, talagang nakakaluto kasi ng isip .
4: At saka yung pagiging greedy pagdating sa pera. Yung mga gusto ng easy money, ang laki-laki ng katawan, ayaw magpapahirap, magtrabaho.
5: Oo, iba ang piniperwisyo.
4: Totoo.
5: Pero ika nga, mga ka-vibes, pag tayo pa yung naghahanap buhay, lalabas tayo sa kalsada, lagi pa rin po tayong magbaon ng napakaraming pag-iingat, lalo po nga tayo ang trabaho natin ng MC Taxi Rider.
4: Totoo.
5: Kung alanganin yung pupuntahan, medyo mag-isip-isip na tayo.
4: Oo. Wag masyadong gahaman pagdating sa pera. Unahin muna natin ang ating safety. Maging observant tayo. Importante yan.
5: Siguro ito, alam din naman nung nasawi. Pero ang kanya lang naman, magampanan niya yung trabaho niya.
4: Yung maging ama rin sa kanyang anak. Diba?
5: Oo.
4: Kawawa naman, kaya pagdasal na lang natin ang ka-vibes. At ikaw ka-vibes, late ka na naman nagising. Inuna mo na naman ang inuman kagabi.
5: Yan lang.
4: Tapos kaya nagmamadali ka, may hangover ka pa.
5: Sige po, ulo niyan.
4: Oo.
5: Ang daming pumuluta, wala ka naman ambag.
4: Totoo, inom ka lang inom. Kahit ka nakain, wala ka man lang tulog doon sa inuman ninyo. Puro ka kwento.
5: Oo nga, wala namang kwenta.
4: Ewan ko sa'yo. O, bilisan mo na, ha?
5: Ilos na, may oras pa, hindi ka pa late. Meron pang grace period, pero kasabay ng late na pagbangon mo, kasama mo kami, ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Maririnig mo hanggang alas 12 ng tanghali, ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, Serazzo Kiko! Kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
4: Sound trip! Kabay!
5: okay lang, isa pa. 92.3 FMR!
4: Ang ka-vibes mo sa sound trip!
2: Ang lupet! 92.3 FMR! Favorite music radio! Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR!
5: FMR!
2: Favorite music radio! Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Oh, nakatunga nga ka pa! 8.23 na!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality. AC.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sahod niya na! Ang lupet!
3: Daytoy, it is 92.3 FMR. Kabibes, it is Sound Trip.
4: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
4: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang lupet!
4: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip! 92.3 FMR!

0: guys, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Yeah, vibes! Ngayong araw ng Huwebes, July 16, 2026, sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kabanganakan, ito ang para sa mga agilagid nyo!
4: Happy birthday! Oh, ganda!
1: Ganda!
4: Let's go!
3: Papasukin na ang musiko!
1: Sa'yo
3: ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
5: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
3: Sino-sino ba ang may mga birthday ngayon?
4: Happy birthday! Ito kay Carmel Colado.
3: Uy, happy birthday!
4: Ganon din kay Carlo Paalam.
3: Carlo Paalam na isang boxer. Happy birthday!
4: Yes, at ito naman ang ating isa sa mga Generation Z. Ayan, ang artista na si Aljon Mendoza.
3: Happy birthday!
4: At ang international movie actor na si Will Ferrell.
3: Uy, si Will Ferrell isang komedyante. Happy birthday po! At ito ba, pahabol din, maligayang kaarawan kay Julie Peralta Makinad. Happy birthday!
4: Happy birthday din kay Cindy Samson.
3: Uy, happy birthday, Cindy. Oo, at happy birthday din, maligayang kaarawan kay Jessie Gabriel.
4: Ganon din kay Leia Lizare.
3: Happy birthday po, Leia. Oo.
4: At kay Ina De La Rosa. Maligayang kaarawan!
3: Happy birthday! At syempre, ito ba ang pinakamatindi sa lahat ng mga pinakamakikigang hotdog?
4: Sige, kaya mo yan! Diba?
3: Happy birthday po sa nag-iisang Lara May Lynn Aliardo!
4: Happy birthday!
3: Grabe naman yun.
4: Balita ko yung Lara daw, magpapadala daw yun ng spaghetti dito sa office.
3: Ay oo, kahit lumuha ka ng dugo, wala.
4: Ay hindi, meron niya. Nakaramdaman ko. Alam mo, dapat sineselebrate ng birthday na yan kasi yung spaghetti yung pampahaba ng ano yan?
3: Ng anes.
4: Ay, ng buhay, ganon. Oo, diba? Kaya naman to, Lara, kami naghihintay. Ano ka ba, huwag mo nalagyan ng cheese ha? Tapos huwag mo na rin sabayan ng puto.
3: Nakakahiya naman.
4: Nakakaya naman sa'yo, oo. Happy birthday! At sa lahat ng ka-vibes natin na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, we wish you all the best in life.
3: At nawa ay sumain nyo ang katuparan ng inyong mga kailingan ngayong araw ng birthday nyo. Kaya naman, ito ang para sa mga pisngi nyo!
4: Happy birthday!
3: Uy! Kaya naman, kanta na!
5: Happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin!
4: Sa'yo
3: ang pagkain!
1: Lasing ka!
4: Lalasing na sa kanta!
3: Ay, babusog yun kami! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang happy na birthday pa na good vibe music at kwentuhan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Mary!
4: At yarn, nagmamadali yarn, may nahabol yarn, at ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Uy, kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FMR!
4: Ka-vibes sa Soundtrip! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe. Panahon

0: pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na gising pa rin!
1: At ganun din yung mga ka-vibes natin nasa biyahe, di ba? At yung mga nasa trabaho habang nakikinig ngayong oras na ito. Good morning!
3: At yung mga pasubo pa lang ng kanin, magandang umaga, easy lang sa kanin.
1: Ayusin mo yung pagsubo, ah.
3: Oo. Baka kung kanino maisubo.
1: Dahan-dahan lang, ha? Slowly but surely, yan ang tamang pagsubo ng pagkanin. Pagkain.
3: Ano?
1: Sige, kaya mo yan.
3: Eto na nga ka-vibes, alam mo ba DJ Main?
1: Hindi ko pa alam.
3: At mga ka-vibes, ang nangyari nitong mga nakaraang araw.
1: Ay, nako.
3: Nako po, nasasangkot na naman.
1: Sino? Ikaw?
3: Hindi ako.
1: Akala ko, ikaw eh.
3: Sa kontrobersya, si ang head ng Special Operations Group Strike Force para sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA na si Mr. Gabriel Go.
1: Ito ba yung nag-trending na may pinaras ng teacher kasi nga hindi naka-helmet habang nagmomotor?
3: Oo, exactly.
1: Yung pala yun. Ikaw ba, ano mo dito? Ang yung POV?
3: Ang ating masasabi lang naman dito, parehas naman may tama, parehas may mali. Gaya din ng mga obserbasyon ng ating mga ka-vibes na nakapanood sa nasabing viral video. Dahil nga, ang sabi ng ating mga ka-vibes, ginagawa lang naman ng yung kanyang trabaho.
1: Tungkulin
3: itong si Mr. Gabriel Go nang sitahin niya itong teacher. Pero sa kabilang banda, may pagkukulang din. At sabi nga ng iba, parang napasobra naman sa kung ano lang ang dapat.
1: Dahil nga daw may video pa.
3: Dahil unang-una may video pa. Pangalawa, pinahiya daw yung nasabing guro. Ang sabi din ng ating mga ka-vibes, parte naman ng kanyang mandato na magkaroon ng documentation.
1: Totoo.
3: Kaya merong video. Doon naka-blur, pero kasi nakiusap di umano nga itong teacher
1: na
3: wag nang i-video. Pero sa kabila nun, na-upload pa rin yung nasabing video.
1: Kasi nga, for me ha, at ganun din sa mga ibang ka-vibes natin na nabasa ko sa comment section. Parang magiging unfair kasi pag hindi niya nilabas dahil everyday niya naman itong ginagawa. Whether ano man ang profession mo, basta nasa kalsada siya, ina-upload niya to aware yung mga matitigas pa rin ng ulo na sana magkaroon kayo ng pagbabago para hindi tayo umabot sa ganito.
3: Ayan, correct. At sabi nga din ng ating mga ka-vibes na siguro naman sasangayunan tayo ng mga ka-vibes natin na nakakapanood at nakakapakinig sa atin na ang obligasyon, responsibilidad ng isang taong gobyerno ay napakabahirap po.
1: Totoo.
3: Kinakailangan mo talaga ng napakahabang PC, napakahabang pasensya at syempre pangunawa sa mga ka-vibes natin.
1: Totoo.
3: At sa parte naman ng ating mga netizen, tayo, nagmamaneho tayo, matuto tayong sumunod.
1: Huwag matigas ang ulo. Kasi sa atin din naman yan para din sa kaligtasan natin.
3: Tama.
1: Diba? Lalo na ang kalsada, hindi natin alam ano pwedeng mangyari. Ang disgrasya, walang nakaka-predict dyan.
3: Kung kailan mangyayari. At ang sabi pa nga ng ating mga ka-vibes na sa parte ni Mr. Gabriel Go ay nagkaroon ng lapse. Isa dito yung may kautosan na kasi before ang MMDA na habang ginagampanan mo ang iyong official duty ay bawal kang mag-vlog. Okay daw sana kung magkaroon ng vlogging na matatawag natin na transparency para sa documentation kung ito ay naka-upload sa official Facebook page ng MMDA. Pero nga naka-upload daw ito sa kanyang personal na Facebook page.
1: Pero hindi natin alam kung ano ang kanilang usapan dyan, diba? So ang maganda dyan, ang gawin natin bilang Pilipino, iwasan na natin yung makadagdag pa ng chismis.
3: Correct.
1: Diba?
3: Makadagdag ng pressure sa problema.
1: Totoo, ipaubaya na lang natin to sa mga dapat na mag-imbestiga dito.
3: Itong nasabing viral video na ito ay pinagpapaliwanag na si Mr. Gabriel Go ng MMDA At ipaubayan na natin yung magiging
1: desisyon.
3: Imbestigasyon at desisyon kung ano yung magiging resulta nga ng kanilang pangangalap ng ano ba ang dapat na gawin sa ganitong senaryo. At sa parte naman po nung nasabing teacher, may ibang naghihigayat na magsampa nga daw ng reklamo, ng kaso, dahil nga sa ginawang pamamahiya di umano ni Mr. Gabriel Go. At the end of the day, mga ka-vibes, ang nangyayaring ito ay dapat nating kapulutan ng aral, di ba, DJ May?
1: Totoo. Bilang isang mamamayang Pilipino, matuto tayong sumunod sa batas. Kaya nga yan batas para gawin yan araw-araw, sundin yan araw-araw para din sa ating kaligtasan yan. At yung ikakaangat ng bansang Pilipinas.
3: Tama, di ba? Kasi kung wala tayong batas, kanya-kanya na tayo.
1: Totoo.
3: Kung walang batas, para saan pa ang pulis?
1: Totoo.
3: Para saan pa mga otoridad? Hindi ba? Tsaka tayo, matuto tayo na sumunod. Paano tayo respetuhin kung tayo ay hindi mismo marunong sumunod sa ating ipinapatupad?
1: Totoo.
3: Regardless kung tayo ay citizen, kung tayo ay nasa otoridad, dapat pare-parehas tayong sumusunod.
1: Pantay-pantay.
3: Hindi lang ang kilay ang pantay-pantay.
1: True. Kailangan lahat yan pantay-pantay ka vibes. Kaya ikaw, mag-seatbelt ka. Tignan mo, takbo ng sasakyan. Hindi ka naka-seatbelt.
3: Ay, nako. Nako, malala. Alaman mo lang na delikado yan at kung ano magiging resulta sa'yo kapag ikay na disgrasya.
1: Huwag mo na hintayin yan. Sarap-sarap mabuhay ng masaya at mahabang buhay. Makakatikim ka pa ng mga maraming
3: abab. Mahabang? At makakatikim ka ng mahabang?
1: Ano? Mahabang pasensya para sa pagmamahalan na talaga namang habang buhay. Ganong ka-vibes.
3: Tama. At sa aming mamabalik ka-vibes, gusto naming marinig ang iyong opinion sa question at violent reaction o gusto mong bumati, pwede ka tumawag sa
1: 0954-406-1967.
3: At hanggang alas 12 nyo kami maririnig kasama ang paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kasama mo rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Ay, kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Soundtrip!
3: Ang lupet!
1: Oras na rin ka-vibes! Ano oras na ba? 9.25?
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.

0: Soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo.
1: Retro
0: Linggo 6 AM. Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Caloy. Sunday Classics 6 AM. Kantahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon at pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite Vibe. Favorite Vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: tahu. Malaman.
1: Ganito ka serap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Ka-vibes!
3: Ang lupet mo ka-vibes dahil hindi ka bumibitaw simula ba kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito kasama ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Grabe naman yun, narinig mo ba rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong dito, si Radyo, Kiko, Kalikot!
3: Oh my goodness!
1: Nagigigil ka na naman, ah!
3: Hindi naman.
1: Bakit tumataas ang iyong ano?
3: Ano?
1: Ang iyong balahibo pag naririnig mo o tinatawag ko yung pangalan mo?
3: Na-earn na lang kasi.
1: Hi! Busters ka! Oo! Buti ba yung ka-vibes natin o talagang tinitiis niya?
3: Oo!
1: O yung katabi niya kahit amoy!
3: Amoy?
1: Ano na? Anong
3: kalaban.
1: Amoy? Kalaban! Hi! Amoy kalaban, no? Mandirigma!
3: Ganun
1: diba?
3: Talaga, eh. Traffic, mainit. Kaya konting tiyaga lang ka-vibes, ha? Pag-uwi mo, makakaligo ka rin.
1: Eh, mamaya pa siya uwi, gabi. Yun lang.
3: Boring.
1: Kaya dapat anticipated ninyo yung mga gising ninyo, yung mga kilos ninyo para hindi kayo aligaga, diba?
3: Yan. Tama yan. Dapat ganun. You take it from DJ Main.
1: Wow, English. Oh, don't English me today.
3: Why? Because
1: my English is not feeling well.
3: Oh my gosh.
1: Yeah, come back next time.
3: Okay. Ay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabayang sa bumabiyahe na patungo sa kanilang mga opisina, yung mga pauwi pa lang, yung mga pasahero, konduktor at driver ng papasaherong bus sa PTEX at Enza Bus Kerosene.
1: At hindi magpapahuli ang mga dangers natin sa may Pasig Market.
3: Wow naman! Thank you sa pakinginig.
1: True! Mga taga-Balintawak dyan sa palengke na Balintawak dyan sa may Aurora sa McLaren. Nagsisiksikan ngayon. At talaga namang good vibes na good vibes sa morning nila dahil nakatutok sila sa favorite vibe.
3: Yan, dapat ganon. At ganon din sa mga tinder-tindera sa lahat ng mga palengke, Tapsilugan, Parisan, Samgyupsalan.
1: Wow, sosyal, Samgyupsalan.
3: Diba? Excuse us, nakikinig sila dyan.
1: At mga ospital dito sa may Valenzuela, sa may Fatima. May mga ano tayo dyan, solid ka vibes.
3: Wow, solid!
1: Yes, parang ikaw, solid na solid ang pagmamahal sa kanya.
3: Solid sa kabila yun, bro.
1: Ah, eh mahala ka, sinimulan mo eh.
4: Kaka-solid mo naman yan.
1: Pero ito nga, gusto rin namin batiin ang mga ka-vibes namin. Hi. Always naka-tune in sa atin. Magandang-magandang umaga sa'yo, John Vincent Sagrado,
3: wow.
1: William Ortel, Adrian Sabroso, Altesa Herrera, Sino Cruz, sabi ni Pambansang Opa Bunagan.
3: Hi.
1: Good morning, gusto ko yung tawa ni DJ Main. Wow.
3: Love it.
1: Talaga naman. Mm-hmm. Oh, gusto mong mahalin kita, ha? Ikaw, ha? Sari Lerma! Magandang-maganda ako ngayong umagang ito.
3: Mm-hmm.
1: Ganon din kay Randy Archaga Santisas, kay Juan Miguel Di Gamotia, at kay Mrs. Lopez ng La Union.
3: Oy, magandang umaga po sa inyo.
1: May naalala si Kiko.
3: Nino. Magandang umaga din kay Lizelle Vertuda, si Inday Sierra, Delia De La Rosa, at magandang umaga din sa iyo si Mr. S. Juan Nang Gladeline. Si Maui Posa, magandang umaga, nanonood siya ngayon. Ganun din si Joanna, si Angie Sipe, Romel Mani, Marjorie Magayo, Gerard King Michano, si Pips Pelds. Oo, magandang umaga sa iyo. At syempre, kay magandang umaga. Uy, kay Boss Buddy Overos, magandang umaga.
1: Magandang-magandang umaga sa inyo, ka-vibes. Mm-hmm. Mga kagigising lang ngayon. Sana all, no? Sarap buhay, no?
3: Sana all. Oh. Sabi ni Louie Basco, hello po sa magandang Beanie Main.
1: Oh. Beanie Baby.
3: Ay!
1: Gusto ko yan.
3: Gusto mo talaga binibaby ka?
1: Oo, at yung hindi ako bibitawa. Ikaw ba, kaya mo ba akong hawakan?
3: Ay, Diyos ko, hawak lang pala.
1: Ay, gumugusto talaga.
3: Small thing, hello.
1: Paano ka ba humawak?
3: Pag ganon, hindi pa ganyan.
1: Ano pa ganon? Pa ganon.
3: Pa ganon.
1: O, pa ganon.
3: Yeah, ganon.
1: O, sige, mamaya gaganonin mo, ah.
3: Ikaw, ah. Pag hindi mo pinaganon yan.
1: O, sige.
3: Gaganonin kita.
1: Pag pinaganon ko sa'yo, anong gaganonin ko sa'yo?
3: Yung gano'n ako.
1: Oo. Oh. Meron ka nga ba talaga? Hindi tayo sure kung may ganun ka. Kasi baka gumaganon ka lang pero wala namang ganun talaga yung ganun mo.
3: Try me.
1: Ay! Don't dare me!
3: Hoy mga kabaisa, mamaya susunod na ang SKL.
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Pwede kayo tumawag mamaya sa
1: 0954-406-1967. Pag-usapan natin ang nakaramdaman mo ngayong umaga. Masaya man yan, malungkot man yan, broken-hearted man yan, o gusto mo humingi ng payo kung paano mambabae kay Kiko, bibigay niya yan sa'yo. Expert sa dyan.
3: Bunga nga mo.
1: Ay, bakit sinasabi ko lang ito to? Oh.
3: Maniwala na naman yung
1: mga... Maniwala kayo.
3: Alam mo yung mga listener natin, patola talaga.
1: Gullible.
3: Ay, magandang umaga, sabi ni Louis Pasco. Nakikinig ako habang bumibiyahe. Tawa ko ng tawa sa inyong dalawa. Edi,
1: ay,
3: wow.
1: Ganon. Naku, uutot ka ng uutot niya sa biyahe. Kakatawa. Dahan-dahan lang, ha?
3: Sisi. Sa aming pagbabalik ang vibes, ha? Antabayan na namin ang iyong tawag para sa ating SKL.
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Tawag ka mamaya sa...
1: 0954-406-1967.
3: Yan! Natututo na.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong

0: ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Si NBI Director Melvin Matibag ang huling tatayong testigo na House Prosecution Panel para sa Article 4 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, napatunayan na ng gobyerno ang seryosong banta sa pamamagitan ng full-scale investigation ng NBI. Kaya't hindi na kailangan pa ng testimonya na Zulaika Lopez, dating Chief of Staff ni VP Sara, at House Security Executive Director Captain Belinda Bello. Gayon din na kinatawan ng PNP Firearms and Explosive Office ng PNP ukol naman sa pagmamayari umanong high-powered firearms ng Vice Presidente upang ipakita ang kakayahang isakatuparan ang banta. Hindi na rin kailangan ng pagtestigo ni na Michael Flores at Bonds Magsambol, mga mamahayag, para kumpirmahin ang pahayag ni Vice President Sara noong November 23, 2024 dahil na-authenticate na ng NBI ang video recordings. At inamin na rin ng depensa na totoo ang mga ito. Kabilang din sana sila Sheriff Abe Andres, isang kamag-anak ng biktima at isang psychiatrist, pagkatapos ng testimonya ni Matibag sa darating na Martes. Dilipat na ang prosecution sa Article 1 o ang confidential funds sa July 22.
0: FMR Newsbreak.
1: Samantala, sa iba pang mga balita, inihayag ng LTO ang pag-aaralan ang posibleng panibagong fuel subsidy at ang pagtaas daw ng pamasahe matapos tumaas ang presyo ng langis kaugnay ng mga pag-atake na naman ng US sa Iran. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, inatasan sila ni Transportation Secretary Banoy Lopez na kwentahin at suriin ang mga posibleng subsidiya at fare hike dahil sa pagtaas ng mga presyo kabilang na ang minimum wage. Sa ngayon, umaabot sa humigit kumulang 160 million pesos kada buwan ang gastos ng pamahalaan para sa 10 peso fuel discount ng mga jeepney at UV drivers. Ngunit kung palalawakin ito para sa lahat ng mga PUVs, posibleng umakyat sa 2.4 billion pesos bawat buwan ang kailangang pondo. Sinabi pa ni Mendoza na may minimal na epekto sa inflation ang posibleng pagtaas ng pamasahe, lalo na't may pagtaas din sa minimum wage. Dagdag pa niya, maaaring aprubahan ang fare hike kung lalagpas sa 70 pesos kada litro ang presyo naman ng langis.
0: FMR Newsbreak.
1: At sa ating panghuling balita mga ka-vice, pinangunahan ni late 1st District Representative Martin Romualdez ang panawagan na paigtingin ang kampanya laban sa malnutrition at obesity sa mga kabataang Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo. Sa pamamagitan ng House Resolution No. 466, isinusulong ni Representative Romualdez ang isang mas malalim na investigasyon upang matiyak ang agaran at pinagsamang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa kalusugan ng mga susunod na henerasyon. Ayon pa kay Romualdez, sa pamamagitan ng tamang gabay at matibay na kooperasyon, masisiguro ang mas maliwanag na kinabukasan para sa mga anak ng bawat pamilyang Pilipino. Hinikayat din ni Representative Romualdez ang publiko na subaybayan ang mga legislatibong hakbang at mga inisyatiba para sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan.
0: FMR Newsbreak.
1: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Chismis na naman ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah!
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ ID! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip! 92.3 FMR! 92.3 FMR!
1: Ganto! Ang lupet!
5: Kung ano man ang trip mo ngayong oras na ito, aba, isave mo na para makatawag ka sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta sa 0954-4061-967 at tawag ka na, hintay ka namin mag-usap tayo. Ang oras, 5 minuto makalibas ang alas 10 ng umaga.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC.

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Fat!
3: 92.3 FMR!
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
3: Ang lupet mo talaga dahil heto na sumasa inyong gilagid na ang inaabangan mong SKL!
4: Share ko na!
3: Ang kwentong maikuwenta! Kaya naman kung anong gusto mong ikwento ka Vibes, sentimiento, konsumisyon, ano man yan, pwede kayo tumawag sa
4: 0954-406-1967. Uy, ka-vibes, ang gawin mo, mag-viber ka para wala ka ng load na gagamitin para dire-diretso ang ating usapan on air kung gusto mong tumawag sa amin.
3: Mm-hmm.
4: At maulit ko lang ang ating numero, 0954-406-1967.
3: Yan o, at syempre para mas malinaw pag-viber. Pero pwede ka rin tumawag ng diretso dyan.
4: Kung marami kang load,
3: kung marami kang
4: load,
3: diba? Pero kasi kung ikaw ay unlimited, napuputol pa rin pagdating ng 12 minutes.
4: Totoo.
3: Eh. Diba? Para magandang
4: gusto mo ba yun? Yung napuputol?
3: Ay, yung bitin-bit.
4: Diba? Mas masarap pa yung dire-diretso.
3: Boring yun.
4: Oh, mas lalo mong nai-enjoy. Gano'ng makatagal ang kaya mo?
3: Ay, nako, kahit 30 minutos.
4: Ay, mahina sa 30 minutos. Ay. Ako gusto ko isang oras. Oh, diba?
3: Dami naman yun.
4: Isang oras na kwentuhan. Swak na swak para sa ating SKL.
3: Oh, tama yun.
4: Diba?
3: Magandang umaga kay Cathy 09. Magandang umaga daw sa ating dalawa, si Miss Simple. Good morning po. Pasado naman po kay SG John Albert Mondigo. Tulog sa asawa ko from Bacoor, Cavite. Magandang umaga.
4: Magandang umaga rin sa mga ka-vibes nating taga-Muntinlupa na buhubiyahin ngayon. Mga jeepney driver, mga tricycle driver.
3: Alam mo, sa mga tricycle, meron silang mga tinatawag na Bluetooth speaker. Yan yung ginagawa nila o ginagamit nila para makapakinig sa ating 92.3 FM.
4: Grabe. Maraming salamat. At hindi rin magpapahuli ang ating mga OFW gamit ang mga mobile phones nila. Mula sa aking malaking po.
3: Oh, po.
4: So, maraming salamat. Ganon, kaya tumawag na kayo, ka-vibes.
3: Yan, maganda umaga kay Ronel, Manny Vince Galliardo, kay Rolando Carlos Jr., Glenn Carta, maganda umaga. At kay, ano sabi niya? Oh, nabati na kita, be. Kakapag-get ko lang.
4: At ganon din sa mga ka-vibes natin dito sa Imus, Cavite, sa Vermosa, kay Descarmen Calmado, and ihabol ko lang happy birthday, Pablo Algin.
3: Happy birthday po at magandang umaga din sa mga ka-vibes natin sa lahat ng mga barangay hall na tayo po ang ginagawa nilang entertainment para di sila masyadong mabagot sa kanilang mga ginagawang trabaho. Paglilikod bayan, salamat
4: maraming,
3: po.
4: Maraming salamat po at yung mga ka-vibes natin na talaga naman ang sisipag sa kanilang business. Yung mga karinderyan na kayo na naghihiwa ng sibuyas at kamatis habang nakikinig sa atin.
3: Correct.
4: Maraming salamat po.
3: Oo. Kaya tawag na kayo 0954-406-1967 para sa ating SKU.
4: At sa mga hindi pa naka-like, naka-subscribe, naka-follow sa mga social media accounts namin, 92.3 FMR Manila. Yung SKL, share ko lang yan, ka-vibe siya.
3: Live kami ha, Facebook, sa TikTok ni DJ Main at ni Kiko Kaliko, at live kami. Tawag na kayo!
4: Ayan na.
3: Hello!
5: Hello po, good morning.
4: Hi, good morning, sis.
3: Hi, ka-vibes.
4: Ka-vibes.
3: Anong pangalan? Taga saan ka?
5: Kilala mo na ako, sir.
4: Ay!
5: Si Ganda ng Pasay.
4: Ganda!
3: Si Ganda ng Pasay.
4: Ate, wait lang. Kaano-ano mo si Ganda, Kiko?
3: Patay.
4: Ha? Sino yung gandang yan? So may mas gaganda pa sa akin?
3: Sihan mo!
4: Sino yan? Sabi na nga ba, babaero ka talaga eh. Kaya hindi ako pumapatol sa'yo eh.
3: Patapusin mo na kasi.
4: Oh, sige, tapusin mo. Ganda! Bakit mo kilala si Kiko?
5: Basta po kung ano, tumawag dito or nag-concern, ganon.
3: Ay, kung yung sa ano?
5: Sa po, sa school.
3: Ay, sa PTA.
4: Ah, tumawag na siya before.
5: Apo.
3: Ganda. Apo. Anong atin ngayon?
5: May i-share lang, hingi lang po sana ako ng konting advice.
3: Aha, tungkol sa?
5: About po sa kapatid ko.
3: Nako, sa kapatid naman. O sige, wag na natin patagalin yan. Apo. Ganda, ganda, i-share mo na!
5: Ganito po kasi yon. Tatlo po kaming magkakapatid. Ako po yung panganay, tapos sunod po lalaki din yung bunso. Gusto ko lang po sanang mangingi ng advice kung ano po yung magandang gawin sa kapatid ko na sunod sa akin. Kasi sa tuwing may mga occasion po dito sa bahay, may handaan, may birthday, parang wala po siyang pake. Pero pagdating sa barkada, active po siya.
3: Teka, ang panganay nyo ay lalaki.
4: Sa ang panganay?
5: Ako po.
3: Okay. Yung sumunod sa'yo, lalaki.
5: Apo.
3: Oo. Yung lalaki, yun yung concern mo na parang happy-go-lucky, ganon?
4: Hindi, parang mas inuuna pa ang barkada kaysa pamilya.
5: Apo.
3: Happy-go-lucky, ganon?
5: Apo.
3: Ilan taon na tong kapatid mo? Ganda.
5: 30 na po siya eh, 30.
3: Mm-hmm. May bunso pa?
5: Opo, may bunso pa po.
3: Ilan taon
5: ano
3: yung bunso?
5: Ano na rin, nasa line of 30s na rin po.
4: Baka pa 30 na.
3: Pa 30, oo. Imposibleng sabay silang 30. Kambal yan. Nililito mo kami, ganda.
5: 3 years po yung mga pagitan namin.
3: Ah, so 27.
4: Ang 20s pa lang.
3: Sige, oo.
5: Ang nakakainis lang po kasi kapag ka po may kunyari birthday niya po, magbibigay lang po siya ng pera sa amin na eto, sige, bili kayo ng pagkain niyo, pero hindi po namin siya kasama.
4: Eh baka naman may trabaho kasi, ganda.
5: Hindi po, ma'am, ano po, mas gusto niya po talaga kasama yung mga kaibigan niya sa labas. Ganun po.
4: So parang feeling mo, pag gatherings ng family, hindi kayo kompleto, hindi nyo na-enjoy kasi wala siya.
5: Minsan po, pag gatherings po ng family, like birthday po, pag siyempre, tatlo lang po kami, mag-aambagan kami, wala po siya laging sinasabi, wala po siya laging pera, pero sa alak, sa labas, meron.
3: Pag bisyo, meron. Teka,
5: tapos
3: itong kapatid mo na to, pamilyado na ba o single pa?
5: Hindi po, single pa po.
3: Okay.
5: Single pa po siya. Pag ano po, pag galing po siya sa trabaho, tapos gusto niya na pampatulog, meron siyang pambili ng Red Horse.
3: Huwag mo nang banggitin yung brand. Oh. Okay na, alak.
4: Yung kabayo na lang.
3: Oh, alak, sige.
5: Alak, apo.
3: Oy, Red Horse, magbayad kayo sa amin.
4: May pambili ng alak.
5: Opo, meron. Pero pagka ambagan po na pambili ng cake ni Papa, cake ni Mama, pambili ng pancit, mga bila-bila. O, lagi niya po sinasabi, wala akong pera, wala pa akong sahod.
3: Ah, pagtungkol sa pamilya, wala.
4: Wala siyang mailabas.
5: Opo, parang in short, parang ang damot niya po. Pero pagka na minsan nagigipit siya, sa amin naman po siya lumalapit.
3: Eh, pamilya eh.
4: Oo, takbuhan niya kayo.
3: Mm-mm. Teka, ganito. Ganda. Ganda, itong kapatid mo na to, ano ba? Sa tingin mo ba, siyempre, kapatid mo to eh. Kilala niyo to, kilala niyo bawat isa. Black sheep ba itong kapatid mo sa pagkakakilala mo?
5: Slight.
3: Wow, slight.
4: Slight.
3: So, sino yung black sheep? meron ba?
4: Meron.
3: Okay.
4: Pero ganda, lumaki ba kayo na ano? Lumaki ba kayo na close kayo sa isa't isa? Oo, yung upbringing ng family ninyo?
5: Opo. Mga bata po pa kami, magkakalaro po kami. Since na nabarkada, parang yung attention niya nawala sa pamilya.
3: Paborito ba to ng
5: pinagsasabihan ko?
3: Paborito ba to ng mga magulang mo? Itong
5: tong
3: kapatid mo na to?
5: Hindi po eh.
3: Kaya?
4: Yun, kasi kadalasan
5: nga po,
4: bunso.
5: Kasi nga po, sakit po sa ulo.
3: Ayun na yung sagot dun. Kasi nga, hindi siya masyado sigurong nabibigyan ng atensyon. Hindi siya masyadong napapansin. Kaya humahanap siya ng validation sa labas, sa mga nakakasalamuha niya. At ang problema dito, ganda, since na kahit ba sabihin natin na 30 anyos na tong kapatid mo, dahil nga up until now, naghahanap siya ng validation, ang masama, okay lang naman eh, humingi ka ng validation o maghanap ka ng validation kahit kanino, sa pamilya, sa labas. Ang problema, maling tao yung mga nagbibigay ng validation sa kanya. Kaya siya nagkakaganito, di ba? Mas prioridad niya na gastusan
5: yung
3: barkada kaysa gastusan yung airmat at airpat mo.
4: O yung sariling pamilya
5: niya. Opo. Pero po pagka nagigipit po siya, like kunyari sumasakit yung tuhod niya kasi nirarayuma siya, mag-iingay-ingay siya sa mama ko na masakit yung ganto ko, masakit yung ganyan ko. Mm-mm. Ang sasabihin lang po ng mama ko sa kanya, doon ka sa barkada mo humingi ng panggamot.
4: Kaya yung ganyan sa inyo kasi alam niyang hindi niyo siya hihindian at family pa rin yung unang takbuhan niya.
3: Pamilya.
4: Diba? Kahit sabihin mong sabihin ng nanay mo yan na humingi ka sa barkada mo, walang magulang na matitiis ang anak. For sure, nagbibigay ang nanay mo.
3: Oo, pagtaligod niyo, lahat magkakapatid ganda, nag-aabot yan. Oh, huwag ka na lang maingin sa mga kapatid mo.
4: Huwag mo na lang sabihin kay ganda.
3: Oo, huwag sabihin kay ganda kasi inggitera yan. Ganun. Pinag-away pa.
4: Sal-sal ka ha.
3: Charot lang, ganda. Pero
5: yun lang po. Yun lang po kasi yung nakakainis eh. Ako po kasi yung ate. Uh-oh. Ako po yung gusto ko po siyang ano, dakdakan, ratratan. Parang baka pag dinatdatan ko siya, suntukin na lang ako bigla.
3: Hindi
5: yung
3: naman ganun. Siguro.
5: Hindi ko alam anong gagawin ko.
3: Ganito, ganda. Bilang panganay, bilang ate, nakausap mo na ba tong kapatid mo?
5: Kinausap ko na po yan, ilang beses na.
3: Ano
5: yung, hindi naman niya ako sinasagot.
4: Paano mo kinausap? Depende yan eh. Tamang timing, choose of your words, kung tama. Paano mo ipapaintindi sa kanya.
3: Tsaka yung tono ng pananalita. Siyempre, kung maganda ang tono ng pagsasalita mo sa kanya, maganda rin yung magiging response niya sa'yo.
4: Totoo.
3: Pero kung pabalang, magiging pabalang, at at the end of the day, mag-aaway kayo.
4: So
3: paano mo ba siyang kinausap?
5: Sinasabihan ko po siya na ano ba naman yan, kapag ka meron naman okasyon dito sa atin, wag ka naman mag-focus lagi dun sa mga barkada mo. Kasi kapag nagkasakit ka, kami din naman yung makakaramay mo, hindi naman sila eh.
3: Nasagot sa'yo.
5: Yun po. Ano, tahimik lang, nanchalat. May cellphone.
3: Oh, nanchalat pa.
4: Wow! Naisingit mo pa yung nanchalat.
3: Kung nakikita mo lang ganda reaction ni DJ. Ay nako, problemang pamilya, problemang magkakapatid. Pero alam mo, ganda, gusto lang namin sabihin sa iyo ni DJ May na itong pinagdaanaanan yung magkakapatid, ito normal to.
4: Hindi lang kayo ang nakakaranas niyan. Yung iba nga mas worst pe. Mahirap kasi talaga i-please kapag ikaw ay may kapatid na lalaki. Mm. Diba? Totoo naman yan, ikaw bilang lalaki Kiko. Mm-mm. Diba? Pero kasi, siguro maganda rin yung kayo, magkakapatid na tatlo, mag-usap-usap, yung bonding ba?
3: Mm-hmm.
4: Kwentuhan, yung chilang na para kayong
5: na
4: magbarkada.
5: Napukan namin siya.
3: Na ano?
4: Sorry?
3: Na?
5: Gitnang lalaki po kasi. Gitnang lalaki po.
3: Tapos yung mga sumunod
5: gitna
3: na sa kanya?
5: Namin.
4: Lalaki, babae, yung sumunod, yung bunso.
5: Tatlo lang po kami. Dalawa po kami babae. Babae.
3: Okay.
5: Kami lang po nung babae yung laging nagko-contribute. Uy, ambagan tayo ng ganyan, ganyan. Kasi yung kuya mo, wala namang silbiyan. Parang kami na lang dalawa.
3: Saglit
5: para lang magkaroon
3: ganda.
5: Ng handa sila,
3: ganda.
5: Mama, papa.
3: Ganda. Po. Hindi kaya, ito tanong ko lang. Seryosong tanong to ha. Kasi since na nakatawag ka na sa amin dito noon na ang concern mo ay yung PTA, di ba dati? PTA contribution.
5: Apo.
3: Problema mo yun.
5: Apo.
3: Ngayon naman, pagdating sa sarili mong pamilya, ang problema mo pa rin yung ay ambagan pa rin.
4: Contribution pa rin.
3: Oo. Hindi kaya ikaw na may problema.
4: Baka hindi mo na-appreciate yung ibibigay sa'yo. Baka naghahangad ka ng mas malaki. Ganda.
3: Ano? Ganda? Ikaw na siguro may problema.
5: Wala po talaga. Astin.
4: Wala siyang naambag kahit piso?
5: Wala talaga.
4: Never? Never sa
5: wala,
4: buong
5: wala
4: buhay
5: po.
4: Ninyo?
5: Yun nga po eh, wala po talaga kasi lagi niya pong sinasabi, kulang po yung sahod niya, tapos ang dami niya daw pong babayarang utang. Eh, kunyari po, birthday si mama ng December, siguro kalahati pa lang ng buwan, nagre-remind na po ako sa kanya eh, maipunan niya lang eh.
3: Pero feeling ko talaga ikaw may problema. Pagdating sa may pera eh, lahat yung problema mo. Then, seriously, ganda. Siguro maganda kung talagang bilang panganay, eh since na mainom naman tong kapatid mo, eh ikaw ba umiinom tsaka yung bunso?
5: Hindi po.
3: Hindi.
4: Ay, matuto ka.
3: Boring!
4: Matuto ka kasi yun yung gagawin yung bonding ganda. Kasi ano eh, hindi mo siya makuha doon sa usaping heart to heart. Dito mo daanin kung saan siya masaya. Yung pag-iinom.
3: Oh, ay, hampasan ng bote.
4: Hindi ka mag-aambag.
3: Ayaw mo?
5: Hindi po. Kapag kami po magpapamilya, magsama-sama po kami sa sala kasi nga po kunyari may pagkain, may birthday, mag-iinuman. Siya po, kakain lang, tapos bababa na. Sa tapos, kwarto na siya kakain, doon.
3: Ah, pagdating sa inyo, iba siya. Pero pagdating sa labas?
5: Opo.
4: Oh. Eh baka kasi
5: na-feel. Kahit magdamagan.
4: Eh baka kasi nga na-feel niya na hindi niya siya pinapahalagahan.
3: Oo nga.
4: Tama nga yung sinabi ni Kiko na hindi niya maramdaman yung validation mismo sa loob ng bahay. Kaya ito, doon niya natagpuan sa barkada niya.
5: Ano pong gagawin namin? Eh tuwing uuwi po siya galing work, tulog. Gabi na po siya gising.
3: Gisingin
5: ano
3: mo!
5: Ano po yung aswang?
4: Hampasin mo na po lang!
3: Kaya ganito ganda. Nagigit ko na yun. Nagigit ko na yung punto de vista nito ni Ganda. Ganito, paunawa namin sa'yo, no, Ganda. Bilang ikaw ang panganay, ikaw yung maging open-minded. Mm-hmm. Diba?
5: Opo, lagi po.
3: Oo. Pag-usapan mo at ng bunso mong kapatid na isa pang babae, kung paano nyo makukuha yung loob nitong kapatid mong lalaki na gitna nyong kapatid, diba? Kung sa tingin nyo, makakausap nyo siya ng kargado ng alak, go, gawin nyo.
4: Makibanding diba? Kayo.
3: Hindi naman kinakailangan na kayong uminom eh.
4: Lumango ng alak, diba? Yung ma-feel nila, ma-feel lang ng kapatid mo na, ay, binabanding nila ako, sinasamahan nila ako.
3: Siya, siya yung patagayin mo. Habang sa kargado ng alak, kasi ang tao naman eh, by nature, kapag kargado ng alak yan, dyan lumalabas yung totoo.
4: Yung totoong nararamdaman.
3: Totoong nararamdaman, totoong naiisip. Sige. Kung ito gusto mo, uminom, ugo. Laklaki mo lahat to, ilang case, bahala ka. Habang nalalasing siya, habang groggy na siya sa alak, doon yung siya kausapin ng puso sa puso.
4: Oh, oh.
3: Makukuha at makukuha nyo yan dahil bilang kapatid, alam nyo na magkarugtong ang mga puso nyo.
4: Alam nyo?
3: Makukuha mo yung loob niya at nung bunsong kapatid mo. Pagtulungan nyo siya. Huwag nyo siyang pagtulungan na ibaba. Huwag nyo pagtulungan na maramdaman at iparamdam sa kanya na siya ay kakaiba, na siya ay hindi kabilang sa pamilya nyo. Kasi for sure, yan yung nararamdaman niya eh, na hindi niya lang malamang nasasabi sa inyong magkapatid at sa inyong pamilya.
4: Totoo.
3: Diba? Kahit ba gustong-gusto niyang sabihin, siguro nahihiya dahil baka pinungungunahan nyo ng bulyaw, baka mas...
4: Sinusumbatan yung dating ng pananalita ninyo.
3: Isa pa yan, nararamdaman niya, sinusumbatan nyo siya. Every time na kakausapin nyo, eh puro na lang pera. Siguro mas maganda eh, ayusin nyo yung...
5: Pag magkakaroon nga po kami ng bonding, mahirap po namin siyang iupo sa gitna para magtagay-tagay kami. Ay, hindi po talaga, lumalabas po talaga siya.
3: Kasi nga ganda.
5: Babati na lang po siya ng happy birthday ma, tas labas na.
3: Eh kasi nga ganda, yun nga yung nararamdaman niya. Para siyang exempted siya sa pamilya.
4: Totoo, out of place.
3: Oo, na-OOP siya.
4: So nakikita niyo yung ganyang sitwasyon, kayo na ang kayo na ang humila sa kanya.
5: Pero pagka nakikita ko po siya pag naghahatid po ko sa school, nakikita ko po siya na kikipagtagayan sa mga kaibigan niya sa labas, hanggang batok po pabalik yung ngiti niya.
4: Eh kasi nga, doon niya nafe-feel yung validation. Doon niya nafe-feel na at home siya.
3: Ganito, diba? Ganda. Uulitin namin ha. Madali na maintindihin yung sinabi namin ni DJ Min eh. Nararamdaman nga kasi ng kapatid mo na hindi siya belong sa inyo. Hindi niya nararamdaman yung pagmamahal ng pamilya.
4: Na kahit walang kailangan, willing hilahin siya at yakapin.
3: Hindi niya nararamdaman yung pagmamahal niyo eh. Kaya nagkakaganyan siya. Hindi niyo kasi mapipilit ang isang tao na ito dapat ang maramdaman mo, ito dapat ang gawin mo kasi ito yung gusto namin. Diba?
5: Opo.
3: Bilang panganay, sabi ko nga, makinig ka muna! Ganda! Makinig ka muna! Ito nga yung sinasabi ko sa'yo kanina, paulit-ulit tayo eh. Diba?
5: Sige po.
3: Ikaw yung panganay, ikaw yung maging open-minded. Gawan nyo ng paraan kung paano nyo siya makakausap ng seryoso. Kung sa paraan na kailangan nyong kargahan ng alak itong kapatid mong lalaki, gawin nyo. Dahil sa punto na yon, makukuha mo ang loob niya, makakausap mo siya ng seryoso. Ganon. Hindi mo po pwedeng bubulyawan ng bubulyawan, pipilitin mong ito yung gawin mo, ito yung maramdaman mo, ito yung isipin mo, at the end of the day, nauuwi yung usap nyo, puro pera!
4: Puro sumbatan! Diba? At least marinig nyo rin galing sa kanya kung saan nang gagaling yung totoong nararamdaman niya at maintindihan nyo siya.
5: Opo.
3: Ilagay mo yung sarili nyo sa sitwasyon niya. Kung bakit siya nagkakaganon. Tinanong nyo ba ni minsan, ganda, kung bakit nagkakaganon ito yung kapatid namin?
5: Hindi po.
3: Oh, tamo?
4: Exactly.
3: Exactly. Hindi mo alam.
4: Alam.
3: Hindi mo alam. Hindi nyo alam. Kasi hindi nyo inaalam.
4: Kasi nakafocus kayo dun sa, uy, pengeng pera, mag-aambagan tayo. Tinanong nyo ba siya ng kamusta ni isang beses?
5: Hindi po, oh, hindi.
3: See? Sa'yo galing. Kaya siya nagkakaganyan. Diba? Kaya siya nagkakaganyan. Magtataka kayo, bakit mas okay pa siya sa ibang tao kaysa sa sarili niyang dugot laman? Kaysa sa sarili niyang pamilya? Diba? Ilagay niyo yung sarili niyo sa sitwasyon niya kung bakit siya nagkakaganyan. Kapatid kayo, mas kilala niyo siya. Di ba? Ganda?
5: Opo. Opo.
3: Oh. Tsaka, pag mag-uusap kayo, huwag naman puro pera. Di ba? Sa pamilya, dapat nangingibabaw, pagmamahalan, unawa. Huwag puro pera. Siguro mas naririndi na siya eh, paulit-ulit, ambag-ambag-ambag. Tsaka sa ambagan, hayaan nyo magkusa. Kasi pag naramdaman na niya, nasundot nyo na yung soft side niya, magkukusa na yan.
4: Totoo.
3: Hindi nyo
5: naman wala nga pong kusa.
4: Ganda, puro riso ka namang ganda!
3: Ganda,
4: tinutulungan ka nga namin eh!
3: Kasi nga, alam mo... Asa ba yung tubo ko dito?
4: Asa yung patpat?
3: Ganda. Babalik ba tayo sa umpisa? Kasi nga, kaya hindi nyo nga nabukuha yung loob niya kasi nga hindi niya nararamdaman. Di ba? Iparamdam nyo muna bago ka mag-demand sa kanya. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Kasi lagi ka naka-defense mode eh. Lagi nyo tinitignan. Lagi nyo unang nakikita kasi sa kanya yung negative. No ifs, no buts. Gawin mo yung sinasabi namin sa'yo ni DJ Main. Try mo lang. Malalaman mo kung tama yung sinasabi namin sa'yo kapag napatunayan mo na at nakita mo na yung resulta. Gawin nyo muna. Bago ka magdahilan, kasi kung hindi ka mauubusan ng alibi, ikaw mismong panganay, baka ikaw na may problema!
4: Kaya lumalayo ang loob ng iyong kapatid. Imbis na papalapit, parang, ano ba yan, si ate? Hindi na nakikita yung tamang ginagawa ko, puro lahat na lang ay mali.
5: Kahit po si Papa, naiinis din po sa kanya.
0: Alam mo, nakakainis ka na, ha? Kaya si Papa siya may inis.
3: Alam mo, ganda kumakat yung bumbunan namin sa'yo ni DJ.
4: Napapanot na si Kiko kalikot.
3: Tumataas si hairline ka sa'yo. Kasi nga, hindi mo yung mga magulang mo, pare-parehas kayo. Wala kang mga pinagkaiba. Binobombard niyo yung kapatid mo eh. Diba? Pinagkakaisahan nyo ng dahil lang sa pera, ng dahil sa ganito-ganyan, nafe-feel nung tao, wala na. Ano na siya, OP siya.
4: Totoo. Kahit naman sinong tao, di ba? Pag ikaw binombard, lalayo ka.
3: Lalayo ka talaga.
4: Kesa ma-stress akong marinig ko yung mga sinasabi ninyo, tas lalapitan nyo ako, pagdating lang about lagi sa pera, yung kamustahin ako, kamustahin yung araw ko.
3: Yan, tama yan. Nakakamusta nyo ba siya?
5: Hindi nga po.
3: Oh, tamo. Ngayon,
4: lalapit ka lang sa kanya para sa ambagan.
3: Ay nako, ano yan? Barkadahan? Ay nako, ganda. See? Ayun yung problema at ito yung solusyon. Ito yung konteksto ng concern mo. Malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi yung kapatid mo may problema porque siya'y nagpapakalango at hindi nyo malapitan pagdating sa ambagan. Kayo ang may problema!
4: Yun lang yung nagiging escape niya. Kaya niya ginagawa yun at nagagawa iyon.
5: Opo.
3: Tamo?
5: Sige, kakausapin ko po siya. Sumawad naman po kahapon. Bilhan ko siya isang case.
4: Sumahod naman daw si Ganda. Bibigyan niya daw ng isang case kahapon.
3: Kala ko sumahod yung kapatid.
4: Sumahod naman. Lalapitan ko na ulit.
3: Sumahod naman. Sige, kausapin ko ulit. Hingaan ko ulit ang ambag. Pesta ngayon sa pasa, hingaan ko. Ganun.
4: At kausapin mo ng palambing Ganda.
3: Mm-mm.
4: Lahat naman nadadaan sa magandang usapan eh. Wag mong anuhin.
5: Opo, pagka ano, pag nainis ako, bigwasan ko na.
3: Hoy,
4: hindi
3: easy,
4: ganun.
3: Easy.
4: Ikaw ang panganay. Dapat ikaw ang nagkoconnect sa inyo lahat-lahat.
3: Huwag naman bayulente. Alam mo, Ganda, ulitin namin ni DJ Main, ano, na daanin sa magandang usap, kunin mo yung puso, at yung pakikipag-usap mo sa kapatid mo, lagyan mo ng puso.
4: Oo.
3: Okay?
5: Opo.
4: Lalambot ang puso niyan, for sure.
3: Hindi yan nadadaan lagi sa paspasan, sa sapilitan. Mas maganda, di ba? Sabi niyo nga, gusto niyo magkusa siya. E di kunin mo yung soft side niya. Diba? Ikaw ba may asawa ka na?
5: Ako pa lang po yung may asawa sa
3: amin. May asawa ka na. Paano ang ginagawa mo sa asawa mo para makuha mo ang loob?
5: Para makuha, hindi po ako nanunuyo eh.
4: Ay, may sa'yo nga may problema. Eh, kung hindi ka nanunuyo, ibig sabihin hindi mo rin kaya gawin yan sa kapatid mo.
3: Tama, yun. Tumbok mo. Tumbok ni DJ Main. So, ibig mo sabihin, hindi mo magagawa?
5: Baka nga po.
4: So, kailangan mong ibaba yung pride mo. Di ba?
3: Ano, Ganda? Paano to isang to?
5: Pares po. Pares kasi kaming ma-pride.
4: Eh, walang mangyayari sa inyo dyan. Kailangan mong bumaba dahil ikaw ang panganay. Kayo ang nakakakita ng mga nangyayari. Kayo ang magpaintindi sa kanya.
5: Opo.
3: Alam mo, sa isang pamilya, walang nare-resolve ang problema kung hindi magbababa ng mga ego at pride eh. Ganda eh. Alam mo na yan, ilang taong ka na, Ganda?
5: Opo.
3: Ilang taong ka na?
5: 35.
3: Oh. Sa 35, hindi mo pa naiintindihan siya na sabi namin, paulit-ulit tayo, Ganda? Di ba?
5: Nagets ko na po.
3: Nagigets mo naman pero ayaw mo lang tanggapin kasi nga mataas nga ang pride mo. Unang-una nga ibaba mo ang pride mo para maunawaan mo bawat salita na sinasabi namin sa'yo. Kasi hanggat hindi mo binababayan, sayang lang yung pag-uusap natin. Di ba? Ikaw yung tumawag sa amin, ibig sabihin, ikaw yung may concern. Ikaw yung tumawag sa amin, ikaw yung may concern. Dapat ikaw yung willing na ayusin yung problema kinakaharap ninyo. Sinong mag-aayos niyan? Kami? Kapitbahay nyo? Di ba?
5: Opo.
3: Tatawa-tawa ka, sasampalin kita.
5: Naubo kasi ako.
3: Ang dami mong dahilan. Huwag, hindi biro yan, ha? Ganda.
4: Kasi pag ano yan, isinantabi ninyo hanggang pagtanda ninyo, imbis na kayo magkakasama na magkakapatid, eh malalayo ang loob ninyong tatlo.
5: Oo nga po eh.
3: Oo ka ng oo. Hindi mo naman inuunawa sa puso mo. Di ba? Kasi tuwawag ka sa amin dati.
5: Pagka may time po.
3: Tumawag ka sa...
5: Usapin ko po siya na ano...
3: Alam mo, Ganda, tumawag ka sa amin dati. Tumawag ka sa amin dati. Problema mo, PTA contribution. Ngayon naman, ang tawag mo, problema mo sa pamilya nyo, contribution na naman. Di ba? Ngayon kung alam, nasolusyonan mo nga yung sa PTA issue nyo, di ba? Ba't hindi mo kayang gawa ng paraan at maresolba yung problema mo sa sarili mong pamilya?
4: Nayang kabisadong-kabisado mo. Kilalang-kilala mo.
3: Ano? Sagot!
5: Opo!
3: Diba? Ganun lang, kasimple.
5: Kausapin ko po siya. Papahapyawan ko lalang.
3: Hindi na.
4: Straight to the point. Oo. Galing sa puso, Ganda. Galing sa ilong niya, ang Ganda.
3: Galing sa ilong. Ganda, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa kasi baka mag-iba yung interpretation ng kapatid mo kapag pinapayawan mo pa, diretsuhin mo na. Diba? Hindi mo naman siguro kawalan sa'yo yun kung ikaw na muna yung bababa.
5: Tsaka, mahirap maging ate.
3: Mahirap talaga.
4: Mahirap.
3: Mahirap talaga. Wala namang may gusto na maging panganay.
4: Totoo.
3: At wala rin may gusto na maging magulang na nakikita nila na nag-aaway-away kayong magkakapatid dahil sa kwarta. Anong priority mo? Ego at pride mo? O yung peace of mind ng mga magulang mo?
4: Totoo.
5: Peace of mind.
3: See? Okay sa'yo na mag-away-away kayo magkapatid dahil sa ambagan sa birthday ng nanay at tatay mo? Alam mo
5: di
3: ba
5: lang po birthday, pag ano lang may ano, may Christmas.
3: Kaya ambagan nga nga ni.
4: Kahit anong okasyon, in general yan, ganda.
3: Ito na lang, ganda. Isipin mo yung kapakanan ng nanay at tatay mo. For sure, hindi naman nila gusto na nakikita nagbabangayan kayo magkakapatid eh. Ang lalaki nyo na! Kompleto na yung buhok nyo sa katawan! Ito pa yung drama nyo, di ba?
5: Opo. Hindi naman po kami nag-aaway pag nandyan sila mama at papa. Sa chat lang.
4: Pero kahit na kasi tumatatak yun sa puso't isipan ng kapatid ninyo, ganda. At bilang panganay, ikaw ang tumakbo dito o humihingi ka ng payo, binibigyan ka namin ng payo. Diba, gagawin mo na lang yung ganda, hindi na para magreklamo pa.
5: Opo. Sige po.
3: Sige ka na sige, baka naman susunod na tawag mo, sasabihin mo na naman nagmao yung kapatid mo.
5: Hindi, ano po, gagawin ko po yung sinabi nyo na iha-heart ko siya or aayain ko siyang lumabas, barbecue tayo, tapos magkukwentuhan, ganon.
3: Ganyan. Ganyan. Ang simple, di ba? Ang simple, huwag natin gawing komplikado ang buhay natin.
4: Totoo.
5: Sabihin ko, ano, labas tayo, pagasan ko yung motor mo.
3: Oh, yun naman pala, kaya mo naman. Di ba? Kasi kami, ganda, lahat ng tumatawag dito, lahat ng nagbabahagi, nagsishare ng kanilang mga kwento, lalong-lalo na usaping pamilya, mag-asawa, pag hindi maganda, inaayos namin. Di ba? Hindi namin kayo pinagtitripan for the sake ng ratings. Hindi namin habol ang ratings dito. Ang gusto namin, maging magpakatotoo kayo dahil totoo rin ang sinasabi namin dito. Tatawag kayo, tutulungan namin kayo, hindi lalo kayong mapahamak. Di ba?
5: Apo.
3: Dahil kaano-ano ba namin kayo, hindi naman namin kayo kilala.
4: Wala naman kaming benefit na makukuha.
3: Diba? Eh, ang amin lang, gusto naming marinig sa inyo na at the end of the day, yung itinawag niyong problema sa amin dito, pagtawag niyo ulit, maayos na.
4: Yung masasabi niyong maraming salamat, DJ Kiko, DJ Main. Okay na kami.
3: Actually, DJ Main, hindi natin, ako ayokong, okay lang, hindi na kayo magpasalamat. Ang gusto lang naming marinig, okay na kayo. Diba?
4: Nagkakaintindihan na kayo. Na high blood na si Kiko kalikot.
3: Tumaas yung dugo ko sa ulo.
5: Ay, nasa Kiko.
3: Totoo lang. Sino ba yung mayor nyo sa Pasay?
5: Magpubig na lang po.
3: Mayor Emmy, sabihan mo nga. Ganon ha, ganda.
5: Apo.
3: Okay, simple lang ang buhay. Wag na
5: tatawag po ako. Tatawag po ako ulit pagka anong nabigwasan ko na yung
3: easy. Ito ka lang.
4: Ito, sa dista agad yung iniisip eh.
3: Napakamal.
4: Imbis na isipin mo, paano mo mapapalambot ang puso ng kapatid mo at mag-open up sa'yo? Ang gusto mo, bigwasan agad.
5: Apo.
3: Mas gusto mo pang manakit kaysa mag-almusal eh.
5: So, alika ka dito, tao, usap tayo.
3: Yan, dapat maging Brothers boy abunda ka, di ba? Halika kuya, usap tayo.
4: Ano problema mo?
3: Tingin pera. Ganon. Ano. Ito ang magic mirror. Kung ito ang magic mirror, anong gusto mo? Isampal ko sa ito. Ganon, wag ganon.
4: Dapat may lambing.
3: May lambing, ha? Oh. Nasa tono ng pagkasasalitayan, ha?
4: Kiko. Alika, wala ka bang ginagawa? Kain tayo doon sa labas.
3: Ganon, no, di ba?
4: Trip ko. Kamusta ba araw mo?
3: Ito.
4: Baka pagod ka. Samahan mo muna ako dun. Kwentuhan tayo. Di ba yung gano'n? Yeah. Ang kalmado. Wow. Hindi yung, Kiko, halika nga, samahan mo ako dun sa kanto. Diba? Mag-barbecue tayo. Oh. Mag-usap tayo one-on-one. Sino gaganahan?
3: Correct. Di ba? Narinig mo, ganda, yung tono. Yung Apo. Difference ng tono, di ba? Oh. Tamo?
4: Yung itsura ni Kiko, kung mamaya nakikita ako. Mo lang.
5: Kakausapin ko po siya.
3: Yeah.
5: Hindi man ngayon, mga next week.
4: Pinatagal mo pa, ganda. Huwag mo patagalin. Ah, edi pagising. Pero paalala lang din, ganda ha. Hindi yan, hindi yan isang beses lang ha. Baka sa isang beses na yun, sumuko ka na. Diba? Kailangan ano din, ligaw-ligawan mo.
5: Kami naman po yung tulog.
4: Eh, yun lang.
5: Pagising niya po, kami naman po.
4: Eh, mag-alarm ka, ganda!
3: Hindi ka na naubusan ng dahilan! Buti nakatagal sa'yo asawa mo!
4: Ang dami mong dahilan, ganda! Lagi kang may reason!
5: Wala po siyang choice.
4: Ang sakit mo sa ulo, ganda.
3: Ay, nako. Alam mo, ganda ko nandito ka lang. Sasampigaing talaga kita.
4: Basta ganda, wag mo nang patagalin. Kung kaya mong maghintay bago siya magising, gawin mo para tapos na. Diba? Ang dami mong nirereklamo sa amin, tapos binigyan ka namin ng payo. Ayaw mo namang gawin. Ang dami mong reklamo. Eh, ano mangyayari? 35 ka na, ganda. Dapat matured enough ka na.
3: Ano? Sagot.
5: Apo. Opo, nakikinig ako.
3: Oh, sige. Basta ganoon ha, ganda ha. Sana sa pagtawag Apo. Mo ulit, mababalitaan namin at ikukwento mo sa amin na okay na kayong magkapatid. Okay?
5: Yes, sir.
3: Yes, sir. Ganoon. Oh, sige. Ganda, baka may gusto kong batiin. Kakaloka ka.
5: Ay, binabati ko na lang yung kapatid ko. Gising ka na, magbabati na tayo.
3: Yeah! Magbabati.
4: Oo nga eh.
3: Main ha. Magkapatid nga ni.
4: Kaya nga magbabati nga daw. Gising na magbabati nga daw.
3: Oh. Magbabati nga.
4: Kakain daw sila. Lilibrin niya. Oh. Kaya magbabati na sila.
5: Usap kami heart to heart.
4: Yan. Tsaka wag siga. Magsalita. Ganda ha. Babae ka.
5: Apo.
4: O yan, ganyan.
3: O sige, batiin mo na yung mga kapitbahay mo dyan sa Pasay. Ganda.
5: Binabati ko po yung mga kapitbahay ko dito na pinaplastik lang ako.
4: Ay, dami mo problema, ganda!
3: Alam mo, maui ka!
4: War freak! Ganda!
3: Ay, kama ni Dahil ang kausap. Dapat dito, barangay ang kausap.

0: nagsisilip sa iba, no? Pero yung sarili niya hindi na nakikita, no?
1: Diyos ka, gaganda. Ang ganda mong kausap, pero bit mo!
0: Grabe!
1: Ay, nako.
0: Ito yung mahirap kausap eh. Yung sinasabihan mo siya ng gagawin niya, pero lagi siyang may reason, may rason. Hindi kayo matatapos talaga sa usapan pag ganyan ang kausap mo.
1: Ay, nako. May pang-BP pa tayo dyan?
0: May pang?
1: BP.
0: BP pa, bakit?
1: Blood pressure?
0: Tumaas ba yung dugo mo kay ganda?
1: Tumaas dugo ko talaga nga ni. Ay, nako. Pero kabayos, sana nawaya sa maling pagtawag ni Ganda, eh, mabalitaan na natin na okay na sila ng kanyang kapatid.
0: Totoo. Diba? Kasi sa family, masarap yung nagmamahalan kayo.
1: At saka wala namang ibang pwedeng takbuhan, kundi pamilya lang din eh.
0: Oo. At diba? Kapag may lumayong isa, ibig sabihin, may problema yun, may nararamdaman yun. Oo. So dapat kayo na mag-encourage yan sa kanya, kausapin ninyo. Wala naman, hindi naman nakakabawas ng pagkatao kung ikaw ay magbababa ng pride.
1: Tama. At kung ayaw mong ibaba ang pride mo, siguro,
0: ikaw, isa yung problema.
1: Problema. Tama. Oy, tama, may isa pang habol ha. Oy, Ganda, maraming salamat ha. Thank you sa iyong pagtawag. Ito, mahabol lang. Hello! Hello!
2: Hello, Kiko Kalikot.
1: Hi, ka-vibe. Sino to? Taga saan ka?
2: Si Alfred ng Tanawan.
0: Oy, Batangas!
1: Oh, Alfred, oh. Alfred, anong atin?
2: Eh, yun pa rin.
0: Yun pa rin daw. Anong yun pa rin? Na-open naman ako dun sa yun pa rin. Hindi ko kasi alam.
2: Ba't nag-ganyan? Nag-kiss si DJ Maine.
0: Ano daw?
1: Ah, si DJ Maine yung kasama natin. Siyempre, para maiba naman, di ba?
0: Siyempre, para tumayo ang balahibo ni Kiko sa umaga. Ayaw mo ba?
2: Pinaabangan mo kasi tuwing gabi.
0: Ah, ngayon. Mapapanood mo na ako sa radyo tuwing umaga.
1: Oo,
0: di ba?
1: Okay ba sa'yo yun, Alfred? Okay ba sa'yo? Oo, kaya pala.
2: Okay yun, okay yun.
1: Oo, oh, tamo, di ba?
0: Ah, i-share mo na kaya yung i-share mo sa amin.
1: Di ba?
2: Mas maingay yata sa pag-umabot mo.
0: Ano daw?
1: Oh, abati ka na lang, Alfred, ha? Kasi wala nang tayong time eh.
2: Yes. Pinabati ko lang yung mga family sa dito sa Tanawan at ibang kaibigan. Si Kenneth, si Ricky, di Mayuga.
1: Okay, sige. Maraming salamat sa iyo ha, Alfred ha, ng Batangas. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
2: 92.3 FMR ang lupet.
1: Yeah.
2: Thank you.
1: Alfred, salamat. Thank you salamat. Sa pagtawag.
0: Sabi niya, maingay daw ako sa umaga. Gusto mo mag-ingay ako sa gabi?
1: Easy.
0: Gusto mo ng ingay ha? Oo ha, Alfred ha?
1: Halingking ang gusto nito ni Alfred.
0: Ibang klasika ha? Ano ang problema nun?
1: Ayun, nangangamusta lang. Talagang avid ano natin siya. Avid listener siya mula sa Batangas.
0: Kala ko may ano eh, may problema.
1: Wala naman. Wala naman. Okay naman ang buhay niya.
0: Sana all.
1: Sana all, di ba?
0: Okay, shout out sa mga taga-Batangas, mga Batanggenyo, Batanggenya natin, ka-vibes na always naka-tune in.
1: Yeah, naman sa lahat din ng ating mga ka-vibes na may mga problema, sentimiento, inspirasyon, konsumisyon, pwede kayong tumawag sa amin araw-araw sa
0: 0954-406-1967.
1: Para sa ating SKL.
0: Shit,
1: ang kwentong may kwenta. At sa aming pagbabalik, music-music lang din muna. Kasama pa rin hanggang alas 12 na tanghali at nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
0: At ang makulit mong tito, si Rajo Kiko. Uy. Kalikot.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
0: The Vibes, the Sound Trip, ang lupet.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. The Vibes,
0: ang lupet.
3: Uy, kachat niya. Ang lupet.
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka Vibes, iti Sound Trip.
5: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning. Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging.

0: ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyon ng bayan, DJ Jaiho.
1: Yup.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
3: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Oh, wala pa kayong ulam, di ba? Kasi inuuna mo yung chismis. Oras na rin ka-vibes. Alas 11 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Oh, ang ganda ng tugtugan, no? Naiiyak na nga tuloy si Tess Riveral at si Zach Riveral habang nagbumabiyahe na iipit ang traffic papuntang BGC. Karma yan.
1: Char.
0: Ang oras, 11:17 na!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: Yeah, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
6: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
7: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday. 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 a.m. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Maraming salamat sa inyong pagtutok simula pa kanina ang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bida-bida sa umaga,
4: Favorite Vibe! Kaya always itutok at isagad ang inyong mga radyo sa amin umaga hanggang gabi.
5: Oo nga, para wala kayong pagsisisi dahil talagang dala natin ang good vibe music at kwentuhan kasama ang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kaliko!
5: Dito dito, baby!
4: Wag na siya! Gumugusto tanghaling tapat na! Oy, paawat ka!
5: Oy, syempre, mas masarap pagtanghali.
4: Pinagpapawisan pa,
5: correct,
4: no?
5: Malagkit.
4: Oo!
5: Mainit.
4: Tapos sasabayan mo ng pagsubo.
5: Subo!
4: Oo, dadamihan mo yan dapat para busog na busog ka sa kinakain mo. Di ba? Kasi nasa trabaho ka eh.
5: Tama.
4: Especially mga construction worker. Oo. Bilad sa araw yan. Tama. Pawisan ang mga yan, naglalakitan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos sasabayan mo ng pagsubo. Eh, suwak na suwak talaga. Talagang worth it ang pagod na ginawa mo simula kanina umaga up to now.
5: Sarap!
4: Di ba? Ikaw ano-ano iniisip mo eh, no? Kala mo kung ano, di ba ano?
5: Maraming salamat sa inyo, ka-vibes ha. Siyempre, para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo. Mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lang
4: ang 92.3 FM R Manila. At meron din tayo sa Spotify.
5: Yun, wow! Grabe yun. Oh, in!
4: At syempre, don't forget to follow me sa lahat ng social media accounts ko. Hanapin nyo lang Main Eugenio.
5: Yun, oh. Damay nyo na sa akin, DJ Kiko Kaliko sa lahat ng social media accounts. Dahil hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin ni Lord.
4: Pero hindi ka kukunin ni Lord pag sabay-sabay nating binlock ang account niya. Kaya let's go, ka-vibes! Let's vote in!
5: Sabay-sabay din tayo mag-block ng account ni DJ May.
4: Hindi sila maniniwala sa'yo. Sa akin sila naniniwala. Ala, alam mo yung dila mo? Ewan ko, parang dila ng kalabaw, no? Ang puti.
5: You want to try?
4: I don't like it. I don't like the feeling. Lengua, ano yun? Yung dila. Di
5: ba, naman, parang hindi ko makain ang lengua. Makain ka ba ng puwet?
4: Oo, ng manok. Bakit? Masarap yun, ha? Oo. Di ba, ka-vibes, tapos isasaw-saw mo sa sukang may sili.
5: Ang dami ng explanation visit ka.
4: Ganon.
5: Ay, susunod na, magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ng programang Love Me,
4: Kathy G.
5: Kasama ng isang majusit mabiti, Kathy G is the place to be.
4: Sana o talaga, no? Malakati G, no?
5: Yan ay susunod!
4: Kaya itutok mo lang yan!
5: Tutok talaga. Bukas ulit, ha? Alas 8 hanggang alas 12, maririnig mo ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mo dito, si Radyo Kiko! Kaliko!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
4: The Vibes is Soundtrip!
5: Ang Lupet!
4: Oras na rin, ka-vibes! 11:15!
5: Bye!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Binatikos ng aktres na si Angel Luxin si Senator Robin Padilla matapos aminin ng mambabatas na isa siyang communist sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, kwenasyon ni Luxin kung nasaan si Padilla nung siya ay nire-red tag kahit alam umano ng senador na hindi ito totoo. At inakusahan pa ito na nagbubulag-bulagan sa mga paratang. Matatanda ang inihayag ni Padilla ang kanyang pagkakakilanlan habang nagtatanong sa NBI Regional Director na si Jeremy Lotto kaugnay ng Oplan Romanov na anya isang banta sa mga pamilya ng mga pinunong lumalaban sa komunismo, kabilang ang mga pamilya ng Marcos at Duterte. Sa kabila nito, inalala naman ni Luxin ang mga kwento ni Robin Padilla noon ukol sa kanyang pamumundok at pakikibaka at sinabing ikinatuwa niya ang pagiging tapat ng senador sa kanyang pahayag. Ngunit pinunarin ng aktres ang mga paninindigan ni Padilla sa ilang issue, kabilang na a West Philippine Sea at ang umano'y pagdepensa nito kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na nahaharap sa mga kaso sa ibang bansa. Nanawagan naman si Luxin kay Padilla na magising at ipinaalala na ang utang na loob ng mga Pinuno ay sa Diyos at sa lahat ng mga Pilipino at hindi sa isang tao lamang.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa iba pa mga balita, inaasahang malilinawagan sa July 20 kung papayagan ng impeachment court na maipasok bilang ebidensya ang mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong abogado na si Manasses Carpio kaugnay ng mga paratang ng korupsyon. Ayon kay House Prosecutor at Representative Jel Chocno, ang korte lamang ang may ganap na makapangyarihan na magpasya sa usapin at walang sino mang maaring makialam sa desisyon nito sa nagaganap na paglilitis. Binigyang diin niya na hindi hadlang ang mga batas tulad ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act sa pagbusisi ng korte sa mga nasabing record. Samantala, tutol ang panig ng depensa at sinabing isa lamang itong fishing expedition o panghahalungkat ng impormasyon na walang matibay na basihan laban naman daw sa Vice Presidente.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, maglalaan ng dagdag na pinansyal na tulong ang pamahalaan sa ilalim ng pinalawak na Uplift Program ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aabot naman sa 7.5 million na pamilya o 37.5 million na mga Pilipino ang makakatanggap ng ayuda upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon naman sa gitnang silangan. Kabilang sa benepisyo ang 3.5 million pamilya ng 4-piece at walang gutom program na makakatanggap ng isang beses na hanggang 2,000 pesos. 2.5 million mahirap naman at near poor na pamilya mula sa CBMS at 1.5 million low income workers na may 2,000 pesos kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Pangungunahan naman ng DSWD ang implementasyon na gagamit ng digital para sa mas mabilis na pamamahagi. Layo naman ang programa na matulungan ang mga pamilyang Pilipino na matustusan ang pangangailangan habang patuloy na nararamdaman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa ekonomiya.

0: Break. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet! Happy, happy Throwback Thursday, everyone! And welcome to Love Me, Kathy G! Kasama nyo na naman po ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. All the way until 3 PM po ulit, tayo na naman po ang magkakasama-sama. Kay bilis po ng araw, di ba? Parang kakasimula lang, kakalunes lang, eto na naman, grabe! Webes na po, ka-vibes. Nako, ikaw ba, ka-vibes, eh, pala-desisyon? Pala-desisyon ka pa. Siyempre, lahat naman tayo, eh, kailangan mag-desisyon, diba? Hindi nga lang kagaya ng iba na nagde-desisyon para sa iba. Pero speaking of decisions, mga decision talaga sa buhay na kahit anong piliin mo, may masasaktan at merong maiiwan. Diba? Lalo na kung ikaw yung isang magulang na buong buhay ay umiikot sa pagpapalaki ng anak, diba? Alam nyo, being one myself, ka-vibes, na malaki talaga ang pinagbago ng mga desisyon natin being single and being a parent, ha? Dumadami na kasi yung mga responsibilities once na naging magulang ka. Pero, ka-vibes, para sa mga parents na nakikinig, naranasan nyo na bang dumating ang isang pagkakataon na posibleng magbago ang takbo ng inyong buhay? Pero ang kapalit nito ay ang pansamantalang pagkakalayo sa inyong pamilya. And I'm sure marami po sa ating mga kababayan ang piniling mga ibang bansa para mabigyan po ng magandang kinabukasan yung kanilang pamilya. And syempre, hindi madali ang desisyon, ha, na iwan mo muna yung mga anak, yung magulang or yung asawa. Pero dahil nga dun sa opportunity at pangangailangan, ginagawa pa rin natin. And you know what, ka-vibes, araw-araw na video call, alam niyo yon, celebrations na naka-screen lang, 'di ba? Parang ang sad na kapag minsan may video call. Although, thankful na lang din tayo, thank you to the presence of the new generation, the gadgets, 'di ba? Nang nagagamit na natin na kahit malayo yung tao mahal natin, we still have the chance na makausap sila at nakita ng makita, 'di ba? Na feeling mo parang nandiyan lang. At yung mga yakap, yun ang mahirap, yung mga yakap na kailangang ipagpaliban. Pero alam nyo, para sa iba, yung sakripisyong kailangan para balang araw ay magkasama uli, yung buong pamilya, di ba? Na mas maayos na yung buhay, kaya nga tayo nangingibang bansa Yun ay dahil dun sa trabaho, dun sa pag-iipon. Pero paano kung hindi trabaho ang reason? Paano kung pag-ibig? Paano kung yung taong mahal mo ang nag-alok ng panibagong simula? Are you willing to take chance, ka-vibes? Ayan. At paano kung ang offer na yan may kaakibat na condition na susubok sa puso mo bilang isang magulang? Ouch, eto na to. Napakahirap, diba? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina? Kailan ba masasabi natin na alam mo yon na ang pansamantalang paghihiwalay ay para rin sa ikabubuti ng anak? At kailan naman ito nagiging sobrang bigat ng tanggapin? Ang hirap. 'Di ba? Ngayong araw kasi, ka-vibes, ha, mapapakinggan natin ang kwento na mapapatanong tayo na kapag dumating ba yung pagkakataong mamili sa pagitan ng pangarap, pagmamahal at responsibilidad bilang magulang? Ano ba pipiliin mo diyan? Ang hirap. Oo, Kathy G, may pa-exam ka na naman. Oo, parang ganun. Parang ganun na nga, ka-vibes. Kaya nako, kapit ka lang dyan. Abangan nyo po ang ating story. Nababasahin po, maya-maya lamang po. Maririnig nyo po ang kwento ng isang ina na ngayon ay hirap po mamili kung ano ba ang dapat na maging desisyon. Alam nyo, mahirap talaga mag-desisyon. Diba? Yun nga lagi nating sinasabi. Kailangan matinding pag-iisip, matinding dadasal lang kailangan nating gawin. Kaya ka-vibes, dyan ka lang habang ikaw ay busy-busy. Busy-busy na po sa kung ano man yung ginagawa mo dyan sa opisina, busy-te, maraming trabaho. Sa mga nag-working lunch, kamusta po kayo dyan? Sa mga nasa karinderya din po at nananghalian, sa mga nasa ukay-ukay, palengke, nasa mga restaurant, and of course sa kanila mga tahanan at sasakyan. Ayan, mag-iingat po, ha, mga ka-vibes, nating driver at ang mga OFWs, makinig kayo. Ito pong letter na to ay isa na naman pong storya ng napakahirap na desisyon. Lahat po yan dito po sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Ikaw na nga yan. Ikaw na nga yung tinadhana, ikaw na nga na nakatakdang mahalin ko. Ay, o diba, ikaw na nga ka-vibes. Dara long version, syempre, love me Cathy G pa rin po, inyong pinapakinggan. Pipiliin mo ba ang isang oportunidad kung kapalit nito ay paglayo sa pamilya? Nako, marami mga OFW sa makaka-relate sa ating story for today and I'm sure marami na ang gumawa nito, 'di ba? Pero ang kakaibang story po na inyo po mapapakinggan ngayon ay talaga namang magbibigay sa inyo at mapapaisip kung ano ang nararapat na desisyon. Ang hirap magdesisyon, 'di ba? Ka-vibe. Sabi nga natin, sabi ko nga kanina, yung pagde-desisyon, kailangan pinag-iisipan na maigi. Hindi yung kung ano lang yung nararamdaman mo on that certain moment eh magde-desisyon ka na wag. 'Di ba? Kaya nako, ano ba ang pwedeng maging desisyon ng ating letter sender? Alam niyo mas mahirap gumawa ng desisyon kapag parehong mahalaga ang dalawang pinagpipilian, ka-vibes. Yan po yung tinatawag na approach-approach conflict ng mga psychologist. At isang sitwasyon kung saan parehong maganda yung dalawang option. Kaya mas nagiging stressful ang pagpili. Totoo naman. Dumating ka na ba sa ganyan, ka-vibes? Yung hirap ka mamili. Ano nga ba ang pipiliin ko? Hindi naman pwedeng mini-mini-mini mo lang. Ganyan, diba? Kailangan talaga pag-isipan nating maigi. Well, yan po ang inyong abangan ng story na po na babasahin ko coming from... Ayan, from Lou. Ayan, ang isang ina na nagtatanong kung ano pa ang nararapat niyang gawin sa kanya pong pinagdaraanan ngayon. Meanwhile, saying hello muna sa mga nakatutok at nakikinig po dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jansan, 101.9 Davao City, and 89.5 Davao del Norte, ka-vibes. At bisitahin niyo po ang aming pong mga social media accounts, 92.3 or 923 AFMR Manila, and sa Facebook, YouTube, IG, TikTok, ayan, Twitter, and Spotify para po mapakinggan nyo ang mga paborito nyong tugtugin and of course ang mga programang hatid po ng FM Radio. Kaya dyan ka lang, huwag kang bibidiw. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

Ramdam na ramdam ko tong si Adele. Oo, si Ateng. All I ask, Vibes, all I ask of you is to listen to me. Ayan, diba? All I ask is sana maging tama ang desisyon mo. Ka-Vibes, pipiliin mo ba ang isang oportunidad kung kapalit nito ay paglayo sa iyong pamilya? Again and again, a story po na to, I'm sure ating po mga OFWs na piniling malayo sa kanilang mga mahal sa buhay kahit na mahirap dahil yon ang kailangan. Pero itong ating pong letter sender for today, ito po nanghingi po ng tulong para po doon sa mga nakikinig po na nasa ibang bansa at nagtatrabaho. Ano ba ang maganda ipayo sa kanya kung kailangan ng matinding pagde-desisyon, diba? Uy, saying hello muna sa ating TNVS driver na ka-vibes sa ninyo ng DCA 1222. Ayan, mag-iingat po kayo ha. Eyes on the road, not on the legs. Ayan, ingatan nyo rin po yung inyong pasahero. Ayan, no, poging-pogi ang pasahero nyo po na yung kuya. Tsaka malaki po magbigay ng tip yan. Anyways, ka-vibes, ang story po coming from Lou. Ayan, ang story nga po ni Lou na alam nyo, kapag kayo po ay naging isang magulang, kapag kayo po ay naging isang ina, hindi mo na lang iisipin yung sarili mo eh. Iisipin mo rin yung kapakanan ng mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo na ang iyong mga anak, di ba? Pero paano kung matinding desisyon ang kailangan mong gawin? Sasabihin mo na lang ba sa kanya, huwag ka mag-alala anak, I will always be here with you, di ba? Ang mga ina talagang hirap na hirap yan na malayo sa kanilang mga anak. Kaya nga, di ba, sinasabi lagi eh, you're the wind beneath my wings. Abangan nyo na po ang story po ni Lou dito po sa Love Me, Kathy G.

love letter is from Lou. Dear Kathy G, sabi nila, iba-iba ang mukha ng pagiging isang ina. May mga inang handang magbuwis ng buhay para sa kanilang anak. May mga inang tahimik lang na nagsasakripisyo araw-araw. At meron ding mga inang kailangan gumawa ng napakahirap na desisyon kahit ang kapalit nito ay sarili nilang kaligayahan. Pero Kathy G, paano kung dumating ang pagkakataong kailangan mong mamili? Ang taong mahal mo ba o ang anak mong siyang dahilan kung bakit ka patuloy na lumalaban sa buhay? Ako nga pala po si Lou mula sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. High school graduate lang po ang natapos ko at isa akong cashier sa isang supermarket dito po sa amin. Hindi man kalakihan ang sahod ko, buong puso ko itong pinaghihirapan dahil may isang taong umaasa sa akin. Ang anak kong ipinanganak nung ako'y dalaga pa lamang. Hindi po naging madali ang buhay ko bilang isang single mom, Kathy. Maraming pagkakataon na halos wala nang matira sa sahod ko pagkatapos magbayad ng renta, kuryente, tubig at pagkain. Minsan, mas inuuna ko pong mabusog ang anak ko kesa sa sarili ko. Natutunan kong umiti kahit pagod, magpakatatag kahit umiiyak na ang puso ko. Dahil alam kong wala akong ibang maasahan kung hindi ang sarili ko. Noon, isinumpa ko na sa sarili kong hindi pa muna ako magmamahal. Masyado na akong nasaktan sa nakaraan, Kathy. Pakiramdam ko, sapat na ang anak ko para punuin ang buhay ko. Hanggang isang araw, may isang estrangherong nag-message sa akin online. Ang pangalan niya, Jeff. Isang Italiano. Nung una, hindi ko talaga siya pinapansin, Kathy. Hindi ko naman siya kilala at wala rin akong panahon para sa mga usapang pag-ibig. Busy ako sa trabaho. Busy kaming mag-ina. At higit sa lahat, natatakot akong masaktan ulit. Pero hindi siya sumuko, Kathy. Sinabi kong isa akong ina. Araw-araw siyang nangangamusta ang kalagayan ng anak ko at ang simpleng araw ko. Hindi siya mapilit or bastos, Kathy. Hanggang sa unti-unti kong nararamdaman ang sincerity sa bawat mensaheng ipinapadala niya. Bago man lumalim ang aming pag-uusap, agad kong sinabi ang buong katotohanan. Akala ko, Kathy, yun na ang katapusan ng lahat. Pero nagulat ako nang sabihin niyang hindi raw yun hadlang para mahalin ako. Ang sabi pa niya, mas lalo niya akong hinangaan dahil sa tibay ko bilang isang ina. Doon ako unti-unting naniwala na baka may tao talagang kayang tanggapin ako ng buo. Mag-iisang taon na kaming magkausap ngayon, Kathy G. Sa loob ng panahong yun, hindi lang pagmamahal ang ipinakita niya. Tinulungan niya rin kaming mag-ina. Paminsan-minsan ay nagpapadala siya ng pera para may pandagdag sa gastusin namin. At dahil doon, kahit papaano ay gumaan ang aming pamumuhay. Nakakabili ako ng mas masusustansyang pagkain para sa anak ko at hindi na kami gaano nangangamba kapag dumarating ang bayarin. Unti-unti kong nakita ang sarili kong nangangarap ulit. Nangarap akong magkaroon ng buong pamilya, Kathy. Nangarap ako magkaroon ng mas magandang kinabukasan. At dumating ang araw na matagal ko nang inaantay. Sinabi ni Joff na uuwi siya dito sa Pilipinas. Plano niyang ayusin ang mga dokumentong kailangan upang maisama niya ako sa Italy at doon kami magsimula ng bagong buhay. Sa una halos maiyak ako sa sobrang saya. Pakiramdam ko, pagkatapos ng lahat ng paghihirap ko, may liwanag na ring naghihintay sa amin. Pero hindi ko akalaing kasabay ng pangarap na yon ang pinakamahirap na desisyong haharapin ko bilang isang ina, Kathy. Sinabi ni Joff na ako lang muna ang maari niyang isama sa Italy. Ang anak ko raw ay kailangan muna maiwan dito sa Pilipinas. Pinangako niyang kukunin din daw niya ang anak ko pagkalipas ng ilang taon. Kapag maayos na ang lahat ng papeles at
kaya na naming buhayin siya doon. Alam kong may punto siya. Alam kong hindi ganun kadali magdala ng bata sa ibang bansa. Pero paano ko ipapaliwanag sa isang batang sanay matulog sa tabi ko na bigla siyang iiwan? Paano ko sasabihin sa anak ko na kailangan niya munang lumaki nang wala ako? Bilang isang ina, Kathy, parang pinipiga ang puso ko sa bawat pagkakataong naiisip ko yon. Mahal ko si Joff. Mahal ko rin ang pangarap na gusto niyang ibigay sa akin, Kathy. Pero mas mahal ko ang anak ko. Hindi ko kayang isugal ang mga taon na hindi na maibabalik. Hindi ko kayang palampasin ang unang araw niya sa eskwela, ang mga gabing kailangan niya ng yakap or mga panahong ako lang ang gusto niyang katabi. Sinubukan ko ipaliwanag kay Joff. Sinabi kong hindi pera ang hinahanap ng anak ko ngayon, kundi ang presensya ng isang ina. Pero tila nahihirapan siyang unawain ang nararamdaman ko, Kathy. Para sa kanya, pansamantala lang naman daw ang paghihiwalay. Para sa akin, bawat araw na wala ako sa tabi ng anak ko ay hindi ko na kailanman maibabalik. Kathy G, hindi ko na alam kung mali ba na unahin ko ang anak ko o masyado lang akong natatakot na baka sa huli ay magsisi ako. Paano kaya ipapaintindi kay Joff na hindi ko siya tinatanggihan? Na mahal ko siya, pero ang pagmamahal ko bilang isang ina ay hindi ko kayang isantapi. Paano ko ipapaintindi sa taong mahal ko na ang pinakamahalagang pangarap ko ay hindi malayo sa anak ko, kundi ang manatiling magkasama kaming mag-ina habang lumalaban para sa magandang bukas? Hanggang dito na lamang po, Kathy, at maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Naway pagpalain po kayo ng Diyos, ganun din po ng inyong mga tagapakinig. Lupos na gumagalang at labis na nagmamahal. Lou.

Hindi madali ang magdesisyon para sa sarili. Lalo na kung alam mo na may pamilya or may mga taong mahihirapan or masasaktan kapag wala ka. Katulad na lamang po ng ating letter sender for today, ang sulat po ni Lou. Grabe, 'di ba? Bilang isang ina, napakahirap magdesisyon. Siyempre ikaw ang iisipin mo yung anak mo, iisipin mo yung kung papaano siya kapag malayo ka, 'di ba? Kung minsan nga lang malayo ka nga lang, pumapasok ka nga lang sa trabaho, ang hirap ng isipin na lalo na kung maliliit pa yung mga anak mo eh. Yung pa kaya malayo ka tang pinili mo ay dahil may iba kang taong makakasama. Napakahirap, 'di ba? Ang hirap i-balance ng lahat. Mahirap para sa isang ina, para sa isang magulang ang magdesisyon na lumayo. Kaya saludo po tayo doon sa mga magulang na alam niyo lalo na po doon sa mga single mother na tumatayong bilang ama't ina sa kanilang mga anak. Nako, hindi po madali ang inyong pinagdaraanan. Hindi madali ang inyong obligasyon at inyong responsibilidad. Lalo na kung dumating ka sa punto ng buhay mo na kailangan pong pumili. Dito sa sitwasyon natin ngayon, ang hirap. Pero kailangan, ano nga bang pipiliin niya? Yung opportunity na isinasama siya ng boyfriend niyang Italiano sa ibang bansa or ang makapiling pa rin ng anak niya, ang makita pa rin ang unang pagpasok nito sa eskwela, ang pagtakbo sa kanya sa oras nang nadadapa ito, ang pag-iyak sa kanya kapag hinahanap siya at hindi makatulog sa gabi. Maiiwan mo ba yung ganyan, 'di ba? Parang ang hirap magdesisyon eh. Kung ikaw ay isang ina, mas pipiliin mo talagang mapunta pa rin at dun pa rin sa iyong anak, 'di ba? Pero paano naman ang iyong buhay bilang isang babae? Paano ka naman bilang isang nagmamahal? Mahirap po ang sitwasyon ng ating sender for today, pero alam nyo, tandaan natin na may mga pagkakataon na ang presensya ay mas mahalaga kesa sa anumang kayamanan. Alam mo, Lou, bago ka pumili, tanungin mo yung puso mo. Yung bang tunay na yan na nararamdaman mo ay makakabuti para sa pamilya mo? Yan bang paglayo mo na yan sa iyong anak at pagsama dito sa boyfriend mo, matatahimik ka? If hindi, I think you know the answer, ka-vibes, ha? Dahil ang tunay na tahanan ay hindi lang lugar ng pagmamahalan. Ang tunay na pagmamahalan at ang tunay na tahanan ay hindi nawawala kahit gaano man kalayo kayo sa isa't isa. Payuhan po natin, ka-vibes, ang ating sender na si Lou, 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. Ang hirap maging isang ina. Pero kung talagang kailangan, katulad nga po ng mga OFWs natin na ang sakit man isipin na sa murang edad ng kanilang mga anak, kailangan nilang lumayo para mas mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang anak. Yun naman yung purpose eh. Yun naman yung reason eh. Diba? Kaya tayo minsan lumalayo sa mga mahal natin sa buhay kasi gusto natin silang bigyan ng magandang kinabukasan. Pero, paano kung yung magandang kinabukasan na yan, kapalit naman ng pagdurusa mo at yung time na nasayang na sana'y kapiling mo sila, di ba? Sobrang saludo din po tayo sa mga OFWs na ang sakit isipin na malayo sa kanilang mga anak, di ba? Katulad nga ng sinabi ko, yung makita mo lang sa airport, yung anak, yung mag-ina na nag-iiyakan dahil hirap silang magkahiwalay, pero kailangan. We salute you po, mga ka-vibes nating OFW. Siguro isa na lang ang pwede nating sabihin kapag kailangan talaga nating lumayo. Yung kailangan, no matter what happened, I'll be there for you, anak. Nandito pa rin ang iyong nanay, nandito pa rin ang iyong ina, nakagabay kahit nasa malayo, nakatingin kahit nahihirapan.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 101.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Love me, Kathy, si po, inyo pa rin pinapakinggan just right on time, diba? Ayan, kamusta ka naman dyan, ka-vibes? Okay ka naman? Oo, okay na okay pa rin. Smile ka na lang dyan, ganun talaga. Well, pipiliin mo ba ang isang oportunidad kung kapalit nito ay paglayo sa iyong pamilya? Sabi ko nga sa inyo, marami po ang mga OFWs can relate to the story. Ay, marami po sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa na mas pinili munang lumayo para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Pero ang hirap, no? Ang hirap, Cathy G. Alam niyo po ba yung matibay na ugnayan sa family at nakakabawas ng stress yan? According to research, ang emotional support mula sa family nakakatulong sa mental health at resilience, lalo na sa panahon na malaking pagbabago. Eh katulad nito, paano itong gagawin ni Lou? Cathy G, ang story po natin, si Lou, a single mom, ginagawa ang lahat para sa kanyang anak, maibigay ang pangangailangan nito. Pero isang bagong oportunidad ang dumating sa kanya na makilala niya ang isang foreigner, isang Italiano na si Joff. Si Joff na naging sandalan din naman niya, si Joff na nakita naman niya yung kabutihang loob, pero gusto na siyang dalhin sa ibang bansa. Gusto na siyang dalhin sa Italy para magsimula ng panibagong buhay. Pero ang desisyon, ang kailangan lang ay maiwan muna ang kanyang anak. Siya lang muna. Paano nga ba gagawin ko, Cathy G? Papanong desisyon to? Pag umalis ako, papano na anak ko? Sino magiging sandalo niya? Sino magiging takbuhan niya? Lalo na't batang-bata pa yung anak ko. Ano bang gagawin ko? Alam nyo, ang hirap, diba? Alam nyo, ang pagkakaroon ng malinaw na layunin, nakakapagpagaan din ng sakripisyo. Kapag alam nung isang tao kung bakit siya umalis or nagsisikap, mas nagiging matatag sa siya dun sa gitna ng hirap at pagkalayo sa family. But ito pa lang, dito pa lang sa situation ng ating sender na si Lou, magde-desisyon pa lang siya. Will I take the opportunity, Cathy G, na iparamdam ko rin dito sa taong nagmamahal sa akin na eto ko, mahal din naman kita. Pero paano naman yung anak ko? Hindi ko kayang malayo. Miss Girlie, sabi niya, for me, yes, handa akong mag-sacrifice kung ang kapalit ay para sa pamilya, ikagagaan ng buhay nila. Dahil ranas ko maging isang OFW 4 times, Cathy G. Malungkot, syempre, super pagod, puyat, nandun pa lahat, kulang sa tulog. Mag-work kahit may sakit dahil no day off naman as DH. Super, pero masaya kapag nakikita mo ng masaya din ang pamilya mo. O, diba? Oo. Thank you, Miss Girlie Bakale. And this one, sabi ni Coach Cathy G, choose your child because if it's true, si Joff will do everything to be with you and your child. That's hard, poor thing, pero my child is still small, maliit pang anak mo and still needs a mother's care, diba? Yun yung isa sa magpapadesisyon. Thanks, Coach, everyday. Yung edad nung bata, diba? Kung yung edad nung bata, medyo matanda na, I mean, kaya na, may sariling pag-iisip na, naiintindihan na yung paglayo ng kanyang ina, okay lang. Pero kung bata pa lang yan, nasa 1 hanggang alam mo, kahit nga 13 years old, napakahirap pang iwan, di ba? Yung pa kayang nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old, naku po, talagang kakailanganin niya pa ng kalinga ng isang ina. Yung yakap ng isang ina, di ba? Yung, alam mo yun, na every time na madadapa, masasaktan siya, di ba? Sino ba yung unang tinatakbo natin, yung ating ina? Pero paano nga bang gagawin kung ganun? Pero paano rin naman siya bilang isang babae? Napakahirap mag-desisyon, pero ako, pipiliin ko yung anak ko. Kung meron ka rin lang namang trabaho dito, mas mabuting masubaybayan mo ang paglaki ng anak mo at maalagaan mo. Napakahalaga ng bagay na yan sa buhay ng iyong anak. Sana makapagpasya ka ng tama at magdasal ka, tumingi ka ng gabay sa Panginoon. Diba? Tama naman yan. Thank you, Miss Altesa Sinocris. That's very true. Gabay and prayers po para mas malinaw ang maging desisyon natin. Kung ako po, malamang anak ko rin. Yung kaligayahan ko, nandyan lang naman yan eh. Pero yung first step ng magiging anak ko, dapat ko munang maging top priority habang bata pa siya. Thank you, William Mortel. Jebby Chong de la Cruz. Hello to you, Lorna Paklibar. Sabi niya, Cathy G, para sa magandang kinabukasan ng anak ko, mahirap malayo sa pamilya, lalo na kung single parent ka, pero kakayanin. Ayan, alam niyo, iba-iba po yung opinion natin, diba? Iba-iba po yung pagtingin at pananaw po ng ating mga ka-vibes dito po sa situation ng ating sender. Miss Mary Dulay and Gerald King Michano, I hope napapaisip ka natitimbang mo, nawi-weigh mo, Lou, kung ano ba dapat ang maging decision. Hi, Miss Ari Lerma and Nix Kiamco. Happy birthday, Kathy G, to my sister Jean Mendoza Oliveros. And of course, atin po mga ka-vibes na OFW, Waki, Kiwakyan, Miss Teresa Sabado, Henner Albonia, na mga pinili pong lumayo sa kanilang mga pamilya para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ka-vibes, ito po ang Love Me Cathy G. Tuloy lang po ating tugtugan and we still have time for your comments. 0927-384-8639. Oras po natin, 2:28 na, ka-vibes.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR
2: ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: Gisingin ang aking puso. Oo, kung natutulog pa, kailangan na talagang gisingin yan, ka-vibes. Well, ka-vibes to 47 oras po natin. And of course, this is the final hour ng programa pong Love Me, Kathy G. Pipiliin mo ba ang isang oportunidad kung kapalit nito ay paglayo sa iyong pamilya? Dahil nahihirapan nga po si Lou na makapagdesisyon kung sasamahan niya nga po ang kanyang Italianong boyfriend pero maiiwan muna ang kanyang anak. Gusto niya naman, ang purpose rin naman ang pagsama niya dito, of course, para iparamdam din naman dito sa taong nagbigay sa kanya ng pagmamahal na willing din akong sumama sa'yo. But then, kailangan mo rin maintindihan na isa kong ina. Diba? Parang napakahirap eh. Alam nyo, yung homesickness na tinatawag, lalo na yung katulad ng ganito mangyayari, malalayo si Lou sa kanyang anak. Hindi ito simpleng pagkamiss lamang ha. Yung maari ito makaapekto sa mood, yung tulog, concentration at pang-araw-araw na gawain habang nag-a-adjust dun sa bagong lugar. Yun nga lang, magbakasyon ka ng napaka-ilang buwan eh sa ibang bansa, diba? Feeling mo na homesick ka na eh. Parang gusto mo nang bumalik sa bansa mo eh. Eh yung pa kayang doon ka natitira, yung kayang malalayo ka pa sa taong mahal mo, malalayo ka pa sa anak mo, diba? Alam mo, hindi palaging nakakasama ang paglayo sa pamilya. Pwedeng may mga studies na nagpapakita na maaring manatili matatag ang family relationship basta't may regular na communication at emotional support. Eh yun po yung kung malaki na yung bata. Eh pinag-uusapan natin dito eh, bata pa eh, diba? Paano niya pa maiintindihan to? Anyways, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga nakinig. Nagbigay po ng reaksyon at payo para sa ating sender po na si Lou. Alam nyo, minsan may mga desisyon tayong kailangan nating gawin kahit mahirap. Pero kailangan din nating pag-isipan ng maigi bago natin gawin. For you, Lou, hindi nasusukat yung pagmamahal ng isang magulang sa layo or dun sa panandaliang paghihiwalay eh. Kundi dun sa purpose nung sacrifice mo. Kung yung pagpunta mo ng Italy eh, para mabigyan nga na magandang kinabukasan ng anak mo at the same time maparamdam mo rin dito kay Joff na totoo yung iyong nararamdaman sa kanya. Hindi naman ibig sabihin selfish ka na. But sa panahon ngayon, need mong yung taong iiwanan mo sa anak mo ay mapagkakatiwalaan at may malinaw kang plan kung paano at kailan mo siya maisasama. But before you do that, make sure 100% sure ka sa decision mo. Kasi if pinili mong malayo pero yung puso mo naman eh nasa piling pa rin ng anak mo, hindi ka rin magiging masaya at makakagawa ng mga bagay na kailangan mong gawin dahil wala doon yung puso't isip mo eh kung hindi nandito sa piling ng iyong anak. You know what? Hindi nasusukatan or hindi sukatan ng pagmamahalang distansya. Pero para sa isang magulang, may mga yakap kasi na hindi kayang palitan ng kahit anong tagumpay. Thank you so much for sharing your story with us, Lou. And dun sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FMR. Siyempre, ka-vibes or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Webes Throwback Thursday. Ayan, siyempre, smile ka lang dyan, ka-vibes, at kung saan ka man pupunta, mag-iingat ka po lagi, ha? Antabayanan po, susunod na ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jai Ho. Ka-vibes, ako po si Kathy G, at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet! Oras po natin, 2:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS! Love me, Kathy G.

0: utang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagkasundo sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palakasin ang kooperasyon sa kalakalan, AI, pamumuhunan, kalusugan at social development. Sa kanilang pulong sa Singapore, binigyan diin ang pagpapalawak ng ugnayang pang-ekonomiya at paggamit ng mga oportunidad sa digital at green economies. Napagkasunduan din ang bagong bilateral agreements habang nangako ang Singapore ng pakikipagtulungan sa Pilipinas kaugnay ng pamumuno nito sa ASEAN. Bahagi ito ng working visit ni Marcos sa Singapore upang palakasin ang ugnayang pangkalakal at makahikayat na mas maraming pamumuhunan.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, bumuo ang National Bureau of Investigation o NBI ng isang special task force upang suriin ang umano'y irregularidad sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, tututok ang grupo sa mga paratang na may mga pondong hindi na ipaliwanag o hindi naayos ang liquidation, kaugnay naman ng SEA Games Organizing Committee. Binubuo ang task force na mga eksperto mula sa Financial at Special Action Units ng NBI, katuwang ang Securities and Exchange Commission at Commission on Audit. Sinabi ng NBI na may hawak na sila mga dokumento at impormasyon na nagsilbing batayan ng investigasyon, bagamat wala pa umanong pangalan na pinangalanan at may ilang personalidad na ring tinitignan. Gate ni Matibag ang investigasyon.

0: ay batay sa natanggap na ebidensya at hindi kaugnay ng anumang isyong pampolitika. Kabilang ang ugnayan kay Senator Alan Peter Cayetano na dati ring may kinalaman sa nasabing pambansang kaganapan. FMR News Break. At sa ating panghuling balita, pinahintulutan na ng pamahalaan ang patuloy na pagtanggap ng benepisyo ng ilang pamilya sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps kahit lampas na sa 7 taong limitasyon. Sa ilalim ng Executive Order 120 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mananatiling benepisyaryo ang mga kwalipikado hanggat sila ay nasa survival at subsistence level batay sa Social Welfare and Development Indicator ng DSWD. Ayon sa pamahalaan, kinilala sa desisyon ang mga epekto ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng COVID-19 pandemic na nakaapekto sa kabuhayan ng maraming pamilya. Gagabayan din ng kautusan ang DSWD sa mga maaayos na pagmamando ng mga benepisyaryo at pagtukoy kung kailan sila handa na makalabas sa programa. Magmumula naman ang pondo sa kasalukuyang budget ng ahensya at inaasahang isasama sa mga susunod na panukalang budget ang patuloy na implementasyon nito. FMR News Break. At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR! FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan! Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ J!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
0: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet.
2: Numinado tayo ka vibes
0: sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Welcome sa Home of the Stars!
1: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
2: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
3: Live sa studio, Robbie Domingo!
4: Hey!
1: Hello! Hello, mga kapa!
3: Miss Julian Santos!
2: Uy, pagod ako dito!
1: JC De Vera! Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Ang lupet!
1: Magandang afternoon sa lahat po ng ating mga ka-vibes sa Metro and Mega Manila. Eto na nga, happy Thursday po sa lahat ng mga ka-vibes natin. Siyempre naman sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa 92.3 sa Metro and Mega Manila. Gaya nga ng sabi ko mga ka-vibes, siyempre naman alam nyo na po yan. Hindi lamang tayo sa Metro and Mega Manila na napakalakas na pinakikinggan. Dahil tayo rin po ay live na napakikinggan ng ating mga ka-vibes sa 101.9 sa FM Radio Davao City, sa 89.5 sa FM Radio Davao del Norte, sa 97.5 sa Jensen, at sa 102.3 Baguio at sa Bacolod. Share ko lang, kagabi, opo, no, meron tayong ginawang content, yung bago ngayon, yung Umingel. Tama ba ako sa pronounce ko dun? Umingel ba? Kasi syempre, di ba yung last na application, parang Omigel. Tapos nawala yung Omigel, naging Umingel siya. Meron akong mga naka-random, yung mga hindi ko kilala, na naka-live ng very, very light mula sila sa Bacolod. Meron din namang mga taga-Ilocos. Eh, alam ko, yung mga taga-Ilocos, abot dyan yung sa Baguio natin. So, shout out po sa inyong lahat kapag kayo po ay nakatutok sa 102.3 sa mga taga Bacolod naman, sa tanan nga mga gwapa, kagwapong gagapakinig sa aton subong. Oh, ari na ko di. Yes. Siyempre dahil nga kayo po ay nakatutok sa Banana Crew, sabi ko nga sa inyo, sa atin pong mga piling-piling mga FMR regional stations sa iba't ibang frequency, napakalakas po natin. Nakuha ko po yung may nagchikasan, binulong lang naman sa akin. Pero siyempre, di ba, ipiflex ko na sa inyo. Maraming salamat po dahil lang ayon po sa survey, dyan po sa Davao City at sa Davao del Norte, pati rin sa Jensen, yung sa Visayas and Mindanao area po natin. Dahil na napakikinggan po ang Banana Crew, Home of the Stars, pagpatak daw po ng alas 3 hanggang alas 6 ng hapon, nangunguna po tayo po ang number 1 na pinakikinggan. Maraming salamat! Sa Metro and Mega Manila din naman, syempre, thank you for making Banana Crew your number one na programa araw-araw, mga ka-vibes. Maraming salamat. Eto na, maagang masarap na merienda ang hatid ko sa inyo. Namiss ko to talaga. Feeling ko mabibitin ang oras namin, pero hindi kayo papayag na mabitin, kaya iraratrat namin ito ng bonggang-bongga. Let us all welcome, mula syempre ito, alam nating lahat ang kanyang pinagmula. Nakilala natin siya from TNT, diba? Tawag ng tanghalan, syempre. At tumitrending ang mga videos nito. Ako mismo, I myself, talagang na-amaze ako every time na nakikita ko yung mga videos niya on line. Bukod sa mga cover songs, gustong-gusto ko yung makikijam siya sa mga yung mga nagbabasking sa iba't ibang bansa, 'di ba? Tara, i-welcome na po natin Yumi Capile. Hello.
6: Hello. Good afternoon, DJ Jaiho. Oh my god, ang tagal.
1: Tagal na nating hindi nag-chikan. Huli pa sa dati kong istasyon.
6: Oo nga. Ilang years na yun? Parang 6-7
1: years. Magsi-6 years going 7 years. Oo. Yes. I miss you too.
6: Grabe. Dapat nga ikaw yung last time, di ba? Pero
1: yes, absent. Oh, yes.
6: Hindi, may emergency nga daw. But thankfully, okay ka na ngayon.
1: Yes, ayan. Totoo po dahil na dumaan po tayo sa acute heart failure.
6: Oh, no.
1: Acute heart failure, o, di ba?
6: Pag kailangan saan mo ng mga suggestion na ganyan sa health? Yung asawa ko magaling.
1: Perfect na perfect.
6: Yes,
1: doktor?
6: Coach yan. Hindi naman. Nag-aral siya ng nutrition. But,
1: talaga?
6: Yeah.
1: Yes, mabuti nga. Nalagpasan ko talaga ate mo. Pero in fairness, hindi. Alam mo, feeling ko talaga malakas tayo kay Lord.
6: Amen.
1: Saka ano, hindi tayo masyadong mabait. Sari, di ba sabi gano'n? Pagka hindi, kasi yung mga mababait talaga, ang mga mababait, mas
6: kinukuha
1: malapit.
6: Sari, kinukuha agad.
1: Yes, mas malapit. Oo, hindi tayo masyadong mabait. Di ba? May mga times na aminado naman tayong mapanlait tayo, yung mga ganyan. First, nakakatulong din pala.
6: Yes.
1: Sabi ko nga kagabi, sabi ko, ako po si DJ Jaiho na naniniwala sa kasabihan na hindi pansit ang pampahaba ng buhay. Humayo ka doon, gumawa ng masama manlait dahil ang mga mababait kinukuha agad-agad.
6: Oh,
1: charot lang po yun. Hindi, pero alam niyo po kung bakit kami nag-i-miss yun sa isa't isa. Because si Yumi Capilli po, right after her stint sa taong yung tanghalan, isa po ako sa mga unang naka-interview agad sa kanya.
6: Mm.
1: And nasubaybayan ko po talaga yung journey niya. Tsaka may mga common friends kami.
6: Yes.
1: Diba? Kasi matagal na siyang singer sa mga gigs, ganyan. Alam ko sila Kiko Salazar. Yan, so, si mga Francis Kiko Salazar, ganyan. Tsaka marami pang iba, syempre. Sila Ate Biv, sila Kuya Raiso Chabildin. Yung mga magagaling na mga music composer natin and producer, mga magkakasama sila. Maliliit lang yung...
6: Jonathan Manalo.
1: Yes, o Jonathan Manalo, syempre. Maliliit lang kasi industriya.
6: Yes.
1: Saka nung nagkaroon siya ng journey before, sa may isang condominium dito, meron siya parang ano, yung banmi.
6: Nandoon ka.
1: Te, sinuportahan kita, te.
6: Oh my God.
1: Diba hindi ako nagpalibre? Sinat ko, Yumi, support. Ganon.
6: Thank you naman.
1: Wala na ngayon.
6: Wala na. Nawala siya nung pandemic.
1: Yes, kasi nga dami naman talaga.
6: Yes.
1: Pero ano, gusto ko munang malaman, kamusta ka, Mare? Kamusta muna ang mga kaganapan? Ang tagal natin di nakita. Ano bang mga naging nangyari? Naglaylo, ganyan. Ikwento mo na yan.
6: Nako, eto na nga.
1: Ayan na.
6: So, 7 years... nawala ako. So, ito, nagbabalik na ako ulit. Napunta ako ng, ano,
1: ibang
6: States, bansa. 2019.
1: Bago pa mag-pandemic.
6: Bago mag-pandemic, buti na lang.
1: Nandun ka na, dun ka, kumbaga, na-lock-in ka, dun na lang.
6: Yes.
1: Na-lock-in? Ano to, taping? Na-lockdown.
6: Ayun, doon, nag-decide kami ng asawa ko na, ano, na magpakasal. Tapos, doon na nga lang ituloy ang aking career. Kasi nga, you know, I don't know kung nabalitaan mo yung nangyari, but hindi naging maayos yung pag-iwalay namin ng management. So, ayun, I decided na sa States na lang and ayun, dun ipagpatuloy. But ano talaga eh, kahit na anong mangyari, parang hinahatak pa rin ako pabalik dito sa
1: ganun
6: Pilipinas.
1: Ganun talaga siya.
6: Sobrang... Alam mo, marami na ako napunta ang bansa, pero Pilipinas talaga yung babalik-balikan ko.
1: Truly. If you don't mind me ask, ito naman ay kwentuhan lamang po. For conversational purposes.
6: Yes.
1: Bagamat alam naman natin, di ba, parang nandun na tayo nung time na yun, nung pagkatawag ng tanghalan, di ba? Pa-peak of your career na. Tumitrending si Yumi Capilli talaga. Aminin natin, totoo, tumitrending talaga. Tapos nabanggit Throwback Thursday naman. I'm sure naman lahat ito ay dumaan na sa maayos sa pag-uusap, sa proseso, ganyan. Para sa kwentuhan, para lang din ma-refresh yung mga maganda yan na naging open tayo sa mga sumusuporta sa'yo, di ba? Di ba? Kasi pagka hindi natin nasasabi, hanggang ngayon, yung usok, lalaki lang ng lalaki, di ba?
6: Mm-hmm.
1: Kamusta yun? Ano bang nangyari talaga? Na parang ako mismo, as kaibigan, as a fan, supporter mo,
6: wow.
1: Sabi ko, bigla lang nawala. Oo nga, sayang to. Siya na yung susunod na parang binibuild up dati ng ABS-CBN and everything.
6: May mga misunderstanding na
1: nangyari. Hindi pagkakasunduan?
6: Yes. Nangyari to sa Cebu. Kasi di ba nagkaroon kami ng TNT All-Star Showdown. And then nagkaroon ng Cebu Leg. And then doon nangyari yung...
1: Eksena. Okay,
6: yes.
1: Oo. Without ano ha, hindi naman kailangan in-detailed ha. Oo.
6: Ayun, may mga hindi lang kami nagustuhan na treatment.
1: Ah, talaga?
6: And then parang doon lahat naglabasan ng mga, alam mo yun, hindi pagkakaunawaan. Tapos hanggang sa pagbalik ko dito, nag-ano naman kami, parang naging okay naman kami na pag-usapan. Hindi totally na pag-usapan. Parang sinabi lang na we're okay, ayan.
1: Okay na yun.
6: Okay na yun,
1: ganun,
6: ayan. Nakalimutan natin. And then, nung pagbalik dito sa Manila, biglang nawala yung mga gigs ko.
1: Talaga.
6: As in, pati yung first time na dapat mag-attend ako ng Star Magical Ball. Yes.
1: Oh,
6: excited pa naman ako nun. Yun, na-pull out din. And then, maraming nangyari na, ano, parang, in-request ko na mag-terminate na ng contract. Pero, ayun, hindi ako napagbigyan. So I decided, that's the reason why we decided to migrate na sa States. Kasi parang ayun, nakakalungkot.
1: Totoo.
6: Pero we're moving on naman.
1: Kumbaga at least nalagpasan naman. Yes. I'm sure nung mga panahon na yan, salamat sa iyong kabiyak, sa iyong partner. Dahil diba, hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Oh. Siya ang naging ano mo, shoulder to cry on.
6: Yes.
1: Siya ang naging knights and shining armor mo talaga ng bonggam-bongga. Pero tingnan mo nga naman, no, hindi mo talaga mawawala yung kinang sa isang tao like you kapag ka ikaw ay talentado talaga. Kasi even if nandun ka sa Amerika, parang ano siya, every rejection, gaya nga ng lagi nating naririnig, will leads you to redirection.
6: Mm-hmm.
1: Kumbaga, na-redirect ka na magsama kayo ng iyong asawa, mm-hmm, magsimula ng bagong buhay doon, pero yung talento mo, hindi nakalimutan ng mga kababayan nating Pilipino because ikaw mismo, hindi mo namamalayan yung mga pagja-jam mo sa mga nagbabasking-basking na sa iba't ibang lugar na napuntahan nyo. Nagtitrending, ate.
6: Hindi ko akalain.
1: Diba?
6: Ano lang nun,
1: you get a bottle. Diba yung mga gano'n? Yung mga gano'n? Yes. Yes.
6: Yun, natutuwa rin ako kasi sa tinagal-tagal kong nawala, parang natutuwa ako dahil may nakakakilala pa din. May mga nakakaalala pa rin sa akin. So,
1: at hindi nakakalimutan ng pangalang Yumi Kapili. Yes.
6: Yun, sobrang grateful talaga ako na ano, nagugulat na lang din ako. But siguro talagang dito ako dinala ni Lord din. So kaya hindi pwedeng mag-give up.
1: Totoo. Alam mo, sa totoo lang, ako naniniwala ako dyan na wala talagang ano. Dati kasi sa entertainment, kahit ako na nagsisimula, alam ko, sinabi sa akin talaga before na parang dapat ngayon pa lang habang bata ka, kailangan mo nang gumawa ng pangalan. Kasi dito sa entertainment industry, kapag 25 years old and up na, hindi ka pa nakakapag-iwan ng marka or nakakapag-build, medyo mahirap.
6: Mm-hmm.
1: Alam ko, ewan ko kung narinig
6: pero
1: mo rin yan.
6: Oo, siguro dati, pero
1: yes,
6: dahil sa social media ngayon,
1: exactly,
6: marami
1: nang
6: nakikilala.
1: Totoo.
6: So, yeah. We're very grateful sa platform na yun.
1: At saka, para sa akin, feeling ko, wala na dun sa age talaga.
6: Oo,
1: kapag talented ka talaga,
6: ma-attract talaga mga tao mag-ano sa'yo.
1: At saka si Lord ang gagawa ng paraan.
6: Amen.
1: Kung ito ay para sa'yo.
6: Totoo.
1: Well, kahit na alam
6: mo, hindi niya mapipigil.
1: Correct, kahit umayaw ka, dai.
6: Yung
1: kahit, ayoko na, feeling ko hindi ko na kaya to. Tapos magugulat ka na lang, di ba, yung mga past videos mo, yung mga past performances mo, mabiglang magti-trending.
6: Oo.
1: Alam mo, grabe, kinikilabutan ako. That's how Lord moves. Yung sinasabi na, di ba, in mysterious way.
6: Yeah.
1: Love talaga. Love moves. In mysterious way. Hindi, but kidding aside, totoo yun.
6: Yes.
1: Totoo.
6: Naniniwala ako dun.
1: Like ako, ang tingin ko, ate, kahit na yung sinabi mo nga na, may ganong nangyari, may ganong hindi naging maayos na pag-uusap o pagkakasunduan, hindi ka nawala sa ano ko. Parang ang sa akin lang, ang naisip ko lang that time, dahil hindi ka naman nagsalita or whatsoever, naisip ko lang, pumunta ka doon para sa pamilyas, para sa pagbuo ng iyong mag-asawa, ganyan. Pero still, choice, parang choice mo siya, pero still, ikaw, yung kagustuhan mo sa pagiging parte ng music scene, nandun talaga.
6: Pero ano, hindi rin naging madali yung ano ko doon, buhay ko.
1: Journey.
6: Nawalan din ako ng ano, ng parang
1: kumpiyansa.
6: Ayoko nang kumanta. Parang naging dancer na nga lang ako doon. Nagkaroon ako ng girl group dance doon sa States. So ayun yung hinahanap sa akin ng mga tao. Pero parang nawala yung confidence ko sa pagkanta. Kaya ginawa ko, sumayaw na lang ako. So,
1: kasi
6: ayun, siguro,
1: sobrang na-hurt ka.
6: Na-hurt ako, tsaka nako-compare ko yung sarili ko sa mga, syempre, nakita ko yung mga colleagues ko na, oh my God, alam mo yun, yun
1: makasabayan
6: yung pangarap ko
1: mo.
6: Tapos sila, alam mo yun, yun.
1: Pero tingnan mo
6: sobrang
1: naman.
6: Sobrang nawala ako.
1: Na. You are now a living proof na kapag nandun tayo sa punto ng, sabi natin, pagkakadapa,
6: mm-hmm,
1: diba, tayo rin ang gagawa sa sarili natin para bumangon ulit.
6: Amen. Walang diba? Gagawa talaga, ikaw lang.
1: Pero tama yan ha, hindi, dapat yan hindi na-invalidate.
6: Mm-hmm.
1: Lahat nung pinagdaanan mo, lahat nung naramdaman mo, valid siya.
6: Tsaka yun yung magpapatibay sa'yo,
1: yes,
6: yung mga pinagdaanan mo.
1: Minsan nga sasabihin mo talaga na parang, Lord, thank you ha, pinararanas mo sa akin to, pina-experience mo sa akin to,
6: mm-hmm,
1: kasi it humbled me, diba, yung na-humble
6: totoo
1: ka ng bonggam-bongga. Kasi,
6: totoo,
1: kasi diba, minsan te, kapag nandun ka na sa puro ilaw, nandun ka na sa tagumpay talaga,
6: nakakalimutan
1: mo talaga.
6: Yes.
1: Alam mo, minsan nga sabi ko, hindi naman sa gusto ko po ng maraming problema, ha. Siyempre ako, I'm not perfect.
6: Mm-hmm.
1: May mga problema akong pinagdadaanan, pero like everyday makikita mo akong masaya. Hello! Sa radyo, yung ganon.
6: Yeah.
1: sa mga hosting stints ko. Pero behind that, 'di ba? Aminin naman natin, 'di ba? Tao ka lang, mm-hmm. 'di ba? Pero sa isip ko nga, sabi ko, si Lord hindi niya binibigay ito sa mga malalakas niyang soldiers na kung alam niyang hindi niya kayang lagpasan 'to.
6: Saka mas malapit ang mga lost soul. Kasi yun nga, siya, sa kanya lang talaga kasi tayo kakapit.
1: Totoo.
6: Eh.
1: Which itong bago mong song.
6: Oh my God.
1: Diba?
6: Sobrang related.
1: Sobrang nga. Sa pinag-uusapan natin, yes. Diba? Na ang pamagat ay...
6: Still I Rise.
1: Still I Rise. Alam mo, this interview needed to be aired like live na live wow. today. Wow. Because I believe, like me and our ka-vibes na mga may pinagdadaanan, kailangan lang marinig to. Mm. Was it... What's Still I Rise all about para kay Yumi Capile na I'm sure you, pinagdaanan mo yung mga gantong bagay at ngayon ikaw ang nagiging boses, Still I Rise, sinasabi mo yan.
6: Ayun nga, para to sa mga tao na kahit anumang pagdaanan mo, ilang beses ka man madapa, pagsaraduhan ka man ng mga tao na hindi naniniwala sa'yo, tatayo-tatayo ka pa rin dahil alam mo sa sarili mo na may purpose ka. Hindi pa tapos yung mission sa'yo ni Lord. Kaya go lang ng go hanggang sa makamit mo yung gusto mo and yung purpose na binigay sa'yo ni Lord. So, ayun. At as long as you have Him, hindi ka madadapa.
1: Totoo. Hashtag ka-faith. Diba? Ka-faith lang, ay, mga ka-vibes. Diba? Kapit, yes. Ka-faith. Diba?
6: Yes.
1: Ibigay natin yung ano faith natin, yung paniniwala natin, strengthen natin yan. Minsan naiisip nga natin, diba? Napapakwestiyon tayo talaga minsan. Bakit naman gano'n naman, Lord? Ito
6: hindi,
1: na yun
6: normal,
1: eh.
6: Normal lang yun na mag-question ka. Kasi sabi nga, diba? Don't lean on your own understanding.
1: Yes. Oo. Yeah. And this too shall pass.
6: Amen.
1: Oh, yes. Diba? Nagugulat si Yumi na, si Jaiho pala, may alam din pala sa mga. Kaya siguro.
6: I'm sure meron tayo.
1: Lahat tayo! Totoo. Alam mo, tsaka hindi. Habang tumatanda tayo, habang nagkakaedad tayo, kung dati puro laro-laro lang, playtime lang, darating ka talaga sa punto ng buhay mo na parang, ah, hindi na. Magbabago. Mm-hmm. Alam mo yun, ang sarap ng buhay, di ba? Yun talaga siya. Yung mag-change talaga yung pathing mo na hindi na tayo pwedeng naglalaro-laro lang.
6: Correct.
1: Kailangan talaga ito, yung ginagawa natin, hindi na, kailangan po ng pera, opo,
6: yes.
1: Amen. Diba? Kailangan po natin ng kaperahan. Money does to everybody. Mm-hmm. Pero napaka-importante pa rin yung sa lahat ng mga humps, sa lahat ng mga challenges na ating nilalagpasan, yung binabaon natin na learnings, mm-hmm. each and every day talaga. Alam mo, like ako, yung manaya tatay ko, I don't want them na mag-isip ng kung ano-ano about what's happening to me and everything, mm-hmm. ganyan. Pero lagi lang nire-remind sa kanila, this too shall pass and I love you. Ganun, di ba? Mars, ano yung pinakamasasabi mong learnings mo doon sa mga nangyari from the past? Kasi di ba, kaya ko yan itatanong, kasi syempre, bago ka magsimula, di ba, you need to accept everything eh.
6: Mm-hmm.
1: Di ba? Yung importante po yung acceptance na dapat hindi tayo maging in denial sa kung ano man yung mga naging kaganapan.
6: Mm-hmm.
1: Kasi mahirap siyang, madali lang magpanggap ha,
6: mm-hmm.
1: pero yung pagkapanggap mo from hindi siya talaga from within,
6: mm-hmm.
1: I die.
6: Doon ka talaga mawawala.
1: Pagod. Yun talaga yung ayoko na. Yun,
6: exhausting.
1: Yes,
6: diba?
1: Oh. Ano yung pinaka masasabi mong naging pinaka learnings mo with everything?
6: Siguro yun nga yung hinumble niya ako. Kasi kahit dati pa kahit nasa China pa ako, hindi pa ako nag-TNT. Ang tawag dito. Parang devotion ko sa kanya yun. Sabi ko, Lord, kahit na 4 a.m. na ako makauwi, magsiserve pa rin ako sa'yo. Naging choir member ako doon sa China. Kahit na sobrang puyat ako, every Sunday talaga nagsiserve ako sa kanya. And then, siguro yun yung nawala sa akin nung napunta ako ng TNT. Nawala yung devotion ko sa kanya. So siguro pinaremind niya lang sa akin, inuntog niya ako na anak, hindi mo magagawa yan kundi dahil sa akin. Yun. So ayun, doon tayo bumalik ulit sa kanya.
1: Totoo.
6: At doon tayo babalik talaga.
1: Kasi totoo, no? Tabi-tabi po sa mga nakikinig. Di ba, totoo naman. Kapag nasa iyo na yung lahat, di ba, parang...
6: Nakakalimutan mo yun.
1: My God, ang laki ng kinikita ko. Dahil lang sa talentong... nakalimutan nga natin na sa kanya lahat
6: sa to kanya.
1: Yung ginagawa natin, di ba? Tapos matutulog tayo minsan na hindi man lang tayo makapagpasalamat sa kanya kasi yung pagod, ganyan. Siya rin talaga ang gagawa ng... may katok, 'di ba ganun? Pero thank you Lord.
6: Thank you Lord.
1: Thank you Lord. Diba, niya. Sarap na, 'di ba? Sarap kasi tingnan mo ito now, this is it. Gagamitin na niya yung boses na binigay niya sa iyo para maka-inspire sa maraming mga may pinagdadaanan.
6: Amen.
1: Din. Yes. Are you ready para i-share na sa atin? Live na live po ah. Live na live po mga ka-vibes. Exclusive. Pakikinggan na po natin ang pag-awit ng nag-iisang si Yumi Capile. At pagkatapos po niya na meron na tayong song dito sa ating music vault ng kanyang awitin na Still I Rise. Pwede niyo na pong i-request yan para pumasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Mga ka-vibes, sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world, please welcome Yumi Capile.
0: Banana Crew! Exclusive!

0: Pacific.
1: Pasabog ka, Mars. Live na live po. Wala pong edit sa kanyang audio. Hindi kailangan ng auto-tune. Mga ka-vibes. Once again, palakpakan po natin. Kung yung mga nag-drive, huwag pumalakpak ka. Kasi, huwag ka. Yung mga nagmamani, huwag po. Oo, diba? Yumi Kapile.
2: Thank you.
1: Yumi, thank you for ano, for... touching our ka-vibes, yung mga may pinagdadaanan ngayon, and for bringing us this song, Still I Rise. If I were to ask you, what's your favorite line of the song?
2: Ayun, yung ano, someday they'll see me standing with the sky and dreams and lime. Inga, babangon tayo. Kahit anumang beses tayong madapa, babangon tayo.
1: Now that you're back in the music scene, yes. Ano yung mga dapat abangan sa'yo ng mga ka-vibes natin?
2: Ayun na nga. So, meron po tayong, okay lang, yes. Promote ko po bukas.
1: Lahat yes. I-promote
2: thank
1: mo,
2: you.
1: Yumi.
2: Thank you. Ayan, bukas po nasa bar 9 po ako sa Molito, Alabang. Isa po ako sa mga guests ni Miss Lilette, the ultimate anchor. Ayan, fundraising po ito kasi sila po ng family nila pupunta po ng Canada kasi yung asawa po ni Miss Lilette is a pastor and ano, just to, you know, help the community to spread God's word. And ayun, makakatulong po kayo sa kanilang pag migrate sa Canada. Just come through sa Bar 9. Kasama ko po dyan si Sir Wise Guys and Mr. Richard Reynoso. And 7 p.m. po ito at the ticket is 1,000 pesos. So maganda po ang mission po nila yung ito kaya sana po makapunta po kayong lahat. And of course, ang aking, oh my God, ito, ang aking 10th year
1: concert
2: anniversary
1: concert?
2: Sa September 12 dahil 10 years sa tayo. Grabe, 10 years.
1: Bago sana mag-September kahit sa August, sabihan mo, kung bumalik ka dito at i-guest din kita sa DZMM program ko, ha?
2: God. Thank you so much.
1: Yes. Alam mo yan, mahal kita, Mare. Ultimo yung Vietnam na sandwich mo kasi supporta ako. Yung 10th year mo pa kaya.
2: Thank you. Salamat. And
1: September, wow. Kailan na to?
2: Yeah, September 12 po sa 70s Bistro. Ticket is of course dahil 10 years sa tayo, 10. Mm-hmm. 1,010 pesos ang ticket po. And makakasama ko po diyan syempre ang aking special guest na sila Sidel Gabotero and Lucky Robles.
1: Wow.
2: Ayan, kasama ko sa TNT. Diba?
1: Lucky, isa pang mabait yan si Lucky.
2: Yes, sobrang...
1: Di ba nung panahon ng TNT nyo, yung may surprise saya tayong ganap, yung surprise saya track, yung nasa track tayo ng Ibis, sumigot-ikot, kasi si Lucky yung kasama dati doon. Yes.
2: Kasama, oh. Yes, nakasama. Ilang beses ko nakasama yan. Tsaka siya yung kabatch ko nung ano, sa quarter namin.
1: Yes.
2: And so, sobrang ano, ang tawag dito. Masaya ako sa mga, ano niya, kaganapan niya ngayon, finally.
1: Sa GMA,
2: It's time na.
1: Totoo.
2: Para sa kanya. Ayan. So, ayun po, sana makapunta po kayo, again, September 12 po, sa 70s Bistro, 8 p.m. po yan. And bukas din po sa Bar 9, 7 p.m. Thank you so much.
1: Tomorrow po, support natin sa Molitos, diba? Sa may Alabang. Yes.
2: Bar 9.
1: Mga shali, mga tao dyan.
2: Ay, first time ko na pumunta dun.
1: Dahil ano yan, tapat yan nung, ano, nung subdivision na pang shala.
2: Siyempre, Alabang.
1: Yes, yan. Ano, yung subdivision. Kasi dati meron akong friend. Ah, friend.
2: Ay, friend ka ba?
1: Friend lang, Teo. Wow. May friend ako dati na nakakausap-kausap. Tapos doon niya ako niyayag yan. Parang isang ano yan. Parang siyang parang ala BGC yung atake. Ganyan, maraming mga bar dyan. Alam ko may bar dyan si ano, David Licao. Hindi bar. May restaurant dyan si David Licao ko ata. Oo, meron ata siya. Oo, dyan. Tapos mamaya tatanong ko kay Dustin. Bilang bisita natin mamaya ang 5 si Dustin yun at saka si Bianca De Vera. Pero Mars, I'm so happy. Continue singing, ha?
2: Thank you.
1: Continue singing and don't lose hope. I'm sure your stars will shine the brightest.
2: Wow.
1: Yes, ganda. Promise.
2: Thank you. Salamat. Sobrang ano.
1: Tuloy-tuloy lang ate. Maraming humahanga sa husay na talento mo, ha? Love you. Thank you so much. Palakpakan natin Yumi Kabile.
2: Thank you mga ka-vibe. Salamat. Sana, thanks for having me.
1: Sana itong Burmans, no? Tuloy-tuloy. Ang dami mag-international shows ka. O, pero syempre, may paano sila? May may palambing.
2: Sabihin ko na rin ba, coach, yung next year?
1: Ay, ayan, no!
2: My first major concert. Sa May 15 po sa Music Museum. Ay, iyak ako.
1: Ako, bakala ako din. Ano ba yan? Hindi tayo pwedeng umiyak. Ayan. Okay. May 15.
2: Sa Music Museum, first major concert. Thank you, coach. Thank you po sa lahat ng mga naniniwala. Yun lang.
1: Paano kita papasapan ng bang-bang? Nag-iyakan tayo, Mare. Nakakainis ka.
2: Oh my God.
1: Alam mo, sobrang ano, Mars, kasi isa ko sa naniniwala sa'yo talaga mula simula. So I'm happy na meron tayong almost, because we are in the second quarter of the year, di ba?
2: Yes.
1: Guys, supportahan nyo po. Ito po yung mga pambato nating mga Pilipino pagdating sa husay sa kantahan. Yumi Kapile, yes. Diba? Thank you, Mare.
2: Thank you.
1: I love you.
2: I love you. Thank you so much.
1: Prangako, lahat ng programa ko, Mars. Bubugbugin natin yan ng promo, ha? Yun ang kaya kong ibigay sa'yo, Mare. At syempre, susuportahan ng bonggang-bongga. I love you, Yumi Kapile. Kaya pa ba? Nag-iyakan tayo.
2: Hindi ko akala yung mangyari ito.
1: Hindi, kasi ang tagal na hindi nakita. Nag-chat-chat kami sa Instagram. Lagi niya ng Mare ko na yan. Oo, lalo na before, diba? Syempre naman. Ayoko naman ding ano. Kaya pa ba natin mag-bang-bang? At konti lang, Mars. Kaya pa ba? Sandali nga.
2: Kaso mo ko nga lang.
1: Yun nga.
2: Mamang.
1: In a room. Sandali. O, mag-water muna tayo. Sandali na. Life na life po ito. Hindi namin kinakaya. Hindi, alam mo, yun yung masasabi ko. Tagat may pagmamalaki ko talaga. Marami sa mga, nung naabutan ko, especially yung mga nagtawag ng tanghala, nag-PBB, yung mga nag-reality competition sa ABS-CBN na that time, I do hosting for their premiere press con and everything. Lahat yung dinaanan ko. Kumbaga, ang laking parte nun kung ano po yung kakayahan na meron ako ngayon. Kasi, nung bata po ako, wow, taray, matanda.
2: Age lang.
1: Dahil nung nagsisimula po ako talaga, hindi yan ipinagdamot sa akin ng management at syempre ng Panginoon, diba? Tingnan mo ngayon, pa nagkikita kami, emotional kami kasi hindi man kami everyday magsama, magkita, pero alam namin sa isa't isa na sincero yung pagmamahal namin kasi pare-parehas kami. Ang bottom line po nito, pare-parehas kami na nangangarap.
2: Yes.
1: Na gusto lang naming ibahagi kung ano yung talentong ibinigay sa amin ng Panginoon, yes, diba? Kasi yung siyempre, prone na prone kami sa mga bashing, sa itsura namin, or kung ano-ano. Pero diba, hindi naman nila alam, diba, na parang, te, nagmamahalan po ang lahat ng tao. And yan po ang importante, be kind to everybody.
2: Amen.
1: Because we don't know kung ano po yung pinagdadaanan,
2: yes,
1: ng bawat isa. Yes,
2: yes,
1: diba?
2: Tama.
1: Laks mo ka, Miss Minjin, pa naman ang damit. Ang damit ko ngayon, ha? Ngongo pa rin ba? Hindi na. Oo, ayan na. Let's play Sapa-Sapa lang.

0: sana.
1: Sorry na, but alam mo yan, I love you. 357, sabihin mo na sa mga ka-vibes natin na supportahan ka, i-follow ka sa iyong mga social media accounts, at syempre, i-share nila ang lahat ng mga videos mo, at abangan lagi yung Sokmed mo para makita yung mga ganap. Ha? Go! Take it away, Yumi!
0: Yes, again, you can follow me on social medias. Everything is at Yumi Kapili po. TikTok, Instagram, I check Facebook and YouTube, ayan, Yumi Kapile po. And abangan nyo dahil marami pa po kaming mga pasabog. May mga naka-line up na mga songs. Di pa po nare-record. Thank you so much. And sobrang kakaiba po. Hindi ko sasabihin new Yumi, pero ito talaga yung totoong Yumi na ilalabas ko sa mga songs na to. So sana po abangan nyo. At may isa kasing OPM hitmaker na nagbigay sa akin ng song, pero hindi ko muna sasabihin.
1: Abangan. So DZMM, i-chika mo na yan sa akin.
0: Sa September 12, yes. Kakantayin ko yun.
1: Okay. Ayan. Yes, syempre, alam mo, ito yung sinatabi natin na sa pag-ibig, nagiging bulo. Ito yung sinasabi natin na pagdating sa pag-ibig, di ba, yung love is sweeter the second time around.
0: Yes.
1: Sana ganun din po, na iparamdam natin ang pagmamahal the second time around kay Yumi Kapile. Yeah. Diba? Thank you so much. 3:59 ng oras. Nawa po ay nag-enjoy kayong lahat. God bless everybody. More music tayo dito lang syempre sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Hello Ka-Vibes! This is Kira Ballinger here. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes!
4: Walang iwanan.
5: Hello mga Ka-Vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes!
6: Hello Ka-Vibes! Ako po si Kayla at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
7: Ka-Vibes! 92.3 FMR!
8: FMR!
7: Favorite music radio! Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
9: Ka-Vibes!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Oras natin mga ka-vibes, saktong alas 4 na po ng hapon, tutok lang dito sa ka-vibes ninyo sa Soundtrip.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Delivery! Maria Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
12: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
13: Ang lupet!
14: Numinado na naman ang 93.3 FMR!
13: Ang lupet!
14: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026! Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho! Para sa Best FM Radio DJ 2026! At Banana Crew! Para sa Best FM Radio Program 2026!
13: Ang lupet!
14: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
13: Ang lupet!
15: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Melly Cataveras Francisco, ang inyong ko-anti. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, ang inyong favorite music radio, ka-vibes.
16: Walang iwan na.
17: Hello ka-vibes, si Patrol PR
18: Vision.
17: At palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila,
18: your

0: And that was My Immortal by Evanescence sa oras na 4:11. Shoutout na natin syempre ang ating TNVS driver na si Kuya Ray Nante na may plate number NHI9780. Bingo! Charing, hindi. Hindi bingo! Hi Kuya Ray Nante! Lagi ka na pong makinig sa 92.3 dahil kami po ang ka-vibes ninyo sa Sound Trip. Back to more music mga ka-vibes!
1: 2.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio Ka-Vibes.
2: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: ¡Ay, los pet! Naglalambing show, ang lupet!
1: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
0: Ang lupet!
1: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes!
2: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
0: Ang lupet!
1: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
1: Banana Crew,
4: the number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio. Ka vibes ang lupet.
1: Banana Crew. Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jai.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes, ang lupet! Magandang afternoon sa inyo pong lahat, mga Kavibes. Ang oras po natin ay 4:25 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Muli, ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada na naniniwala sa kasabihan na hindi pansit ang pampahaba ng buhay. Humayo ka doon, gumawa ng masama man lait dahil kinukuha ang mga mababait. Hindi. Charing keme lang, mga Kavibes. Grabe no, hindi ko in-expect na magiging emotional kami ni Yumi Capile, ang ating unang bisita for today. Sa naging interview namin kanina, sana po lahat tayo ay na-touch, oo, nahimas ang ating mga puso sa mga very, very inspiring na mga chikahana na ganap kanina sa programa sa Home of the Stars. Muli po, binabati ko ang lahat ng mga convenience store, ang lahat po ng mga patahian, ang lahat po ng mga palengke, ang lahat po ng mga ukay-ukayan, ang lahat po ng mga nagmamaneho ng mga UV van, mga bus, at siyempre ang lahat din ng mga drivers natin, ng mga Grab, Lala Move, Move It, Joyride, kung ano man yan, mga Kavibes, kayo po ang dahilan kung bakit araw-araw number one ang programang Banana Crew. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre sa mga kababayan natin, ang mga Kavibes natin dyan sa Davao City sa 101.9, sa 89.5, sa 97.5, sa 102.3, sa Bacolod, sa Baguio, sa Gensan, sa Davao del Norte. Nakuha ko na po at naiparating na po sa akin ang mga numero. Thank you for making a Banana Crew your number one program pagpatak ng alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Maraming salamat, mga Kavibes. Siyempre kahit sa social media world tayo po ang nangunguna, kaya naman it's time, mauuna lang po ng konti ha. Originally every 5 PM po ito, opo. Pero dahil mamayang 5:30 PM, special na bisita po natin sina Dustin Yu at si Bianca De Vera, mga Kavibes. Tayo po ay magbibigay daan. Papaunahin ko na po muna ang ating daily top 10 countdown. Ano-ano nga ba ang 10 mga awitin na pasok sa countdown ngayong araw na ito? Tara na, pakinggan na natin sabay-sabay para more music tayo sa oras na 4:28. Shoutout muna, may birthday pala. JP Lim, happy birthday! Eto na, wala nang lipatan ito, lakasan ng radyo, it's time para sa...
1: Gusto mo bang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes, ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang... Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits!
0: Tama! Kami nga po sa oras na 4:28 ang inyo pong mga Kavibes sa Soundtrip, kaya simulan na natin sa ating
1: Number 10.

Number two.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang lupet. Magandang afternoon po sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila pa rin syempre sa oras na 5:07 on the clock. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Ang taray no, merong mga nagchat sa akin ang sabi, Jaiho, pag-guest naman ako dyan sa programa mo. Wow, taray. Ano ho ba, oo, kung sakasakali man ho, ano ho ba ang maikikwento ninyo sa ating mga ka-vibes? Ano po yung mga maishishare ninyo na talaga namang pakiramdam nyo eh, mai-inspire? Talagang may matututunan? Diba ganon? Pag wala, wag na lang ha. Hindi, sorry. Mali! Hindi, alam ko naman, bawat mga kwento, bawat mga ibabahaging istorya sa atin, lahat yan syempre kapupulutan ng aral. Sabi, eto, mag-ano muna tayo, mag-rundown muna tayo ng ating mga 10 awitin na pasok. Baka po nagtaka kayo, bakit pinaaga? Dahil sa oras na 5:30, diretso na po sa atin na isasalang sina Dustin at si Bianca. Pero ang ating 10 mga pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown, nasa number 10 ang awitin ni D-Lore na pinamagatang Makatabi. Pasok naman sa number 9 ang Kay Bilis ng Panahon ng Let Gravity. Uy, bongga, kahapon guest natin ang Let Gravity. Pumasok agad-agad sa Daily Top 10 Countdown Hits ang kanilang awitin. Congratulations! Samantala, nasa number 7 naman ang Teka Lang ni TJ Monterde. Ang Ganito Ba ni Ian Manibale. Nasa number 5 ang kay JM Yusores sa Kahit Sandali. Nasa number 4, another Ian Manibale song na Vicente Cruz. At nasa number 3, ang Pagmasaya Na Ako ni June Sisa. Samantala, number 2 naman ang Mi Amor ng Press Hit Play. At numero 1 pa rin, hindi nawawala sa listahan. Laging nasa number 1 spot ang awitin ni Heath Hornales na Back to You. Congratulations! Naku, marami ng mga Dust Bia fans ang talagang excited sa kanilang pagsalang sa ating Banana Crew, Home of the Stars, with DJ Jaiho. Kaya naman, keep your comments coming mga ka-vibes. Pero back to more music muna tayo. Ang oras natin ay 5:09 sa buong kapuluan ng Pilipinas.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
2: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosan ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
3: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Fab!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Magic.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang lupet! Sa lahat ng mga ka-vibes natin, opo, kayo po yung nakatutok syempre sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes ninyong lahat sa sound trip. Meron po ba kayo na na-experience or baka naman nag-reminis kayo mga ka-vibes? Yung feeling na may tao ka na gustong-gusto mo talaga at sinasabi mo sa sarili mo na pangarap lang kita. Naku, parang ang kanta yan ni Parokya ni Edgar featuring Happy C, pangarap lang kita. Dito lang syempre sa Ka-Vibes ninyo sa Soundtrip.

0: Yung merienda, nandito na!
1: Welcome sa Home of the Stars!
2: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
3: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
4: Live sa studio, Robbie Domingo!
5: Hey!
2: Hello mga kaba!
4: Miss Julian Santos!
3: Uy, pagod na pagod ako dito!
2: JC De Vera!
6: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
0: Isipat ka na naman.
2: Eto na po sa oras na 5:36, magandang afternoon sa inyong lahat. Nasa background music natin ang awiting Kinakabahan ng Lily. Syempre naman, diba? Alam na alam nyo na yan mga ka-vibes. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila sa 92.3 ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Sa Baguio, sa 101.9 FM Radio Davao. At yung sa Baguio pala at Bacolod, 102.3. Ayan. Litong-lito na kasi naman ang ganda at ang gwapo naman talaga ng ating bisita ngayon. Fresh na fresh kanina. Ang daming nanunood sa Fast Talk with Tito Boy. Ngayon po, syempre, yung mga nasa Davao del Norte sa 89.5, sa Gen sa 97.5, sa atin po, syempre, sa 923 FMR Manila, sa ating Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, sa Spotify, lahat-lahat na, di ba? Pang malakasan. I-welcome na po natin ang Dust Via. Hello!
7: Hi!
8: Hi, Jai! Napakagaling mo naman talaga mag...
2: Hoy, ano ba?
8: Pinaparinggan lang ito sa taxi.
2: Pinapakinggan. Welcome to the program. It's nice to see you both again. Siyempre, mula sa napakatagumpay na inyong mga pelikula noong nakarang Metro Manila Film Fest na Love You So Bad. Nanood ako, ha? At mahusay. Alam mo, totoo, walang joke. Di ba parang ano, syempre, in-expect ko na parang sabi ko, baka kilig-kiligan lang ito, pero talaga walang joke. Ang husay nyo doon. Tsaka, nakita ko sa inyo si Rico yan, si Claudine Barreto, tsaka si Dieter Ocampo, in fairness. Di ba parang yun sa press ko nyo naman noong time na yun, MediaCon, yun naman yung pinanggalingan talaga.
8: Parang yung peg, no?
2: Yes. O, pero bumati muna kayo sa mga ka-vibes natin na nakatutok. Ayan.
8: Ito. Hi, mga ka-vibes!
7: Hi, ayan. Mga ka-vibes!
8: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga Banana Crew!
2: Yes, ang Home of the Stars. So, ito na, dire-diretso natin ang chikan para hindi tayo mabitin. Nag-prepare ako ng mga questions para sa inyo.
8: Ano yan?
2: Hindi, ito yung mga questions na prepare ko talaga. Syempre, di ba, nung last nag-chikan tayo, right after paglabas nyo sa PBB House, nag-DZMM kayo kagad dalawa together. Oh, pero ito na, syempre, post-PBB naman tayo. Simulan natin sa bagay na yan. How's your journey together na paano nag-evolve yung si Dustin at si Bianca together as Dustbia?
8: Well, paano nag-evolve?
2: Kayo pwedeng as individual or as together, ganyan, duo.
8: Siguro talagang nag-grow kami as an individual tsaka as a duo. Talagang ang dami naming talagang natutunan, tapos ang dami naming talagang in-apply sa sarili namin kung paano pa kami magiging magaling na at mabuting tao. So, ayun, marami kaming talagang pinagtrabahuan sa ilang buwan na pinagsamahan namin.
2: Thank you, Dust. Bianca.
7: Siguro, Mama Jai, sobrang lumalim lang talaga yung friendship na nabuo namin dito sa labas ng bahay. As in, we really... Feeling ko sobrang naging mas matatag lang talaga tayo. Because lagi naming sinasabi before, yung tunay na laban is really outside of the house. It was never really about, you know, the tasks. Kung sino yung pinakamatagal or kung sino yung pinakamagaling.
8: Mm-hmm.
7: Ang tunay na laban na sa labas. So ngayon, sobrang natutuwa ako because we're still here today.
2: Totoo.
7: Yeah.
2: Hmm. Syempre, after ng Pinoy Big Brother din, may mga discoveries kayo for sure sa isa't isa na nasa outside world na. Kasi diba yung sa loob ng bahay, iba yung mga nakikita nyo sa isa't isa, iba pa mas lalo dito sa outside world. Ano yung mga discoveries na yun?
8: Ako, na-discover ko kay
2: Siyempre,
8: Bianca.
2: Kay Kaka.
8: Kay Kaka.
2: Yes.
8: Na-discover ko kay Bianca na hindi lang pala 100% o araw-araw siyang makulit. Talagang may mga times talaga na tahimik lang siya, nagpapahinga, may ayaw lumabas. Akala ko kasi sa PBB yung talagang jolly-jolly talaga siya palagi, yung talagang hindi mauubusan ng
2: kwento.
8: Kwento na energy, pero na-appreciate
2: ko sa kanya. Siyempre nag-drama siya, hindi sabi ng mga We Rise Together days namin, ano yan kami? Energetic, di ba?
8: Kwento nga niya sa akin yung mga bonding niya
2: dati. Yes. Mm. Oh, kinabahan naman ako sa kung ano yung kwento, te.
7: Hindi. Oh, ako naman kay Dustin naman. Siguro nakita ko rin naman yung, kung sa kanya nakita niya yung medyo mature side ko. Ako naman nakita ko sa kanya yung fun side niya. Because
2: pagiging baby boy.
7: Ano, yung pagka ano niya, yung pagka kengkoy niya minsan.
8: Baby boy na, sabihin mo na.
7: Yung ano, like, sobrang lagi siya nagjo-joke dito outside the house. And he really, before naman, lagi niya akong pinapatawa. But here, I really saw that side of him even more.
2: Mm-hmm.
7: So, yeah.
2: Diba sa industry natin, syempre aware naman din kayo at saka may idea kayo na puno ng change, pagbabago, ganyan. Paano nyo pinapanatili Das and Bianca na maging matatag at saka maging totoo rin yung connection nyo sa likod ng camera?
8: Communication, importante yan. Siguro na challenge na rin kami sa loob ng bahay ni Kuya na lagi kaming may hinaharap na mga
2: task
8: or mga personal naming mga tampuhan. So paglabas parang tinuloy lang namin at mas nalalo naming tinulungan yung isa't isa na makipag-communicate ng maayos. So, ayan, communication talaga.
7: Ako naman feeling ko, other than communication, teamwork talaga.
2: Mm-hmm.
7: Kasi hindi naman namin to mananavigate yung mundong ito kung hindi kami nagtutulungan. So, parang I feel like malaking part din na, diba, inside PBB kami yung final duos.
2: Yes.
7: And we were able to do the hard tasks together, may it be mental or physical. Then parang na-apply namin siya dito talaga dito sa labas ng bahay. So, teamwork talaga.
2: Teamwork. Totoo. Siyempre, nakikita rin ng mga fans nyo. Ito naman parang medyo personal. No? Nakikita ng mga fans ninyo na parang you go out of the country na, diba, lumabas na kayo ng bansa na magkasama kayo, nag-bonding kayo. Ano ba yun? Bonding lang talaga o may work-related pa rin?
7: Yung iba, work-related.
8: Alin dun? Oo, yung isa, no?
7: Yung isa.
2: Mm-hmm.
7: But tapos, most of it...
2: Meron ba kayong labas na secret?
8: Hindi, wala.
2: Oo, diba?
7: Most of it, parang I think we just really needed a vacation.
2: Mm-hmm.
7: Kasi ito yung parang
2: deserve.
7: We felt like we deserved it and matagal na talaga namin inaantay.
8: Wala, nagkayaan lang. Kumbaga, sabi ko, saan ka next week? Anong plano mo? Sabi niya,
2: na all. Saan ka next week, Nilo?
5: Baka dito.
8: Ayun, nagkayaan lang. Saan ka? Tapos sabi ko, sama ko. Magkasama ka ba?
2: So, ano yung favorite country nyo together na napuntahan?
7: I think Taiwan. We really enjoyed Taiwan together. Kasi nung time na pumunta kami, umuulan-ulan, medyo malamig-lamig, tapos ang sarap ng food. Tapos we also had local friends who were there then.
2: Oh.
7: So, parang I think yun yung pinaka naging memorable for us kasi...
8: Tinur kami sa mga lugar na hindi...
2: Yung hindi common.
8: Hindi common.
2: Na binibisita. Ito gusto ko malaman, syempre, kay Dustin at saka kay Bianca, ano yung pinaka masasabi nyo na low-key thing or activity na ginagawa nyo together pag kayo lang dalo na hindi nyo na share sa atin sa social media?
7: Low-key thing that we do together. I think spend time with each other's families. Like ako personally, sobrang na-enjoy ko kapag nagsispend ako ng time with his mom. Kasi yung mom niya, sobrang sarap magluto. As in, kanina yung breakfast ko at binaon ko pa talaga beefsteak. Sobrang favorite ko talaga. At saka yung sinigang ni tita, sobrang sarap. So ako, minsan si tita mag-aaya sa bahay nila. Sabi niya, Bianca, kain ka dito. Mag-lunch ka muna dito, ganyan. Punta talaga ako. Talagang hindi ko ipapalagpas
2: yung... Laging bistik yung handa.
7: Iba-ibang
8: minsan sibuyas lang.
7: So I enjoy really enjoy spending time with his family. His sister also.
2: Dapat pa lang, Mami ni Dasim pa lang may ano, special recipe sa Iraya. No? So, then, parang, naku, parang kinalaban yung Nakshi. Bistek ala ina. Diba?
5: Pwede, no?
2: Yes. Oo.
5: May punta kayo sa Iraya pala, guys.
2: Oh, ikaw, Das.
5: Ako naman, low-key na ginagawa namin. Siguro yung pinaka na-appreciate ko pag wala kaming ginagawa pero magkasama kami.
2: Mm-hmm.
5: Ano mo yun, parang nakatulala lang kami pero magkasama kami. Ano mo yun, kasi ang dami naming trabaho, ang dami naming ginagawa. Na-appreciate ko na ngayon yung andyan lang siya, katabi ko lang siya. Tahimik lang, tapos may view lang, chill lang. So, yun, masaya lang.
2: Totoo. Ang haba ng hair. Teka, natatapakan ko.
7: Natatapakan mo,
2: aray,
7: sakit.
2: Aray, hindi. Alam mo, speaking of that, yung mga yung moment na hindi nakikita ng camera, di ba meron, alam ko may nag-trending last year ata yun eh. Yung,
7: sa itlog?
2: Bukod sa itlog, di ba yung ano yung naka-live ka, Dasin, tapos bye-bye. Anong kwento sa likod niyan? After, nung pinatay na yung live, syempre, uy, naka-live ako, tapos syempre narinig, di ba, no, mga taong bayan.
5: Sabi niya, baba.
2: Bumaba
5: daw
2: ako. Ganun ba yun?
7: Hindi, yung story kasi baba? Nun.
2: Bungalow yun na. Paano? Paano?
7: Nasa taping kasi kami nun ng Hotel ETA. Okay. Tapos syempre yun yung holding area ng artist. Tapos okay, galing akong set nun.
2: Mm-hmm.
7: Tapos na ano, nasa CR kasi ako nun sobra. Kaya mahiririnig mo yung footsteps. Gumaganon.
2: Okay.
7: Baba ka mo.
2: Baba,
5: tapos ako naman, baba, na-off ko yung live. Bumaba naman ako.
2: Ang galing, nailusutan o. Naitawid o. Mataas yun. Okay, in fairness. Eh pag kunyari, syempre, diba, normal lang sa tao na minsan may mga bagay na hindi na pagkakasunduan kahit na gaano tayo kagaling makipag-communicate.
7: Mm-hmm.
2: Syempre, diba, kapag may tampuhan, hindi pagkakaintindihan, sino sa inyo, Bianks and Dust, ang unang nanunuyo or nag-reach out para maayos ang isang bagay?
5: Well, totoo yun na talagang normal sa tao na hindi nagkakaintindihan minsan.
2: Pero first, dumaan na ba kayo? May ganun na ba kayo as magkasama?
5: Madami na beses.
2: Okay. Pero naaayos after?
7: Mm-mm.
5: Oo, agad-agad. Yung
2: agad-agad.
5: Yung maganda sa friendship namin. Agad-agad namin inaayos. Medyo may, siguro mga 5 minutes, mag-iisip muna ako. Tapos, lalapit na ako sa kanya, magsisorry na ako agad.
2: Mm-hmm.
5: Yun, hindi na namin pinapalaki. Yeah. Diba?
2: Pwede nyo share kung ano yung pinaka, if ever. Yung ano lang, yung pwede nyo lang sabihin, ano yung hindi nyo napagkaintindihan, or di ba may mga petty things, may mga ganun. Mm-hmm. Buti na lang, mga kaibigan ko kayo.
5: Ano ba?
7: I feel like na ano naman siya, parang may gist naman yung tao sa kung ano yung nangyari sa loob ng PBB. Yun yung mga pinaka-petty na nangyari sa amin,
5: actually.
7: I think.
2: So, yung, even outside, napag-uusapan niyo?
7: Hindi naman. Yung mga nangyayari dito outside, as super ano lang, babaw lang talaga. Like, kunwari, si Dustin kasi, hindi talaga siya ma-text na tao.
2: Yes.
7: As in, either ma-call siya or pupuntahan ka niya. Eh ako, super ma-text ako. So, mga ganun bagay lang. Pero other than that, hindi kami nag-ano talaga, hindi kami nag-aaway or...
2: So, sino nga ang unang nag-reach out? Ikaw, Dust?
5: Ako.
2: Madalas ikaw talaga.
5: Oo, kasi...
2: Uy, kasi parang hindi pwede pag babae ang mag-reach out. Di ba parang ang babae, may ano tayo? Wow, tayo, babae. Di ba totoo, meron tayo ano, na may pride, may ego na hindi talaga akong gusto. Tapos mas gusto natin yung susuyuin, di ba?
5: Oo. Importante rin sa lalaki na, I mean, ego, kung may ego kayo, may ego rin naman kami.
2: Yes,
5: na parang,
2: actually, mas mataas ang ego ng lalaki.
5: Oo, na parang...
2: Yung gusto nila, dapat alam nila lahat.
5: Nakakaya naman sa lalaki na ikaw pa yung lalapitan. Kumbaga,
2: totoo.
5: Ako dapat.
2: Paano yan?
7: Sorry.
2: Ay, Das, may nagtitrending ngayon na hindi pa kayo magkasama sa PBB. 2021 pa lang. Nag-Merry Christmas ka na daw.
5: Mm-hmm. Sa'yo din naman, nag-Merry Christmas ako.
2: Oo naman. Pero syempre, di ba, pinag-uusapan ito ngayon, paano na humantong na daanan mo ang account ni Bianca de Vera tapos bumati ka ng Merry Christmas. Ano yun? Lahat ba kami may Merry Christmas?
7: Sentol pala.
2: Diba? Anong kwento sa likod niya? Charot lang naman yun, syempre. Alam ko naman yun na, ano,
8: Well, si Bianca, parang...
2: Nakikita mo na
8: siya before. Kwento ko talaga.
2: Sige! Oo, ikwento mo na. So, sa We Rise to. Don't tell me. Sa We Rise to. Dahil
7: We Rise ba siya?
2: Hindi, kasi diba siya pinakikita. Friends kasi kami ni Dasin ever since.
8: Ito na lang, may iba blind item ako.
2: Huwag na, sige. Blind item.
8: May kaibigan ka.
2: Ako, okay.
8: Babae.
2: Okay.
8: May kaibigan ako.
2: Lalaki. Ay, kilala ko! Oh. Kilala ko na! Mag-ex sila!
8: Okay. Yung kaibigan mo, kaibigan si Bianca.
2: Siyempre. Oo, kilala ko na, game. Okay, tapos?
8: Tapos, eh sila pa nun. Sabi ko kay, eh single ako nun eh. Sabi ko, lungkot naman ng Christmas ko, ba yan? Sabi ni kaibigan ko, sabi ng kaibigan. Ano, ito, magkasama sila. Oh, ito, pinost ata, ganyan. Baka,
2: machat.
8: Tipuhan mo. Sabi ko, cute ah.
2: Sabi, alam mo, totoo. Alam mo, sa hindi po nakakalam, ang talagang nakadiscover kay Bianca De Vera, I remember, if I'm not mistaken, Ma'am Charo. Di ba si Ma'am Charo nakakita sa'yo sa TikTok?
7: Yun yung kwento.
2: Di ba, totoo? Oh. Nakita ka ni Ma'am Charo sa TikTok, tapos agad-agad pinahanap ka. Tapos, sinensamin yung mga photos nila Sir Miko that time, nung panahon na yun. Tapos, parang, after 2 weeks, parang kinausap ata yung parents mo, sinama ka na sa We Rise Together. Di ba?
7: Yes. Nakakatuwing nakita pa ate ni Ma'am Charo yung mga akting-aktingan ko. Nalala niyo naman yung TikTok pa nung panahon. Sabi ko, alin kaya doon yung nakita ni Ma'am Charo?
2: Nabasa mo yun, yung chat niya na Merry? Kasi walang reply, di ba?
8: Wala, hindi siya.
2: Hindi siya nag-reply. Merry Christmas yun lang talaga yun.
7: Kami smiley pa, pero hindi ako nakapag-reply. Well, hindi ko rin naman din kasi nakita.
2: Totoo.
7: Tsaka yung friendly rin naman natin, hindi, wala naman siyang sinabi nasabi, rin sa akin.
2: Ah, parang ano, tahimik lang pumila si Dustin pala. Hindi pala yung parang, uy, sabi mo, nag-chat na ako. Ano, ganun, walang ganun. Oo. Kumbaga, kung sakali mang nag-reply, if ever, okay lang. Secret lang, parang kayo lang yung mag-uusap. Sayang, no? Pero talagang, ano, everything happens for a reason dahil magtatagpo pala taga kayo sa PBB. Malita ako, bukod sa malalim ng pagkakaintindihan sa isa't isa, nag-adopt na daw kayo ng anak nyo.
7: Ah, grabe naman yung adopt. Anak?
2: Si Borgie. Ano ba? Borgie. Ayan, oo. Diba? Napaka-cute. Yeah, oh no. Yes, totoo. Oh, oh.
7: Well, binigay siya sa amin ni Doc Ivy and yung husband niya, si Doc Teo. So, ano siya, actually, hindi pa talaga ako ready nung una because, diba, it just came from a very, very big heartbreak nung nasa PBB ako. Yung dog ko kasi noon, diba, nag-pass away. So, I wasn't sure if I was ready. But then, they messaged me. Sabi nila, ready ka na, Barry, ready na. I can give this to you and Dustin as a gift. Tapos nag-send sila ng picture ni Borgie. Tapos alam mo yung love at first sight na lang talaga. So sabi ko, oh, I think I'm ready. So ano siya ngayon? Minsan dun siya sa akin. Minsan dun siya kay Dustin.
8: Pagkala siyang work.
2: Tari, nag-modern parenting. Bongga, diba?
7: Ano siya? Dalawa yung bahay niya.
2: Yes, oo.
8: Yun.
7: Ayun. We'll meet namin. Actually, nandun siya.
2: Dala.
7: Charing. Okay.
2: Totoo ba? Hindi, wala. Time. O, syempre, pinapatanong ng mga fans, alam na yung mga Dust Bia na fans, ang sabi nila, syempre, ngayon, na nakikita nila na grabe yung pag-aalaga, grabe yung minsan na sa'yo, minsan na kay Dustin. Syempre, meron, si Dustin kasi is very business-minded. So, si Bianca din, for sure, di ba? Now, Diyos ko, Bianca, alam mo, nung pinasikat mo yung perfume sa PBB, wala na, hindi na siya nag-gatekeep talaga. Parang yun na yung pabango ng lahat ng tao, lalo na yung mga idol kayo nakapanood, diba? May plans ba kayo na mag-venture hindi lang as love team, hindi lang as malapit na magkaibigan into business naman? Parehas din kayong food lovers, tapos syempre mga animal lovers din, ganyan. Baka mamaya yun na yung pala yung sign.
8: Well, ako, I remember na sinasabi ko sa kanya na andito lang ako if ever na planuhin mong mag negosyo, andito lang ako na parang supportahan ka o magbigay ng mga advice sa'yo. Nasa sa kanya naman yun eh, pero lagi ko sa kanya sasabihin na yung sinasabi na yung negosyo, hindi yan madali. Alam mo yan, Jai?
2: I remember. Alam mo, Bianca, trivia lang, I remember, grabe to si Dustin, iba siya maging kaibigan. Napaka tahimik, low-key, pero kapag may bagay siyang gustong gawin, halimbawa yung pag-inegosyo niya, na-appreciate ko ngayon eh. Kasi yung pag-inegosyo niya, di ba, friend niya si David na may business na. So, nung panahon na yun, nung tinatay niya yung Eraya, sobra yung pag-text at pagtawag niya kasi alam niyang may milk tea shops ako, ganyan. Tapos meron akong salon, ganyan. Talaga nagtanong siya kung paano yung sa budgeting, sa ROI, yung mga ganun bagay, paano sa mga tao. Ganun siya ka-sincero pagdating sa bagay na ginagawa niya. So, bongga, in fairness. So, sabi ko pa nga, di ba totoo? Sabi ko pa nga, taray no, in fairness sa kanya, tinitreat niya yung mga friends niya na may ganun talaga as pwedeng mag-mentor sa kanya.
8: Hindi, kasi nakita ko rin naman kung gaano ka-hands-on. Kasi nung wala pa akong Eraya, nung bumibisita ako sa shop mo, talagang andun ka palagi eh.
2: Bumibisita talaga. Oh, kasi di ba totoo, ngayon napatunayan mo na napaka-importante na puntahan mo yung negosyo mo talaga. Yeah, Which yung ginagawa mo ngayon, nakikita ko nga, in fairness eh. And congratulations ha.
8: Thank you.
2: Kasi pasabog talaga. So, Bianx, ganun. May mga napag-uusapan kayo na tara, tayo tayo ng ganito.
7: Ako, gusto ko talaga magtayo. Actually, ang plano ko talaga, lagi na sinasabi kay Dustin, kapag nakapagbili na ako ng lupa.
2: Property.
7: Ng property, ifo-follow ko na yung business. Nakaano siya, may timetable ako sa life ko. Kasi, syempre, I mean, bagets pa naman ako, but we're not getting any younger. So, dapat may plano talaga sa buhay.
2: Totoo.
7: So, yun muna.
8: So, tapos, plano mo, lupa,
7: business.
8: Kailan ako?
7: Wala.
8: Joke lang.
7: Awa, galing nga. Galing.
8: Hindi mo sinagot. Joke lang.
2: Eto naman, next, gusto ko malaman, syempre, oo. May aabangan ba kami na pa Chris Brown or pa Justin Bieber sa gaganaping FanCon kay Dustin? Chris Brown?
7: Chris Brown. Well,
2: ganun level ba?
7: Abangan!
2: Okay. Kay Bianca, meron ba kami aabangan na kakaibib?
7: Ay,
2: kakaibib!
7: Abangan din!
2: Parang abangan yun yung mga most requested sa inyo ng mga fans.
7: Tsaka kami rin naman, marami rin kaming fantasy sa buhay na feeling namin maitutupad dito sa FanCon na to. And this is our first FanCon
2: together. Yes.
7: So parang we really wanted to make sure na special to. Hindi lang para sa amin, pero para sa kanila din. Mm-hmm. So ayun, madami kaming surprises para sa kanila. Syempre given na yung prod, for sure magiging pasabog yan. But at the end of the FanCon, we have a very, very big surprise for this.
2: Oh my God. We're excited for that. Tas, that's Be A Love Actually, daming ano ha, nabitin dahil dun sa

0: kom. Oj. Horror.
1: Horror. Mm-mm. Horror.
0: Mm-mm. Pwede rin.
1: Wala kayong MMFF this year? O may nagawa kayo? Abangan?
2: Abangan?
1: Abangan. May, wala kayong, kasi diba nag-MMFF yung Love You So Bad? Mm-hmm. Diba? So this year may apat pang remaining na i-reveal na pasok sa taong ito, diba? Meron ba kaming aabangan na baka may, gulatin nyo lang kami?
0: We'll see. We'll see.
1: Oh, ayun ang dapat
0: yun.
1: Yes, let's pray. Okay.
2: Let's pray.
1: Nag-I love you na kayong dalawa?
0: Ano?
2: Kayong dalawa? Kayong dalawa?
1: Hindi kayong dalawa. Lagi naman ako nag-I love you sa inyo parehas kahit noon pa. Kayong dalawa. May, hindi naman pa ganun pagkatapos sa isang buong araw na
2: nakakapagod.
0: Pag ano?
2: Actually, maganda nga marinig yun minsan.
0: Wow.
2: Na parang...
1: Paano yung wow?
2: Bahay na ako.
0: Wow. Ay, lagi kaya ka tinatanong kung kumain ko na. Kumain ka na.
2: Kumain ka na.
0: Ikaw, Mama Joy, kumain ka na.
1: Mamaya.
0: Mamaya.
1: Mamaya, yes. O, sige. 6 o'clock na po. Abangan nyo naman po kami, sina Dustin at si Bianca, sa Arangkada Balita with Sir Jack Batalyones and Miss Nina Corpus. Invite our listeners all over the world sa inyong Dustbia Love Actually FanCon. Go take it away.
0: Hi, everyone. We are inviting you to see our FanCon this August 8, 2026 sa NFT Theater po yan. Kaya naman, kung hindi pa nakukuha yung tickets nyo,
2: pwede na kayo mag-avail sa ticketnet.com. Dustbia Love Actually this August 8
0: po yan. See you guys!
1: See you there! See Uy, mag-absent ako sa August 8. Ha?
0: Punta kailangan, ka mamajay. Yes,
1: kailangan makapanood ako. Yes, oo. Nako, Dustin Bianca live na live sa Home the Stars Banana Crew. Back to more music tayo dahil susunod ng iDiva Nights dito lang sa Ka-Vibes ninyo sa Sound Trip sa 92.3 FM our favorite music radio kasama ang beshi ng bayan at ang Diyos ng Kalsada, Jai Ho!
3: Banana Crew!

0: Busog na busog ka! Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
0: Ang lupet!
2: Hawakan ang mikropono gabi-gabi dahil tayo ay magkakantahan na! Kasama si DJ Ivy. Basta ka vibes ka, makibirit na!
3: 9, 9, 2, 3
2: Diva Nights. Alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR, ang inyong ka-vibes sa soundtrack.
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ Ivy.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.5.

0: Sintunado man o Biritera, lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights.
2: Sa pihik mong pag-ibig.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip! Oras natin mga Ka-Vibes, 6:18 and welcome sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang iDivanites! And kasama niyo po ako ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Grabe mga ka-vibes. Ayan sa mga tumutok dito sa ating programa, lalo na sa programa natin kanina na Banana Crew. Grabe ang kilig ko dahil Dust Bia was in the house. Napakalupit talaga nung interview nila kasama no si Mama Jai kaninang hapon. And mga ka-vibes, alam mo, napaisip talaga ako no, napaka pag nakikita mo talaga yung isa sa mga celebrity crush mo, minsan napapadilulo ka eh, no? Kaya naman kaway-kaway dyan sa ating mga ka-vibes, mga kapwa de lulu ko, tulad ko rather. And syempre dyan sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensen, pati na rin dyan sa 102.3 Bacolod. Gusto kong malaman, no, galing sa ating mga listeners na ikaw ba? Ano ba ang delulu moment mo? Alam mo, minsan kasi, ang sarap magpaka main character, magpaka delulu, yung mag-imagine ka ng kung ano-anong sitwasyon sa buhay mo. Kaya, ayan, hello sa mga ka-vibes natin na nagpapaka-fantasy na anak siya ng bilyonaryo, yung tipong nagsa-soul-searching sa Euro. Parang ang saya ng ganong life, di ba? O kaya naman, nagpapakadilulo siya na mapapansin at mamahalin rin siya ng crush niya. O huwag mo sabihin sa akin na never mo pa na-experience yan ka-vibes. Alam mo, lahat naman tayo may pagka-delulu side and okay lang yan, di ba? Part naman yan sa pag-e-enjoy sa buhay. Yung ano mo yun, yung dadamdamin mo yung pagkakilig o yung mga ini-enjoy mo lang yung mga what if ganito, what if kaya ganyan. Yan yung pakadilulu or fantasy na yan. Yan yung mga masaya, masarap na what if, eh, di ba? Kaya ka-vibes, ikaw, i-share mo na sa amin kung ano ang fantasy mo ngayong hapon na ito. I-share mo yan. I-follow mo kami sa ating social media accounts. 92.3 FM Radio Manila po yan. Sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and sa YouTube. And i-follow mo na rin ang ating Xer dating Twitter, 923 FM Radio MNL. Oy, dyan sa Xer dating Twitter, alam ko nung mga around 2016-2017, nung talagang peak of Twitter, no, dyan nabubuo yung mga ano eh, mga fandom, dyan nagpapakadelulu ang bawat isa sa atin. Meron pa nga mga nag-e-edit dyan ng mga picture kasama nung mga celebrity crush nila, 'di ba? Yung may mga fanfiction mga lumalabas dyan. Kaya kung ikaw naaalala mo yung ganong era ng ex or dating Twitter, well, kamusta na ngayon ang iyong mga adjunakis? And syempre, no, sa mga ka-vibes natin, samahan niyo po ako hanggang 9 PM sa araw na ito para sa ating programa dahil ang ating first featured song of the night, nako, saktong-sakto para sa mga ka-vibes nating delulu dyan. Dahil ang bibiritin natin, syempre sisimulan natin tong oras na to, very very strong with AGs. Dahil nga Thursday ngayon, throwback muna tayo sa kantang Basang-Basa sa Ulan. Uy, isa sa mga go-to karaoke songs ng mga Pinoy. Lalong-lalo na, no, yan yung mga pinang kukumpite ng ilan dyan. Yung mga competition sa mga barangay-barangay. Isa talaga ang song na basang-basa sa ulan o kaya naman yung halik ng AGs. So kung ikaw ka-vibes, napag-practicean mo yan noong kabataan mo o kaya naman yung nagte-training-training ka pa para sa mga competitions mo o kaya naman ikaw ay isang karaoke singer, lalo na pagka nadating sa ano, pag naliligo, meron kasi iba dyan nagiging ano eh, superstar, pop star pagka nasa shower eh, diba? Bumibirit bigla, oo. Tapos yun lang, mga ka-vibes natin dyan, whether biritera ka man, ikaw ay nag-i-enjoy lang, kumanta, open na open at libreng-libre itong programa para sa inyo, kaya tumawag na kayo sa numerong 0954 406 1967. Ako, ka-vibes, hindi kilala kailangan magaling kumanta, basta iniibig ang pagkanta. Welcome na welcome dito sa ating programang iDiva Nights. Kaya naman again, tumawag kayo later sa ating pagbabalik sa numerong 0954-406-1967 para makibirit sa kantang Basang-basa sa ulan ng AGs. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibe sa sound trip. Ang oras, 6:23.
1: Ang lupet!
2: Diva Nights! With DJ Ivy!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Gas.
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mudang matutulog. Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.

0: Fortunadoman o Bibitera. Lahat panalo sa saya. Wala mudang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: Vibes. 92.3 Ka Vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet.
3: Kayo pa rin ay nakadutok sa programang ID Diva Nights. Kasama niyo ako DJ ID and sa oras na 6:43. Ayan, hello diyan sa ating mga Ka Vibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa ating mga Ka Vibes na nasa biyahe ngayon. Ayan, kumusta naman ang naging araw mo? Ayan. I'm sure ngayong oras na ito, ikaw ay bumabiyahe pa uwi, 'di ba? Nakatingin sa labas ng bintana o kaya naman sa labas ng jeep at iniisip, paano kaya ang buhay kung ako ay pinanganak na mayaman? I'm sure lahat tayo dito managkaroon ng mga thoughts na ganyan, no? Anong gagawin mo ka vibes kung ikaw ay bigla na lang nanalo, 'di ba? Pagising mo or baka ba pagising mo bukas, meron ka ng 1 million pesos sa iyong account. Anong gagawin mo sa ganoong kalaking pera, 'di ba? Magpaka-fantasy tayo ngayon mga ka vibes. Imagine niyo, 'di ba, na biglaan kahit na imposible, meron tayong 1 million pesos sa account natin. Anong unang bibilin mo at bakit? I-message mo yan sa amin sa ating social media accounts. I-comment mo yan sa ating post dyan sa Facebook fanpage at babasahin ko yan maya-maya dahil eto na nga, dito na tayo sa ating first featured song of the night, ang ating Basang-Basa sa Ulan by AGs. Kaya naman, calling all karaoke queens out there para sa mga ka-vibes natin na mahilig bumiret, no? Or kaya naman, just to really sing your heart out kung alam nyo tong kantang to. Now, is the time to shine. Kaya naman, again, ang numero natin 0954-406-1967. And speaking of, nandito na nga ang ating first caller. Sige, i-welcome nga natin siya. Hello!
4: Hello po, good evening po sa lahat. Sa lahat ng ating mga kabals.
3: Ay, akala ko sa lahat. Sino sila?
4: At kwentuhan ang
3: naging
4: isang DJ ID.
3: Wow naman! Alam na alarm! Ayan, Lawrence Manipor, hello at good evening sa iyo. Maraming salamat, no, sa pagtawag dito sa ating programa. Ayan, familiar ka ba sa kantang kakantahin natin ngayong gabi?
4: Familiar ko po yan ng Basang-Basa sa Ulan by AGs. Ah. Kasi, tinutugtog ko po yung tuwing weekend.
3: Oh, ayun naman. Oh. Weekend lang?
4: Yes.
3: Sa weekend?
4: Yes naman.
3: So, ano sa weekday? Ano pinapatugtog mo?
4: Yung sa program ni DJ Pogi din.
3: Joke lang yun, Lawrence. Masyado mo akong sineryoso. Pero sige, ayan ah. Since pinapatugtog mo to, kada linggo or kada Sabado, titingnan natin ha, itetest natin ang iyong karaoke skills ngayong gabi dahil itong unang kanta natin ay isa talaga sa mga pinakatumatak na OPM heartbreak na sumasalamin ng sakit at pag-ibig. Naramdaman mo na bang masaktan?
4: Wala naman po DJ ID.
3: Gusto mo bang maramdaman?
4: Yes naman po DJ ID.
3: Ayan, mga ka-vibes, gusto daw maramdaman ni Lawrence ng masaktan, guys. Abangan na lang natin sa kanto. Charot! Ayan. Ayan, sige Lawrence. Eto na nga, I hope you are ready dahil kakanta na tayo.
5: 0003
3: Para sa mga ka-vibes natin na mahilig sa kantang talagang wawasak ng puso at lalamunan mo.
4: Yes.
3: Here's Basang-Basa sa Ulan by AGs. Lawrence, are you ready? Heto.

0: 24. Uy, alam mo, hindi ko in-expect yun sa'yo, ha? Talagang parang na-feel ko siya from the diaphragm, eh. Suportadong yes, suportado. With emotion pa.
1: Yes, naman pabigay ID. Nasanay na ako sa kumanta.
0: Wow! Ano ka ba? Singer ka rin ba, Lawrence?
1: Ano lang naman. Konting ala lang. Konting puso lang po.
0: Ah, so mahilig. Mahilig kumanta.
1: Mahilig ako kumanta.
0: Alright. Ito,
1: exactly,
0: ito sige na, last na to na question bago tayo mag-goodbye, no? Kanina nga nabanggit ko na itong kantang basang-basa sa ulan, bukod sa, of course, heartbreak song siya, no? Ginagamit din to ng mga delulu, eh. Alam mo yon, yung tipong nagwa-walling-walling ka dyan. Kasi naalala ko, siguro, bata pa ako noon, nirelease to 1998, wala pa nga ako sa sinapupunan ng nanay ko noon. Pero, nung napapakinggan ko siya kasama ng mga tita-tito pag nagkakaraoke, diba? Kala mo naman, naramdaman ko na mag-heartbreak at 8 years old.
1: Yun.
0: Oo, eh ikaw, meron ka bang delulu moment?
1: Moment ko po talaga is, ano, iniisip ko talaga yung mga, ano, nahiya ako.
0: Ano? Huwag ka na mahiya, tumawag ka dito, tas mahihiya ka, Lawrence naman, oh.
1: Nahiya ako doon kay, ano, kay DJ Jaja din.
0: Oh, so siya ang nagpapakadelulo ka over kay DJ Jaja.
1: Yes, naman po.
0: Ayan, sige, sasabihin ko sa kanya mamaya yun, ha. Maraming salamat, Lawrence. May gusto ka bang patiin?
1: So, DJ ID ko pala, ipapromote ko po pala yung...
0: Ano?
1: Yung
0: ano?
1: Ating population po, ang ating population po namin ng FMR squad is 71 members na.
0: Wow naman! Ang lupit naman yan! 71 members and growing tayo para sa FMR family. Naku, nakakatuwa ang ating mga ka-vibes. Lumalaki, mas dumadami ang sumusuporta at nagmamahal sa ating himpilan. Kaya naman, thank you so much! O sige, Lawrence, i-shoutout mo na ang ating mga ka-vibes.
1: So, babatiin ko po lahat ng ating mga ka-vibes, ang ating vice president na si Sarah Lerma, saka si John Vice Sagrado, ang aming secretary, tapos si Ryan Escorial, William Mortel, Paolo Zalamea, tapos Felix Valdez, at sa lahat ng bubuo ng FMR squad.
0: Ay, wow,
1: kaya
0: thank
1: natin
0: you.
1: To.
0: Wait, gusto ko yan, kaya saka, natin to. Ano, ang alien.
1: Kaya nga namin i-supportan ang lahat ng mga DJs. Tapos, especially pa pala sa ano, pinaka-favorite DJ natin sa FMR, si DJ Jaja.
0: Wow! Ang saya naman nun ka-vibes, no? Sana all favorite. Ayan, yes, thank you so much, Lonnie 24.
1: Tsaka, sana po pala, ano vibes saya? Ano namin, ha? Abangan po namin yan.
0: Ay naman, syempre. Malapit-lapit na rin naman ang ating anniversary, ang second anniversary ng ating stasyon. Kaya naman, thank you so much, Lawrence Manipor, sa love and support dito sa ating himpilan at sa ating programang iDiva Nights. Natuwa naman ako sa iyo. Thank you!
1: We love you all!
0: Ayan mga ka-vibes, sa oras sa 6:51, tayo naman ay magbabalik tugtugan na. Ayan, para naman di ba kung nabitin kayo sa kakakanta ng ating basang-basa sa ulan kanina, don't you worry dahil meron pa tayong another featured song sa ating second hour. Kaya naman, pagkatutukan natin yan dito sa 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ay, Diva Nights! With DJ ID.

0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa 92.3 FMR. The Vibe sa Sound Trip.
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR.
5: FMR.
4: Favorite Music Radio.
0: The Vibes.
3: Ang lupet!
6: Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights!
3: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
8: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
9: ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: He's our great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: FMR Favorite Music Radio. Kabibs!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Jahat.
1: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
2: You are a great singer.
1: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
2: The vibes.
4: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip! 7.19 ang oras natin at oras na rin gumalaw-galaw, mag-stretching ka na dyan. Kanina ka pa naka-selebabad. O, di ba? Nag-gets nyo yun? Kasi di ba pag sa TV, telebabad. Pero tayo ngayon, mas madalas na tayo ng mga nasa cellphone. Kaya selebabad na lang. Pauso mo yun, DJ ID. Ang lupet!
3: Ang lupet!
4: Ayan, sa oras sa 7.19, syempre, no, pag nakakayo ay nakauwi na sa inyong mga tahanan, nakapag hapunan na. Minsan talaga ang sarap-sarap na lang humilata lalo na ngayon Thursday na. Patapos na ang work week. Iniisip na niya kung anong gagawin sa weekend, no? Kaya naman ikaw, habang iniisip mo yan, batiin natin ang ating mga ka-vibes, ang ating FMR squad especially, no? And sa mga ka-vibes natin na inabangan at tumutok dito sa ating programa, ayan, tingnan nga natin. Let's head on to our social media accounts. Head on! Ulo! O sige, check nga natin yung mga ka-vibes natin na nandito at nakikinig sa atin ngayon. Simulan natin yan sa ka-vibes natin na sila, ayan sila Alteza Herrera Sino Cruz, hello! Kaya John Paul and sila Ryan Escorial, isang maulan na gabi dyan sa Lapu-Lapu City. And, ay, baka kasalanan ko yan ah, or kasalanan namin ni Lawrence kanina kasi kumanta siya eh. And sila Coats Everyday, hello kaila Giovanni Ardales all the way from Batangas City, sila Sari Lerma, Mary Dulay. Itong sila Jebby Tiong de la Cruz, William Mortel, Randy Artiaga Santisas. Itong Coats Everyday, si John Paul, si Wella, and many, many, many more. Thank you so much mga ka-vibes no, sa suporta dito sa ating programa. And speaking of Delulu, may comment dito si William Mortel. Sabi niya ang Delulu moment daw niya is that anak daw siya ng mayaman at ang kanyang dream girl na mayaman din. Ayan, syempre ang nag-iisang DJ Kim Churva Sisi ko, I miss you! Oo, and ito naman si ka-vibes natin na si Sari Lerma. Para daw sa kanya, una magdo-donate daw siya sa mga charities at sa orphanage. And syempre, yung mga needs niya, yan yung sagot niya doon sa tanong ko sa ating mga ka-vibes kanina, no? Kung bigla kayong gumising na may 1 million pesos sa bank account niyo, anong unang gagawin? Kaya naman, thank you sa mga ka-vibes natin na nag-comment and sa pag-tutok dito sa ating programa dahil eto na nga mga ka-vibes. I-introduce na natin ang ating pangalawang featured song all the way, as in way, way, way, way back. Malupit na throwback tayo to 1983. Nag-number one hit ito sa iba't ibang bansa. And galing siya ng UK, pero mas sumikat siya sa US from my knowledge. And nakasama siya sa US Billboard Hot 100. Napakalupit naman nun, no? Itong kantang ito ay inspiration na nagsimula sa isang gothic love story. Actually, kung papanoorin nyo yung music video neto, as in talagang mapapawaw kayo. Magigets mo kung bakit siya gothic. Very madilim, no? And halatang galing siya sa 80s, mga ka-vibes. Pero, no, ramdam mo yung pagka-theatrical and intense. Nakakamiss nga yung mga panahon na yung music video ay talagang may plot. Ngayon kasi pag napapanood ko yung mga music video ng mga pop songs o yung mga talagang sumikat na kanta, actually hindi nga kahit hindi sumikat, no, konti na lang yung nakikita ko na may plot or may storya mismo. Dati kasi, ganun talaga. Parang may sinusundan ka. Parang ka nanonood ng short film, pero kinakanta nila. Eh ngayon kasi minsan marami na yung parang pa-sexy, ganun na lang siya, or parang pa-pogi na lang, ora-ora farming, ganun. So bring back the narrative, no? Bring back the storytelling sa ating mga music video. Nananawagan po ako, no? Nananawagan? May pinaglalaban? Oo, yan sa mga ka-vibes natin. Kung alam nyo po ang kantang Total Eclipse of the Heart. Nako! Now is the time to shine, and syempre, no, this is our tribute na rin to the recently passed si Bonnie Tyler. She has been a very influential part to music industry, and grabe, it's so shocking the news, but kami po ay nakikiramay sa family and friends ni Bonnie Tyler dito sa FM Radio. And sa mga ka-vibes din natin na nakikinig, ang numero po natin ay 0954-406-1967 kung gusto mong makijamming, makikanta dito sa ating programang iDiva Nights. Kaya naman mga ka-vibes, back to tugtugan na muna tayo para naman, diba, makapag-practice-practice kayo bago bumiret dito sa ating programa. Kaya naman, ikaw, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
3: Ang lupet!
1: Ay, Diva Nights! With DJ ID!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Gas.
4: Sintunado man o bilitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Oh.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3

0: Kas.
1: Sintunado man o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
2: He's our great singer.
1: I Diva Night.

0: 92.3 FMR Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: 7:42 ng gabi and welcome back sa programang IDiva Nights. Kasama niyo ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. At ngayon na, nakapagpahinga na ang lahat sa atin. Ready na ba tayo, bumiret? Dahil medyo mahaba-haba ang ating second featured song of the night. Here's Total Eclipse of the Heart by Bonnie Tyler. Di ba mga ka-vibes? Isa talaga to sa mga main character moment songs ko. And pag napapakinggan ko talaga to, kahit anong ginagawa ko, kahit nasa malayo eh. Alam mo yon, yung tipong nasa bahay ka lang, pero nagkakaraoke ang mga kapitbahay at lumabas or tumugtog itong kantang to, mapapatigil ka sa paghuhugas ng pinggan eh. Bigla ka na lang mapapakanta dyan. I'm sure relate na relate kayo dyan mga ka-vibes, diba? And bukod pa sa talagang sumikat ito, napaka-staple to sa karaoke playlist natin, ay ito rin ay nag-viral nung makailan lang, nung ano siya, yung lumabas sa movie, ayan. Yes, DJ ID, kaya today. Lumabas siya doon sa movie na Diary of a Wimpy Kid back in 2010. And ginamit to sa isang audition piece doon sa isang scene doon. Kung hindi mo pa napapanood yan, ayan. Ano siya, story about elementary or school life. Middle, ano siya, mga middle school, mga na estudyante. Mga nasa grade 7, ganyan. So coming of age type of film and ang talagang tumatak sa marami, kaya siya naging viral, is yung scene na audition, yung may pa, turn around, every now and then I get a little bit bum, bum, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Turn around. Tapos iba-ibang bata na kumakanta. Nakakatawa siya mga ka-vibes. Kailangan niyo talaga makita yung scene na yun, no? Pero, ayun na nga. So, sumikat siya noon. Sumikat siya ulit ngayon. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na alam tong kantang to, inaanyayahan ko po kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967. And do let me know, mga ka-vibes, kung naabutan or napanood niyo yung trending na mga TikTok na ginamit itong audio na to. I-message niyo yan sa akin. Pag-usapan natin yan, ka-vibes. I-comment niyo po yan. Ayan, sa mga ka-vibes natin, oras natin 7:54 at welcome na po kayong tumawag dito sa ating programa. Dahil itong kanta natin, no, isa talaga to sa mga powerful ballads of all time. Diba? Kahit na nirelease siya noong 1983, up until today, ginagamit, kinakanta pa rin talaga siya. Ganon siya ka-powerful. And yung messaging kasi niya, no, talagang yung feeling na mahal mo ang isang tao. Yung love is not enough to really depict the love that you have for the person. I'm sure ikaw, alam mo yan. Diba? Ikaw nga, crush pa nga lang, nangingisay na. Paano pa kaya pag inlababo na? Ayan, sa mga vibes natin. Tumawag na kayo dito sa ating programa. Ayan, nandito na nga siya. Sige nga, tingnan nga natin kung sino ang magiging challenger. Hello!
2: Yes, magandang gabi, DJ ID. Hi, good evening.
0: Hi, hello. Ayan, pangalan na taga saan?
2: Ah, si Joff lang naman ito.
0: Wow, Joff lang? Wag, hindi ka lang. Joff ka. Si Joff ito. Sige nga, sabihin mo ngayon in confidence. Ako si Joff.
2: Ako si Joff.
0: Yon.
2: Actually,
0: yeah, kilala naman talaga kita na familiar ako dun sa boses mo. No? Gusto ko lang magpakilala ka sa ating mga listeners dahil ikaw ang kakanta ng Total Eclipse of the Heart ni Bonnie Tyler. Alam mo ba tong kantang to?
2: Ay, oo, naririnig ko rin yan lagi pagka tuwing Linggo o kaya pagka tuwing ating gabi sa isang radio station. So, familiar rin ako dyan.
0: Kaya mabuti naman dahil bibirit na tayo. Are you ready?
2: Aba, ready.
0: Ayan, hati tayo sa kanta ha. Medyo mahaba. May verse 1, verse 2 bago mag-chorus eh. So, ayan mga ka-vibes. Ito na nga. Here is Total Eclipse of the Heart. 0, 0, 5, 3,

Wait lang. Parang mali ah. Kala ko ganun kaganda yung boss ko. Sabi ko, galing ko naman. Si Bonnie Tyler pala yon.

0: holding on to the forever, and we all have been making it right. Don't you never be wrong, so tell us, can you make it?
1: Ano daw? Nyanyanyanor! Ganon! All of the time! Let's go!
0: We're living in a perfect and people.
1: Give it all spot!
0: I really need it tonight! Forever's gonna start tonight! Forever's gonna start tonight!
1: Wow, wow, wow!
2: Ang lupet!
1: Grabe, napakalupet ng ating ka-vibes na si Joff. Napagod ka ba, Joff?
3: Aba, siyempre, di ako makasunod sa mga
1: lente. Nararamdaman ko, nagwa-watermelon, watermelon ka na lang kanina. Pero 10 out of 10 para sa effort mo, Joff. Napakalupit mo talaga. Alam mo, bentang-benta sa akin. Itong duet natin. Alam mo, magsimula na kaya tayo ng banda, Joff, di ba? DJ ID and Joff, the band.
3: Oy, pwede rin. Pwede rin.
1: Kaya palakpan natin ang ating mga ka-vibe si Joff. Nako, 10 out of 10 for the effort, 10 out of 10 for the talent, and 10 out of 10 dahil tumawag ka dito sa amin. And I thank you. Oy, Joff, meron ka bang gustong batiin sa oras na to?
3: Ay, patiin muna natin. Siyempre, nang maganda-magandang gabi. Kaya, ewan din, kibito, dapat kaya William Marteta de Lerma.
1: Ayan, nag-rap na siya, nag-rap na siya.
3: Will Aurel Salitor, tsaka kaya, oy, kaya kung ganun siya, kaya Secretary
1: PJ, alam mo, Job?
3: JP Sekado, tsaka kaya Will Ilaga na Felix Valdez, kay Lora Cecilia Cruz, tsaka kay Ant Espina, tsaka rin siyempre, uy, happy birthday. Birthday rin para daw ngayon ni Camille Ferreira. Happy birthday. Tsaka rin siyempre, patiin rin natin.
1: Oh, wow.
3: Pretty Job. Boy, Dindo, Paraklan.
1: Oh, grabe, ang lupit mo talaga, Joff. Alam mo yung pagkabati mo sa mga kaibigan mong yan? Parang yung katulad nung sa kinanta natin kanina, dili ko na understand. Oh, meron yan. 10 out of 10 pa rin sa effort. Pwede ka na rin maging rap god. Palitan mo na si Eminem.
3: Ay! Thank you.
1: O, itong last na to. Joff, bago tayo mag-goodbye sa ating mga ka-vibes, ikaw ba? Na-in-love ka na ba ng grabing-grabe?
3: Ay, oo, naranasan ko yan. Way back, isang dekada at isang taon na rin ang nakakalipas. So, ayun.
1: Isang dekada at isang taon. So, ready ka na ba ma-in-love ulit?
3: Depende. Pag may tamang taong dumating at saka rin siyempre kapag kaya na.
1: Tama yan. Alam mo, tamang-tama ka dyan, Joff, no? Siyempre, sa ganda ng boses mong yan, hindi tayo dapat naghahanap. Dapat, inaantay natin lumapit yan sa kanila. Kaya naman maraming salamat kay Joff sa pagtawag sa ating ngayong gabi. Thank you, goodbye!
3: Okay, good. Bye-bye, good night!
1: Yan, grabe sa mga ka-vibes natin. Sa oras sa 7:52, grabe napakataas ng energy natin. Parang nabuhayan ang ating mga gabi dahil sa pagkanta natin ng Total Eclipse of the Heart. Sana ka-vibes, nag-enjoy ka din sa masaya at malapit na kantahan natin. Sa oras na 7:52, back to tugtugan muna tayo. Kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. At patuloy lang tayong tumutok dito sa 92.3 Ka-Vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet! Ay, Diva Nights! With DJ ID! 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
1: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
5: Oras ngayon sa FMR, 8:04 ng gabi. And kasama niyo pa rin ako, DJ ID!
1: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Sintunah duman obiri tera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. Diva Nights with DJ I.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Sound trip.
1: Ang lupet.

0: Kak.
1: Situlah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: You are a great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
5: Oras ngayon sa FMR 818 ng gabi.
6: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Ang lupet!
5: Kabay! 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip!
6: Ang lupet!
5: Welcome po sa third and last hour ng programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Welcome sa programang I Diva Night! Kasama nyo pa rin ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only! 8:19 na nga po ng gabi and kaway-kaway sa mga ka-vibes natin na walang tulog, na talagang dere-derecho ang kanilang work day today. And natapos na nga ang alas 6 pero OT na siya na OT. Talaga namang napakasipag at hindi nagkamali ang kumpanya nyo sa pag-hire sa inyo. Kaya naman palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Natapos na ba ang high ng sahod para sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon? Diba parang naramdaman mo yung dumapo lang siya sa kamay mo at naglaho na bigla? Parang yung pag-ibig niya para sa'yo, bigla-bigla na lang nawawala. Yan yung tema ng mga featured song natin today. Yung basang-basa sa ulan, yung Total Eclipse of the Heart ni Bonnie Tyler. And napaisip talaga ako, sa panahon ngayon, meron pa bang tao na mas pipiliin ang pagmamahal kesa sa pera? What a question, no? Kung ikaw ka vibes ang pipiliin, 1,000,000 pesos o taong mamahalin ka for better or for worse, yung tipong talagang i-commit niya ang buhay niya sa'yo. Ano ang sagot mo dyan, ka-vibes? I-share mo na yan sa amin sa ating social media accounts. 923FMR Manila po yan. Again, 923FMR Manila. I-search nyo lamang yan. Sobrang hirap kaya makahanap ng 1 million pesos. Pati na rin, of course, ng taong magsistay sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Parang ang hirap kasi na magstay, lalo na pagka naghihirap na, pag hindi na masaya, pag wala na yung kilig, di ba? Parang minsan pipili mo na lang yung 1 million pesos, no? At least yun, hindi ka pa iiwan, pwede mo pang palagoin. Pero ang tao, hindi mo kayang pilitin na magstay, hindi mo sila kayang pilitin na magbago, hindi mo rin pwedeng pilitin gawin kung ano yung gusto mong mangyari. Isa yan sa mga natutunan ko rin sa pagnood ng pelikulang Obsession na sumikat netong last month, if I'm not mistaken. Sa mga hindi pa nakakapanood, magigets yung sinasabi ko na hindi mo kayang pilitin ng isang tao na mahalin ka ng buong-buo. Kaya pagka, for me ha, pipiliin ko between 1 million pesos and taong talagang mamahalin ka for better or for worse, who will stay with you through thick and thin, siguro, mas pipiliin ko yon. Kasi ang 1 million pesos kaya mong i-earn eh. Pero yung taong magmamahal sa'yo ng buong buo, hindi talaga yan. Kaya ka-vibes, ikaw kung meron ka mga ibang perspective or opinion tungkol dito, i-share niyo yan sa amin, mag-message kayo or tumawag kayo sa numerong 0954-406-1967. At magsama-sama tayo dito sa programang I Diva Nights up until 9 p.m. Makakasama niyo po ako dito yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! ID Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: lives. That's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Dunaduman o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights.
7: Sabihin mo pag-ibig ko.
5: I Diva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Itu nga duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
2: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip.
4: Ang lupet.
5: Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para naman sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na nakikanta at nakijam sa atin buong gabing ito. Actually, nakikaraoke. Oo. Shoutout na kay sa ating mga ka-vibes na si Ka-vibes Joff and si Ka-vibes Lawrence kanina na napakalupet. Talaga namang nilaban nila at bumirit, no, sa Total Eclipse of the Heart ni Bonnie Tyler and yung basang-basa sa ulan ng AGS. Nakakatuwa dahil kahit na talagang mataas, no, at mahirap kantahin yung mga kantang iyon, tumawag sila, oo, and mas nabilib ako kasi lalaki yung tumawag ngayong gabi. And nakakatuwa, no, at nakakataba ng puso na makisabay at makikanta kasama ng ating mga ka-vibes. Kaya kung ikaw na naisipan mo rin or ginusto mo rin tumawag dito sa ating programa ngayong gabi, meron pa naman tayong chance bukas dahil tayo ay magkakasama sa Friday night, no, 6 PM to 9 PM para sa programang iDiva Nights. And kung gusto mo rin magkaroon ng chance na kumanta, no, to sing your heart on air, isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. Once again, ang ating numero ay 0954-406-1967. And para naman updated kayo sa mga ganap natin dito sa ating stasyon, i-follow niyo po ang ating social media accounts, 923 FMR Manila po yan. Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok, and Spotify. Lahat po yan, again, 923 FMR Manila. And maraming salamat, no, sa mga ka-vibes natin na nag-comment ng kanilang mga saloobin, kanilang mga experiences tungkol sa mga kung ano naman tanong natin dito. And nakakataba ng puso dahil yung mga experiences nila, no, napaka-relatable din. May mga nagsabi na ating ka-vibes kanina na mas pipiliin daw nila yung 1 million pesos over love for the reason na napakahirap, no, magtrabaho ngayon at mag-ipon. Meron akong nakausap before na nagsabi sa akin kung ikukumpara daw nila yung pera dati versus pera ngayon, kahit na may 150,000 ka, hindi pa din enough. Imagine mo yun, di ba? Pero yung 150 pesos nung mga 20-30 years ago, napakalaking halaga. So ibig sabihin nun ka, vibes, talagang todo kayod tayo. Todo push kung push, kaya naman sa mga ka-vibes natin na nasa kanila pang nasa kanilang mga opisina sa oras na ito, i-push mo yan, i-push through your shift, no, kaya mo yan ka-vibes, dahil makakasama mo naman kami na maghatid ng good vibes. Kaya naman huwag ka nang tumigil sa pagtutok dito sa ating himpilan. Saying hi rin nga pala sa ating mga graveyard shifties dyan. Naku, mga ka-vibes, kung ikaw ay papasok pa lamang sa iyong trabaho, mag-iingat tayo kasi napakadilim na ng daan ngayon. Be alert, no? Ay, mga ka-vibes, huwag kayo masyadong magsa-cellphone. Ilakas nyo na lang ang volume ng inyong mga radyo. O kaya naman, ka-vibes, kung wala kang radyo, pwede mo i-download ang ating app sa Google Play Store. FM Radio Philippines app po yan. I-search nyo lamang at lalabas din yan. Kaya naman, maraming salamat sa mga ka-vibes natin sa pagsama sa akin dito sa programang iDiva Nights. Magkarinigan po tayo ulit tomorrow. Again, 6 to 9 PM po yan. Magkarinigan tayo. And syempre, tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music sa susunod nating programang Heart Speaks kasama ang inyong pretty girl Alex. Kaya ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 Ka-Vibes sa Soundtrip. And ang oras, 8:52.
4: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified,
0: world-class quality.
2: ACS! Ay, Diva Nights! With DJ Ivy!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
2: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Sa Saldrin.
1: Ang lupet.
4: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito

0: At Ka-Vibes, ikaw nga'y nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes sa soundtrack, coming from Kay Kyle, featuring Maya and Michael sa kanilang awitin, rendition ng Between Escalante's original Kung Ako Na Lang Sana. Kasi naman, bakit kailangan tumingin ka pa sa iba? Bakit nga ba ganun, no? Mas pinipili natin yung mga tao na hindi tayo gusto at pinagsisiksikan natin yung ating mga sarili sa mga taong ni minsan na hindi tayo malingon. Dahil sa psychology, the more na mahirap kunin ang isang bagay, the more na naa-attract tayo. Kaya magpa-hard to get ka rin minsan. Ka-vibes ang oras natin. It's 9:15.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. At Ka-Vibes, syempre, no, dahil nga oras na naman para tayo magsama-sama sa pinakabagong programa nating nagbabalik every weeknight from 9 till 12 in the morning. This is Heart Speaks. Kasama niyo ako, this is Alex Baltazar, ang nangungusap mula sa puso. At ngayon nga, no, usapan tayong realidad, usapang puso, yung galing sa damdamin. Hindi mo pwedeng i-sugarcoat kung ano yung nais mo talagang ilathala, ikwento at sabihin. Gawin mo na yan, because here sa ating programa, we assure you na hindi ho tayo manghuhusga. Kaya naman, text ka na or tawag sa 0954-406-1967 on this beautiful Thursday evening. Kumusta ba kayong lahat? Ako dito sa may barangay South Triangle sa Quezon City, ha? Kanila pong sinasagawa regularly every Thursday ng gabi yung kanilang community run. Nakakatuwa naman kasi kahit saan ka lumingon, no, ang dami-dami nang nagja-jogging ngayon, ang dami-dami na nung sumasali sa fun run. Dati kasi meron tayong palaisipan na kung sino lang yung mga fit, sino lang yung may abs, sino lang yung may mga muscle. Oo, kung sino lang yung mga sexy sa paningin ng lipunan, sila lang yung parabang may karapatan, yung may entitlement na sumali sa ganyan. But ngayon, makikita mo yung diverse group of people, even ang mga aso, kasama na rin sa fun run. Diba? Wala na talagang pamimili. Wala na talagang panghuhusga ngayon. Kahit na sino, kahit na ano paman, ang iyong, syempre, katayuan sa buhay, you can always participate. Yun ang mahalaga, no? Sana itong mga events kagaya ng pagtakbo, hindi lamang tayo palakasin pampisikal, pero sana ay atin ding matutunan yung mas malalim na mensahe na nais nitong ituro sa ating lahat na maging diverse din sana tayo. Dahil ang tao naman, iba-iba ang kultura natin. Kahit sa opisina ninyo, di ba? Yung kinaiinisan mo, o di kaya sa paaralan, kung ikaw ay nag-i-school pa rin, palagi at palagi kang merong hindi makakasundo. Pero hindi ibig sabihin noon na personal yung inyong alitan. Kailangan, no, iba-iba man ang ating pananampalataya, paniniwala, ang ating opinion. At the end of the day, we must learn to unite. Para saan? Para sa katuparan din ng ating mas malaking mga plano para rin sa ikabubuti ng lahat. Pwede naman yun mag-meet halfway. Naku, naalala ko talaga yung song na yun. Meet me halfway, di ba? Across the sky. Huwag mo nang paabuti na umabot pa tayo sa langit bago tayo magkaintindihan. Hanggat nandito tayo, di ba, sa kalupaan, ay sana tumimo na sa atin yung mga mensahe at lesson ng buhay. Dahil kung atin naman ito talagang isa sa puso, Ka-Vibes, no? Feeling ko the world will be a better place to live in. Dahil ang sarap siguro sa pakiramdam na lahat ng tao ay trying their best para maging mabuting tao. Diba? Hindi mo kailangan maging perpekto. Walang ganun. May mga times pa rin talaga nakakikitaan na ang sama-sama ng ugali, na iirita ka sa traffic. Okay lang yan. Pero ang mahalaga is consistently you try and you do your best to become the better version of yourself. Because if not, diba? Tapos isipin mo, bahala na kayo dyan. Tanggapin nyo na lang kung sino ako. Nako, yan na ang simula. Ang simula ng paghinto ng iyong growth as a person. Pero syempre, patuloy tayong lalago. Sabi nga nila, always, di ba? Magpapatuloy palagi. Just like the title of this next track sa ating pagpapatuloy, a song from Atlantic Star. Alam, gustong gusto ko to, eh, no? Always. Ikaw pa rin ang mamahalin, ikaw lamang kahit na ba ilang taon na ang lumipas. Siyempre, dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

ka-vibes, ikaw nga'y nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip. From Belinda Carlisle sa kanyang song na I Wouldn't Be Here If I Didn't Love You. Nako, kung hindi pa sapat yung presensya ng taong mahal mo para patunayan sa'yo na talagang ikaw ang pinipili niya. Overthinking na yan, mare, kuya. Kasi, di ba, minsan makuha tayo dapat sa isang salita. Hindi ibig sabihin o hindi nangangahulugan na just because nakikita natin sa ating kapaligiran na tila ba talamak ang lokohan, na tila ba talamak ang cheating. Mag-online ka lang kahit sa ang platform, may makikita kang mga kwento. Kaya naman ikaw, mag-overthink ka rin. Kaya kahit ilang beses kang bigyan ng assurance ng asawa mo, ng jowa mo, ng partner mo na walang iba, kundi ikaw lang talaga. Ikaw tong si Miss or Mr. Overthink. At isip ng negatibo tungkol doon sa tao, samantalang nananahimik. Alam mo, minsan, no, naiintindihan ko naman kung bakit meron tayong mga haka-haka, bakit meron namumuong konklusyon sa ating mga utak. Dahil ang overthinking naman ay nag-a-arise because meron tayong takot na baka mawala sa atin yung tao. So at the end of the day, ang suma total niyan ay takot tayong mawala kasi mahal natin. Pero baka sa sobrang panggigigil mo, baka doon sa sobrang takot na mawala yung tao na yan sa'yo, kage-gatekeep mo sa kanya, baka siya ang kusang kumawala sa'yo. Kaya ano bang sinasabi ko dito? Hindi naman sa wag mong istriktuhan o, di ba, wag mong pagbawalan. Siyempre, kailangan meron pa rin tayong disiplina, di ba? Pero ang disiplina kasi hindi yan nire-reinforce ng partner. Hindi dapat yan pinamumuka na parang obligasyon mo. Hindi dapat yung parang it's a chore, yung paghihingi sa'yo nung pabor na sana wag mong gawin ito pag alam mong makakasakit sa akin. Diba? Yung paggawa ng mga bagay na yan, it's involuntary. Diba? Kusa na lang gagawin ng utak ng puso. Kasi nga, mahal mo ang isang tao at alam mo na kapag nagawa mo yan, ikasasakit ng damdamin niya. Diba? Sasabihin mo eh, kasi baby, naaya lang kami ng tropa. Kasi baby, nakakahiya eh pag tumanggi ako. Pero mas inisip mo pa yung sasabihin ng iba kaysa doon sa mararamdaman ng taong mahal mo. Kaya sana ka vibes, no? Sa pagpasok natin sa relasyon, hindi lang ito puro yakap, halikan, hindi lang ito puro yakapan sa oras na nilalamig kayong dalawa, lalo sa panahon na to. Ang pagpasok sa isang relasyon, may kaakibat din na responsibilidad at disiplina sa sarili. Kaya nga sabi nila, kung hindi ka pa tapos dun sa buhay binata, eh, wag ka muna talaga. Sige, wag muna. Kaysa naman ano, masayang yung buong taon, lahat-lahat ng dahil, diba, sa mga maling desisyon mo na hindi masyadong pinag-isipan. At ngayon nga, meron tayo ditong babasahin, no? Very quickly lang. Meron tayong liham at sabi niya, tawagin niyo na lang po ako na iniwan pero sinisingil pa. Naku, bakit kaya? Iniwan na siya pero sinisingil ng ano ba, ng pera ba, ng something? Sabi niya, may ex-boyfriend po ako na minsan kung itinuring na the one. Okay, so dapat siya na. Sa loob ng halos 2 taon, hindi siya nagkulang sa pagbibigay sa akin ng mga mamahaling regalo, sorpresa at kung ano-ano pa na simbolo raw ng pagmamahal niya sa akin. Tinanggap ko yon, DJ Alex, dahil sa halaga, kundi dahil naniniwala akong galing yon sa puso niya. Ngunit nagbago ang lahat ng kami ay maghiwalay. Hindi naging madali ang breakup. DJ Alex, napakaraming tampuhan, hindi pagkakaunawaan at alam mo yon, unti-unting pagkawala ng respeto sa isa't isa. Pinili kong tapusin ang relasyon para sa kapayapaan ng isip ko. Pero laking gulat ko, nang matapos ang lahat, bigla niya akong kinontak. O yun naman pala eh, baka gusto makipagbalikan, no? Pero may karugsong, ang sabi niya, hindi raw para makipag-ayos, kundi para bawiin ang mga regalong ibinigay niya noon. Ano? Oo.
Sabi yan, saktan ako. Hindi dahil sa mga bagay na yun, kundi dahil pakiramdam ko, hindi pala yun tunay na bigay. Dahil parang may kapalit ang lahat ng pinakita niyang pagmamahal. At para bang may presyo ang bawat alaala namin. Oh, alam mo, sa'yo, no, Miss Ex-Girlfriend, I empathize with your situation. Dahil minsan, no, kahit naman ready ka nang mag-let go sa isang tao, may mga bagay, memorya, alaala na talagang inevitably maiiwan sa atin. Hindi mo yan maaalis kahit naputulin nyo pa verbally yung inyong connection. Kagaya na lamang ng ano, diba? Yung mga na-share niya sa'yo, na kwento ng kanyang buhay, mananatili yan forever sa isipan mo. Kagaya na lamang ng mga values na na-adapt mo sa kanya. Yung dating hindi ka naman masinop, pero naging masyado kang masipag nung naging kayo, naging malinis kang tao dahil sa kanya, naging organized ka, yung mga bagay na ganun. At syempre, parte niyan, yung mga physical din o material na bagay na ibinigay sa'yo as a gift for your birthday, your anniversary, monthsary. At minsan, di ba, maski wala na yung tao, maski sabihin mo na hindi mo na nilulong na mag-rekindle pa yung inyong relationship, the moment you see the gifts that were given to you before by your former partner, all of a sudden, you remember the backstory of every little gift na nasa bahay mo, naka-display dyan. Di ba, at mapapangiti ka, not necessarily because you want to get back together with that person, pero naaalala mo lang na ay, ang bata ko pa pala noon. Ang dami kong mga desisyon na ngayon ay tinatawanan ko na lamang. And it makes you realize kung gaano, alam mo yon, kung gaano ka-amazing ang buhay na sa saglit na taon na lumipas, sa saglit na panahon na lumipas ay ganoon kalaki yung ginrow mo as a person. Kaya yung mga material na yan ay understand bakit para bang ang hirap-hirap sa yung i-let go. At ngayon, binabawi niya, di ba? Sinisingil niya, binawi niya sa'yo. Yung mga regalo na kanyang ipinagkaloob na sa'yo before, I do get that ka-vibes, no? Mamaya, i-expound pa natin yan, no? Dahil ngayon, balik muna tayo to more of the music. Nako, hanggang sana all na lang, no? Yung talagang mga hindi nang babawi ng gifts after breaking up with their partner. Magkaroon naman tayo ng konting, alam mo yun, kahihiyan. Kasi nakinabang ka na sa maraming pagkakataon. Hindi lang dahil ginawa nyo yung, alam mo na, yakapan, halikan, yung mga gabing pinagsaluhan ninyo. Hindi naman kailangan ng bayad dyan because it's an expression of love when you do that. When you get intimate with the person you love, hindi kailangan ng kapalit na pera, mga mamahaling regalo, di ba? Pero, ginawa nyo yan dahil mahal nyo yung isa't isa. Kaya sana yung mga regalo, di ba, hayaan mo na lang na ipaubaya mo na dun sa tao na dati mong minahal. Dahil ito alaala pa rin nung minsan ay pinagsaluhan ninyong pagmamahal. Kaya nako, kabayos, kung meron ka dyang comment, violent reaction, no, doon sa nagpadala sa atin ng kanyang nilathalang kwento, isend mo na yan sa ating Facebook page at 923 FMR Manila. But for now, nako, balik muna tayo to more of the songs. Let's go slow as we listen to Callum Scott's You Are The Reason. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Vibes sa soundtrack. Ang oras natin, it's 9:20 or 9:53.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: you're still tuned in to 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip mula kay Donna Cruz sa kanyang awiting. Only me and you, ikaw at ako lang. Ako, ang sarap nung ganyang pakiramdam kapag ikaw ay tuluyan ang nagmamahal at tumibok ang puso para sa special na someone. Dahil pakiramdam nyo kahit na ba puno ng kontrobersiya ng problema ang mundo, pag magkasama kayo para bang kayong dalawa lang. It's only me and you. Wala nang iba pa. Hindi natin naririnig ang ingay sa labas dahil ang mahalaga lamang ay kung ano yung nangyayari sa loob ng inyong relasyon. Nako, kaway-kaway sa mga hindi na single dyan at recently umuo na dun sa kanilang mga manliligaw, ha? Congratulations sa inyo. Sana kayo ay magtagal at hindi kayo mag-end up, 'di ba, na magbe-break kayo tapos magbabawian ng mga regalong ibinigay, kagaya na lamang nung ating ka-vibes kanina na nagpadala ng kanyang concern tungkol sa kanyang ex-boyfriend dahil iniwan na nga raw siya. Pero yung mga mamahaling bagay na ibinigay at iniregalo sa kanya, naku, binawi sa kanya ng kanyang ex-boyfriend. Anong tugon mo dito, ka-vibes? Tawag ka na sa 0954-406-1967 at gusto kong malaman kung may comment section tayo on air. Ano ang pampuksa mo? Ano yung comment mo? Ano yung gusto mong sabihin? Tingnan natin kung pupusuan ko yan. Ihahaha ko ba yan? Oo. Let's see. Sige, ay ito. Let's see. Ayan. Hello? Hello?
1: Hello po.
0: Ay, it's a girl. Kumusta ka? What's your name? At saan ka ba natawag ngayon?
1: Ako po si Arlene. I'm from Marikina po. Actually, kaka-uwi ko lang po. Pinapakinggan ko po yung story kanina bang nasa jeep po ako.
0: Uy, nakakatawa naman. Kumain ka na ba? Bakit late ka na naka-uwi? Galing ka ba sa trabaho?
1: Opo, galing po sa trabaho.
0: Ay, ano ba linya ng trabaho mo?
1: Ako po ay isang VA, pero ngayon ay tinawagan po kami sa office, kaya po medyo ginabi na po ng uwi.
0: Oo, ibig sabihin ba ng VA yung mga virtual assistant? Tama ba yun?
1: Opo.
0: Oy, ang yayaman ng mga VA, yan ang naririnig ko, ha. Congratulations sa'yo, kaya naman pala late ka nang naka-uwi kasi bigay todo, nakaka-inspire pag malaki ang sahod, no?
1: Totoo po.
0: Ay, nag-agree siya. Ako. Actually, patibong yung tanong na yun eh, para malaman ko kung talagang yayamanin ka. Pero nag-agree ka and you said, totoo po. Congratulations sa'yo, ha. Nakakatuwa kasi ang dami na pong mga workers, kagaya mo, no, na talagang pinasok na rin yung pag-virtual assistant. At nako, nakapagpatayo ng bahay, nakapagpundar. Mm-hmm. Pero syempre, hindi ito magic, di ba? Ikaw ba, paano or ano yung mga pinagdaanan mo bago ka tuluyang maging isang successful na VA?
1: Actually po, medyo nawawala-wala na po yung tamang sleeping schedule kasi parang ang demand na po sa amin. Pero kalauna naman, yung balik naman sa atin, doble-doble.
0: Ay, nako, ang sarap pakinggan. Alam mo, tuwang-tuwa ako kapag naririnig ko yung mga stories of success ng ibang tao, lalo na kung tungkol sa pera. Sabihin nila, ang pera hindi nakakapagpasaya. Hindi yan totoo dahil kapag ikaw ay may pera, hindi lamang sarili mo ang lumiligaya, but even your family members, di ba? Lumiligaya sila. Pero tanong ko sa'yo, ikaw ba? May jowa ka ba?
1: Meron po.
0: Ay, kilig naman. Baka gusto mo namang i-shoutout or batiin man lang mag I love you ka.
1: Hello po, Ronel. I love you. Kakauwi ko lang, mahal.
0: Ay, gusto ko yung dito pa nag-update. Nakauwi na. Di ba? You do it on air. Hindi mo tinext. Nakauwi na, bebe.
1: Mahal mo ang isang tao, ipagsisigawan mo.
0: Ay, sarap naman nun. Tanong ko nga sa'yo, ano na ba yung pinaka-bongga? Hindi man sa presyo, no? Pero pinaka-appreciated gift mo na nagmula sa iyong nobyo.
1: Ang na-receive ko po mula sa kanya ay isang flower pot po na crochet na gawa niya po mismo. Nag-take po talaga siya ng time para matutunan yun.
0: Uy, ang sarap sa pakiramdam naman. So, siya mismo ang nag-crochet, diba, ng bulaklak. At kadalasan kasi ang crochet, ito ay ina-associate lang na hobby ng mga kababaihan. But for a man like him na subukan ito kahit na special skill yan eh, di naman lahat tayo marunong yan. So, pinag-aralan niya talaga.
1: Opo, kasi po sa relasyon po namin, ako lang po yung nagpo-crochet. Then parang hindi ko rin po, before di ko po nakikita na parang gusto niya yon. Pero nung na-receive ko po yun na talagang pinag-aralan niya, sobrang natuwa po yung puso ko kasi kaya niya pong gawin yan para sa akin.
0: Ay, alam mo, kinikilig ako. Para akong trentahin na kinikilig kasi it says a lot about, di ba, the willingness of the person, hindi man to change but to adapt, di ba, on the things na gusto mo, mahal mong ginagawa. At ito pinakita niya sa'yo, at first you thought, walang pake or basta gawin mo yan, di ba, may sarili tayong buhay. Pero yung ginawa niya, and he surprised you one day, kahit ako kikiligin. Pero syempre, no, narinig mo kanina yung ating binasang liham, and you said nasa jeep ka nung napakinggan mo. Ano bang opinion mo dito kung nasa comment section tayo? Ihahaha mo ba? Iaangry mo ba yan? Anong pakiramdam mo nung narinig mo?
1: So, totoo lang po, parang jeep siya, halo-halong emotions yung mararamdaman mo habang pinapakinggan ko po yung story, kasi bakit ganyan? So, para sa akin, baka ihaha or i-angry react ko. Pero sa totoo lang po, yung pinaka-emotion po na naramdaman ko talaga, galit siya na roller coaster dun sa lalaki na, sa partner niya na, gustong kunin pabalik yung mga gamit.
0: Oo nga, diba? Para sa babae, no, tayo, kapag binawi ang isang bagay, para bang binawi rin kasi yung nakaraan eh. Ikaw, in particular, no, how do you feel about it? Na kung halimbawa sa'yo gawin yun, siguro let's put ourselves in the shoes of this person who sent us this letter. Ano sa tingin mo yung magiging reaction mo dun sa ex-boyfriend mo kapag binawi niya yung mga regalong ibinigay niya sa'yo during your relationship?
1: Siguro po para sa akin, ang mararamdaman ko nun is confusion para sa akin. Kasi ko-confuse po ko, ano ba talaga yung naramdaman mo noong nagmagka-relasyon tayo? Hanggang doon na lang po ba talaga yun? Yun na po ba ang sukatan ng relasyon natin? Kapag babinawi niya yun, it means wala na talaga yung relasyon namin. Ganun po.
0: Oo, di ba? And not because masasaktan ka, hindi lang dahil pakiramdam mo, tuluyan niya ng tutuldukan eh yung relasyon nyo, pero para bang binubura niya as if it never happened, as if your relationship never existed. So kung ikaw to, anong sa tingin mo sasabihin mo dun sa ex mo pag binawi? Ibibigay mo ba? O bahala ka dyan, akin na tong mga rubber shoes, akin na tong crochet, akin tong bulaklak, bahala ka dyan. How do you think will you react?
1: Siguro po, no, syempre, sa una, parang magagalit ako na, ano, bakit niya kinukuha agad, ganyan. Pero para sa akin po, kung gusto ko rin talagang mag-move on, kung yun po talaga yung goal ko na mag-move on, siguro po ibibigay ko talaga. Hindi naman po sa hindi ako sentimental na tao, pero kung yun na lang po yung nakikita kong way para hindi na, para maputol na po yung connection namin sa isa't isa, maka-move on na po kami sa kanya-kanyang buhay, ibibigay ko po pabalik sa kanya.
0: Oy, award ang sagot. Di ba parang sumasali sa ano ha, sa super buds. Ang ganda ng sagutan nitong si ate. Alam mo, may point ka, kasi most of us, our initial reaction would be to get angry. Bakit mo binabawi? Kinakalimutan mo na ba yung naging pagsasama natin? As if I never existed. As if minsan sa buhay mo, hindi mo ako minahal. But before you even get angry about it, at bago ka maging reactive and explosive about his decision to, di ba, take everything back na ibinigay niya sa'yo, isipin mo rin, if you really want to let go of this person, kailangan tanggalin mo rin yung panikala na nag-uugnay pa rin sa inyo. It doesn't have to be, di ba, yung kasulatan or papel or yung annulment kung naging mag-asawa na kayo, but yung mga material na bagay na iniwan niya, because this will serve as a memory, di ba, nung inyong nakaraan. At kung patuloy mo yung makikita at pagising mo makikita at maaamoy mo agad yung teddy bear, yung t-shirt niya, parang ang hirap nga mag-move on nun, no? Naranasan mo na ba yon? Ikaw ba nagka-ex-boyfriend ka na?
1: Opo.
0: Yung mga regalo na ibinigay ninyo sa isa't isa, umabot pa sa puntong nagkabawian kayo?
1: Actually, kaya po ako napatawag din kasi parang first-hand experience ko na rin po yung gano'n na binawi po yung mga gamit na ibinigay po sa akin. Aww. Pero katulad din po ng sinabi ko kanina, syempre, noong una na galit, pero syempre, kung gusto po nating maka-move forward, ibinigay ko na lang po sa kanya pabalik.
0: Oh, baby girl, kaya pala. Feel na feel ko kasi yung sincerity ng iyong answer. Kaya naman pala. Diba? Hindi lang dahil magaling kang sumagot and you choose your words carefully, but it's also because first-hand experience itong kwento na naibahagi sa atin ng ka-vibes natin kanina. If I may ask, no, ano ba yung naging dahilan ng inyong paghihiwalay para matapos yung inyong relasyon na gaano ba nagtagal?
1: Nagtagal po kami halos 2 taon din po at nag-break po kami kasi po parang nawalan na rin po ng time sa isa't isa. Ayan, isa rin po yan sa isang nakripisyo ko para i-pursue yung pagiging VA ko kasi grabe po yung time na dinedemand po ng trabaho ko. Uh-huh. At parang ako po sa sarili ko nafe-feel ko na hindi ko na po nabibigay kung yung mga time na gusto niya. Ganun po, kaya parang sabi ko kung hindi ko po yun kayang maibigay sa kanya, mas mabuti pa po siguro na i-let go ko siya at maghanap po siya ng taong para sa kanya, naniniwala akong para sa kanya talaga po.
0: Aww. At least, diba, meron ka rin courage to let go of this person kapag alam mo na hindi siya mag-work. Alam mo, that's a sign of maturity. Ikaw ba ilang taon ka na?
1: Ako po ay 27 years old pa lang po.
0: Batang-bata pa. Pero with the way you talk, di ba? The way you decide on things na alam mong magiging malaki ang impact or change sa buhay mo. Kahanga-hanga siya ha? Kasi alam mo na agad eh na hindi nagtutugma ang skid and it seems like hindi niya naiintindihan. Okay, sige, move on kasi need tayo mag-focus sa work. Pero if I may ask, ano ba yung mga regalo na binawi sa'yo ng ex-boyfriend mo? 2 years kayo, di ba? Oo. Ano yung mga regalo na yun?
1: Katulad na lamang po ng relo. Ayan, isa rin po yan. Tapos po yung necklace. Oh. Mga accessories po talaga kasi yung binigay niya sa akin noon. And yung ibang damit naman po ay hindi niya na po kinuha. Yung mga accessories lang po talaga yung binigay ko sa kanya pabalik.
0: Ano yung pagkakasabi niya sa'yo? Ano ba tawagan niyo? Baby girl? Bebe? Mahal? Akin na, naibalik mo na. Paano yung pagkakasabi? Ano yung eksaktong ano ba ito? Message? Mga salita? Were you guys face to face nung sinabi niya ito? How was it?
1: Sa chat lang po siya, parang nag-chat po siya sa akin, parang sabi niya po, babe, if gusto mo talagang parang i-end na to, then pwede mo namang ibalik sa akin yung mga gamit na binigay ko sa'yo, katulad ng mga accessories, ganyan. Ganun po yung parang way ng pagkakasabi niya po.
0: Alam mo ha, hindi naman dahil ako ang tamang sagot dito at ito ang standard ng tamang sagot. Pero hearing it, no, as a third person, doon sa istorya niyong dalawa, parang ang tingin kong ginawa ni kuya or ni ex-boyfriend mo noon is sinusubukan niya na tingnan kung final na ba talaga yung decision mo. Kasi tama ba ako, ikaw ang nag-decide na tapusin nyo ng dalawa kasi nga nawawalan ka rin ng oras sa kanya at parang hindi niya naiintindihan na busy ka na nga rin sa trabaho mo sa pagiging VA. Tama ba?
1: Opo.
0: So ibig sabihin, ikaw yung nag-prompt ng decision to end everything. And maybe what he was trying to do at the time, iyon yung kanyang desperate move, yung kanyang final move. Alam mo yun, to beg na please stay. Diba? Minsan may mga ganyan tayong moments, lalo na ang mga babae, na parang kung ayaw na, sige na, magsulian na tayo ng kandila, eto na. Pero ang totoo, hindi naman yun ang nais isiwalat o sabihin o sambitin ng bibig natin eh. Ang totoong laman ng puso natin is, ipaglaban mo ko hanggang sa kaya mo. Diba? Pero isinoli mo yung mga gamit.
1: Yes po, sinoli ko po.
0: And that was the answer na kanya lang namang hinihintay, di ba? Yung sagot na ibig sabihin, hindi, ayoko na, let's end this. Because if hindi mo naman binigay yung mga gamit, ibig sabihin, pinipili mo pa rin siyang makasama. So, sa pagbabalik mo ng gamit na yon, alam mo na you are officially and permanently ending things between the two of you.
1: Yes po.
0: Ayun.
1: Kasi parang ang naging thought ko po noon ay, naaawa po ako sa sarili ko, pero mas naaawa po ako sa kanya kung ano pang pwedeng magawa ko. Ganun po.
0: Oo. At least, di ba, alam mo rin sa sarili mo when to stop. Kasi a lot of people, just because they shared history with one person, they choose not to let go of the person kahit alam nilang wala nang patutunguhan. Number one, kasi yung naaawa sila at tinitingnan nila yung years of being together na masasayang lamang o mauuwi lamang sa wala dahil dun sa desisyon na tatapusin, and also yung fear na baka wala nang magmahal ulit sa akin ng ganito. But at least ikaw, alam mo sa sarili mong wala na eh, baka papunta na ito sa wala. So I'd rather end it here than waste, 'di ba, yung kanyang buhay, than waste his time. 'Di ba? At least na let go mo na. Kung meron kang mensahe sa kanya at makarating man ito sa kanya, no? Ano yung gusto mo pang sabihin kung meron pang natitira? Hindi man pagmamahal, but syempre yung concern, kung gusto pa malaman kung kumusta siya, what do you want to tell doon sa iyong ex-boyfriend?
1: For me po talaga ay gusto ko po talagang mag-thank you for him na for taking the initiative para ibalik yung mga gamit na ibinigay niya sa akin, kasi yun po yung naging dahilan para mag-move forward ako sa buhay ko.
0: Oo, kumbaga naging vital din siya, 'di ba, sa iyong growth as a person. Ganun kasi yun eh. Ikaw ba naniniwala ka na minsan dumarating yung mga tao sa buhay natin for a reason, at pag nagampanan na nila yung mission nila sa atin, mag-move on na lahat, and probably kahit abutin pa ng maraming taon, maraming pagkakataon, your paths will never cross again dahil hanggang doon na lang. Kaya hindi na applicable yung song sa inyo na Somewhere Down the Road. Kasi kapag natapos na talaga, wala nang somewhere down the road. 'Di ba, hindi na kayo ituturo ng Google Maps, ng Waze, ng Apple Maps para magkatagpong muli kung tapos na. Tapos na yung mission ninyo sa isa't isa. Ikaw, sa tingin mo, ano yung naging mission nung taong ito sa iyo?
1: Ang naging mission niya po sa akin talaga, DJ, ay mas napalapit po ako sa Diyos, kasi siya po ay Christian, and then every week nasa church po kami. Siya po yung nag-introduce sa akin kay Lord, mas mapalapit pa kay Lord. So yun po yung siguro yung naging purpose niya sa buhay ko.
0: Oh, that's beautiful, no? At least sa pamamagitan niya, muli mong pinapasok si Jesus sa iyong puso. And I think, no, ngayon alam na natin, nare-realize natin, at naisi-share din natin sa mundo ngayon, na minsan, we don't have to, di ba, cry, regret about our past. Dahil minsan, kinailangan lamang silang dumating sa buhay natin para matutunan natin yung lesson ng buhay. Yung magsasabi sa atin na, anak, kaya ko yan pinadaan sa buhay mo kasi gusto ko matuto ka, maging mas malakas ka, at gusto kong manumbalik ka sa akin. And in your case, naging paraan siya, naging way siya ng Panginoon para ikaw ay manumbalik sa kanya. Di ba, nagkahiwalay man kayo, at least you found your forever with the Lord. Kaya naku, thank you ha. Thank you sa ano mo, sa pag-share mo ng story mo. But at least, di ba, ang magandang part ng story mo is meron ka ng special someone ngayon. At grabe rin yung effort niya sa'yo. So, syempre, hindi pa tatalo yung mensahe mo para sa kanya. Ano yung gusto mo sabihin sa pinakamamahal mong bebe na kahit hindi interesadong mag-crochet, ay inaral yung hobby mo para lang i-prove sa'yong mahal ka? Anong message mo para sa minamahal mo?
1: Hi, mahal Ronel. Thank you sa palagi mong pag-aasikaso sa akin kapag pumupunta ka sa bahay o kahit pumupunta ako sa inyo. Hello din kay tita, no? Sana kahit tulog na siya ay makipakinggan niya to sa kung saan niya man ito makita. Sobrang papasalamat po ako sa inyo, mahal, na na-meet ko kayo sa buhay ko, kasi grabe, binago niyo talaga yung perspektibo ko sa pagmamahal. I love you!
0: Ay, ang sweet naman nun. Yung matutulog ka na lang, maririnig mo pa yung girlfriend mo na pinoprofess ang pag-ibig niya sa'yo live on air dito sa 92.3 FMR Manila. Naku, sana nga makarating sa kanya to, no? Sa mga kaibigan niyo dyan, sa mga kamag-anak, i-share niyo tong link na ito kung sakali man na hindi nakakapakinig at tulog na. At jowa mo ngayon, sa tingin mo ba tulog na siya? Nag-goodnight na ba kayo sa isa't isa?
1: Hindi pa po, baka po gising pa, kukwento ko na lang po sa kanya. Kasi inuna ko po talaga to, yung call, before po ako mag-message sa kanya. Kasi grabe akong nakarelate doon sa main character po natin.
0: Oo, nako, we get that, we totally get that. At salamat sa oras na nilaan mo, no, para sa programa natin. Kumain ka na, no, at saka syempre magpahinga ka na, mag-shower ka na, hilamos ka na, lahat ng mga gagawin mong routine bago ka matulog. At syempre, no, sabi mo nga, naging paraan din yung mga naging pagsubok at hamon mo sa buhay para ikaw ay mapalapit kay Lord, yung pagdasal na maging mas mabuti, no, yung ating lipunan, hindi lamang yung pampersonal, kung hindi para sa pangkalahatan. Salamat sa time mo. Thank you.
1: Thank you po.
0: Mag-iingat ka palagi, ha. Good nighty. Ayan, ka-vibes, at nakasama nga natin, no, live from Marikina, ang isa sa ating mga ka-vibes na nakarelate doon sa ating binasa kanina na istorya mula sa ating ka-vibes na itago na lamang daw natin sa pangalang iniwan pero siningil pa. Aray, oo, kaya ano man yan, no, controversial man yung iyong opinion, reaction, okay lang yan, tatanggapin natin. Pwede kang tumawag sa amin if you have any violent reaction or if you simply want to say your opinion about the topic na ating binabasa na sinende ng ating mga ka-vibes. Or kung ikaw, kung gusto mo rin magsaguni ng iyong problema, 0954-406-1967. Pero ngayon, nako, tayo muna yung magbabalik to even more of the songs. We're going OPM dahil alam mo naman, pag sinabing OPM, dito yan sa ka-vibes mo sa Soundtrip sa 92.3. Kaya here is Sharon Regis sa kanyang song Coming Out of the Rain. Habang hindi pa umuulan, nako, magpre para na tayong magamit na kailangan, ha? Here she is with her song. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar sa 923 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Fab!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Hot Ka Vibes, nakatuto ka pa rin dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka Vibes sa Sound Trip coming from S Club 7 sa kanilang awiting Never Had a Dream Come True. Alam mo yung pakiramdam mo, parang lahat na lang ng gawin mong desisyon, lahat na lang ng tahakin mong landas, it feels like it doesn't work. Pakiramdam mo ikaw ng pinakamalas na tao sa mundo dahil para bang may balat ka raw sa ano, no? Totoo ba yun? Naniniwala ka ba na pag daw may balat sa likuran, sa puwetan, ay ikaw ay malas? Pero hindi ah. Huwag mong i-claim yung energy na ikaw ay dumaranas ng mga sunod-sunod na bagay na hindi maganda. Dahil balang araw, malay mo, meron ding isang tao na dumating sa buhay mo na bigla na lang magpaparealize sa'yo na after all, hindi ka malas. Ipiniprepara ka lang pala ng tadhana at ng buhay para kapag dumating na yung tamang tao sa'yo, di ba? Handang-handa ka na, ready-ready ka na at doon mapapatanong ka na lang, ano ba ang ginawa ko sa past life ko? Ano ba ang ginawa ko noon to deserve this kind of love? And I hope mahanap mo yung ganyang klase ng pag-ibig, ka-vibes. At syempre, tayo nga ay magpapatuloy pa rin dito sa Thursday edition, no, ng ating programang Heart Speaks. Ito po ay muling nagbabalik. Syempre, ang pinakabago ninyong programa na nagbabalik live on air. Kung dati weekends yun lang napapakinggan, ngayon every weeknight na po makakasama niyo ako from 9 till 12 in the morning. This is Alex Baltazar. Oy, kung hindi pa tayo friends, hindi pa tayo nagfa-followan, or hindi ka pa nagfa-follow sa aking social media accounts, please do so. It's at Alex for a Change and Alex Baltazar on Facebook. Hanapin niyo lang po ha. Diyan tayo magchikahan kasi nako, ako rin po ay madalas, no, na nagpo-post ng kung ano-anong mga bagay diyan. Ikaw ba ka vibes? Syempre parang halos lahat naman ngayon nasa social media na. But are you the type of person na mahilig pa rin mag-share ng kung ano-anong bagay, ng kung ano-anong kwento? Syempre, mga nangyayari sa'yo dahil wala kang ina-update. Facebook na lang ang ina-update mo. Pero mag-iingat ka ha, kasi hindi lahat ng impormasyon dapat inalalathala mo o sinishare mo sa social media. Dahil itong mga impormasyon na ito, maski maliit na detalye na nahagip sa litrato, kapag ikaw ay nag-camera, nag-video, nag-upload ng reel, ng picture, pwede po itong magamit para ikaw ay i-track. Mag-iingat ka ha. Ako nga, ka-vibes ako, hindi para takutin ka ha. Kahapon ay merong nakita na bote. Anong bote? Bote sa gilid ng akin pong sasakyan. At doon sa boteng iyon, may naka-attach na pula na sinulid. At meron pong nakalagay dito na para mang anting-anting na letter S. Kung hindi nyo ho alam ang aking first name, ang initial nito ay it begins with letter S. Kaya nakakatakot, sabi nung iba, nung in-upload ko yung picture ng bote na may sinulid na pula at merong letter S, ito daw po ay barang. Ikaw ba naniniwala ka pa doon? Ito daw ay may pagnanais o may nagtatangka na gusto nila may mangyaring masama sa'yo. Ako, tinakot pa si kuya, mag-isa na nga lang, oh. Huwag mo ililipat, hindi kita tatakutin kasi yung iba naman hindi pa nanakot yung sinasabi. Ang sabi nila, ito daw ay gayuma. Meron daw gusto na ma-in-love daw ako sa kanya. Naku, ikaw sa tingin mo, ano kaya yon? Niwala ka ba sa mga ganyan-ganyan? Or baka nagpa-prank? Or siguro, di ba, baka yung mas importanteng kailangan nating suriin, baka ito ay modus. Ano man ang mga nauusong modus ngayon sa balita, when you turn the TV on, the radio on, maririnig mo, samot-sari na po yung paraan ngayon ng mga pagnanakaw. At talagang nakakagalit, nakakainis, nakakaiyak, lalo na kapag nahagip pa, di ba, ng CCTV, yung mga nangyayaring nakawan, hindi po ito makatao. Bagkus ito po ay karumal-dumal at hindi dapat tularan, ito po ay dapat mahangganan. Kaya sana, ka-vibes, ingatan tayo ng may kapal. At gayon din, no, yung mga mahal ninyo sa buhay, palagi kayong mag-a-update sa kanila. Kung hanggat maaari, magdala rin po tayo ng pamproteksyon sa ating sarili. At syempre, no, in times of emergency, make sure na ikaw ay may load. Oo, kasi mahirap yung oo nga, dala mo nga palagi yung cellphone mo, pero wala ka namang load. Mahirap yun, ka-vibes, ha? Tandaan na iba na ang mundo ngayon.
Totoo na maraming mabuti ang nagkalat pero marami ring masamang loob ang naglipa na. Di natin alam anong dahilan nila, ano ang motibo sa likod ng kanilang mga pinaggagawa. Pero ang tangi lang nating magagawa ngayon ay manatiling mabuting tao at sa pagiging mabuting iyon, ating ipagdasal. Na sana yung mga taong gumagawa ng masama ay magising sila sa katotohanan at mapagtanto nila yung mga dapat nilang ginagawa. Kasi naniniwala ako wala naman tao na pinanganak na masama. Isang araw, di ba, isa ka na lamang kontrabidang ipinanganak. Hindi ganun yun. Ang kontrabida man, kapag ito'y bigyan ng kwento ng mga direktor, ng mga writer, there always has to be some backstory as to why they became a villain. Ng isang istorya, di ba, palaging meron niyang history. Ano ba yung nanakit? Kaya nga, di ba, ang sinasabi nila, kapag may nakikita silang tao na nakakainis, nakakasuklam ang pag-uugali. Girl, who hurt you? Sinong nanakit sa'yo? Bakit ganyan ang naging kinalabasan mo? Kumbaga, merong backstory, may dahilan, may rason kung bakit. Kaya naman, amidst all the hate and the chaos, sana panatilihin nating pag-ibig ang mangibabaw. Kagaya na lang ng song na ito, Let's Spread Some Love with Savage Gardens. I knew I loved you. Dito pa rin sa Heart Speaks, kasama mo ko. This is Alex Baltazar. Magpapatuloy tayo till midnight. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Kavibes!

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka-Vibes sa Saldrin!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

ka na kasi. Minsan, pinangungunahan lang tayo ng mga takot, ng mga pagduruda, kung talaga bang magagawa natin ang isang bagay. Pero tandaan mo, binigyan ka ng maraming talento, binigyan ka ng katalinuhan ng Diyos para ito ay gamitin mo para ikaw eventually ay magtagumpay sa iyong buhay at magamit mo yung success na yan to inspire other people and eventually help a lot of people. Ka-vibes, yan nga ang ating music, ang ating sound trip coming from Whitney Houston and Mariah Carey sa kanilang awiting When You Believe. Mind over matter lang kasi yan. Alam mo, kapag pinaniwalaan mo ang isang ideya, diyan naman magsisimula, diba? Para ito ay maging fruitful. For an idea to come to life, you have to believe in it. Kailangan magpursige ka. Diba, ang dami-daming mga tao na eksperto. Pero hindi naman agad-agad nagsimula yan sa pagiging eksperto. Yung mga scientist natin, yung mga inventor natin, hindi naman agad-agad maraming tumangkilik sa mga produktong kanilang ginawa. Pero paano nga ba nag-come to life yung kanilang success? Yung success ng kanilang mga produkto? Diba? Naniwala sila kahit na ba yung ibang tao. Eh, hindi sila pinakinggan. Hindi ibig sabihin na may isang taong nag-reject sa'yo, merong isang kumpanya o organisasyon na nag-reject sa ideya mo, ay ibig sabihin na gandoon ka na lang. Tandaan mo ka, vibes, na hindi natatapos sa isang rejection ang paglaban natin sa hamon ng buhay. Patuloy lang ng patuloy. Pero tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon, ha? Eh, kailangan ipilit natin. Minsan ang rejection, it can also mean na gusto kang dalhin sa ibang pathway ng tadhana. Diba? Hindi ito rejection para ikaw ay sumuko, but sometimes we get rejected para mangyari at maisakatuparan ng tadhana yung totoong plano nito para sa atin. At syempre, kung ikaw din ay na-reject, lalo na pagdating sa pagmamahal, huwag mo nang ipilit. Sino ba naman ang may gusto na kaya mo lang nakuha ang isang tao at ang matamis niyang oo ay dahil pinilit mo siya para mahalin ka? Nako, yan na yata ang pinakaayaw nating mangyari, no? Yung pakikiligin ka nga, pero kikiligin ka ba talaga kung alam mo naman na sapilitan? Ka-vibes, eh sana ikaw ay naging matagumpay sa araw na ito, naging produktibo, hindi man kailangan ito yung sobrang laki, di ba? Pero even the smallest of things, they matter and they contribute doon sa ating great success someday. Kaya nako, magpahinga ka na ngayon, matulog ka. At kung ikaw naman ay kasalukuyang nasa night shift at nagsisimula pa lamang ang iyong araw, eh mag-iingat ka, ha? At saka make sure na palagi kang magsesend ng update sa mga mahal mo sa buhay, dahil iba kapag madilim, eh. Iba kapag walang araw. Iba rin yung parang nakakatakot, yung anxious ka na naglalakad ka, nagko-commute ka, sumasakay ka ng taxi, lalo na nga po kabi-kabila yung mga balitang naririnig natin, puro delikado, puro kasamaan. Pero sana tayo yung magsilbing liwanag sa daan, yung liwanag sa dilim, na kahit na ba nakakatakot daanan ang buhay, eh tayo yung magiging paalala sa ibang tao na mayroon pa ring mga mabubuting puso. And speaking of puso, salamat sa pagpuso mo, ha, sa ating programa. Syempre, ito ang Thursday edition ng ating programang Heart Speaks, ang pinakabagong nagbabalik na programa na makakasama nyo na every weeknight. Kwentuhan tayo, mga kwento mula sa puso. Tawagan nyo ako next time, i-save nyo yung number natin kasi. Oo, 0954-406-1967. Save that for tomorrow and the many days to come na tayo magkakasama. At syempre, i-follow mo na rin kami sa 923 FMR Manila on all social media platforms. Nasa Spotify na rin tayo dahil yung ating pong mga piling episode ay syempre ini-air na natin dyan bilang podcast. Kaya salamat ka, vibes, sa pagsama sa akin. Ngayong gabi, magpahinga na tayong lahat. This has been Alex Baltazar. Kita-kita tayo ulit tomorrow dito pa rin sa Heart Speaks sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Bye!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, tari kong
3: people. Sa kafe!
4: Tropic!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: FMR, favorite music radio, ka-vibe sa soundtrip! At ito na nga, ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes!
6: Good morning!
5: Kasama pa rin ha, syempre, ang inyong taga-Bulabog. Oo, kasama nyo na rin. At taga-Bulabog nyo ng inyong mga kaluluwa, taga-gising sa umaga, kulit tandem rin sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang aura ma-arriba, si mama Mia!
6: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loko is my name, baby!
5: Baby, ka-vibes! Magandang umaga ngayon ay Biyernes. Wow, thank God it's Friday,
6: wow.
5: July 17, 2026. So, congratulations sa lahat ng mga ka-vibes natin, ha? Lalo na sa mga manggagawang Pilipino. Abay, dahil dyan, nakaabot kayo sa huling araw ng working days ngayong linggo na ito. O, Chifan, na-survive nyo.
6: Tama.
5: Ang week na ito. Pero kung may pasok ka bukas, abay, hindi para sa'yo ang congratulations namin.
6: Oh, pero, di ba? Congratulations pa rin.
5: Oh,
6: kasi
5: paldo
6: ka, meron ka pa rin kikitain.
5: Totoo naman, di ba? May iba bang rate kapag weekend o pare-parehas lang yan?
6: Parang, depende.
5: Yan, no? Kaya naman ka-vibes, ha? Abay, habang ikaw ay gumigising sa oras sa 4:17 ng umaga, ikaw man ay naghahanda na rin ng baon ng iyong mga chikiting, ano, para sa mga nanay dyan. Abay, good morning din po sa inyong lahat. Abay, syempre, para mas magandang umaga mo, edi get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan na para sa ating
7: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
6: Question of the day on Friday. Anong masakit na pakiramdam ang hindi mo makakalimutan?
5: Wow.
6: Oh, pinalala pa
5: ano
6: kasi.
5: Ano ba yan? Parang dapat kahapon itong tanong na to. Ikaw ba, anong masakit na pakiramdam ang hindi mo makakalimutan? Talaga ba? 4:18, magbe-breakdown tayo ngayon.
6: Diba? Yung ganong tanong, yung mga tipong hindi ko makakalimutan yung una kasi hindi naman ganun kalaki. Nung nakita ko yung bills ng kuryente. Yun na naman.
5: Uy, yung sabi
6: mo. Sa kuryente.
5: Uy, ate, God lang naman na kasi bumaba yung amin.
6: Seryoso ba?
5: Oo, bumaba yung amin ng 2K, yung sa inyo ba?
6: Wala pa natatanggap.
5: Wala pa naman. Pero nung nakaraang billing, masakit sa bulsa talaga.
6: Meron na ba? Wala pa naman.
5: Sa akin meron na. Sa amin meron na. Oo.
6: Hindi, sige kayo.
5: Hindi kami yun. Oo. Hindi kami na.
6: Hindi kayo. Wala pa natanggap. Tinignan ko
5: pero yung last billing, masakit talaga sa bulsa, no? Talagang parang luluha ka na lang ng dugo.
6: Naku, baka umasa ako niyan, Mama Mia. Oh.
5: Umasa ka. Manalig.
6: Oh, manalig ka.
5: Pero yun, siguro yun talaga eh, no? Para sa mga ka-vibes natin na nagbabayad ng bills, wala nang masasakit pa talaga kapag yung pakiramdam
6: hindi
5: na...
6: Hindi nakakalimutan na. Oh. Pero alam mo ba, kung usapang seryoso to, pagdating sa ganito, yung mga alam mo yung sa pag-ibig... yung tipo nga, hanggang ngayon, may asawa siya, taglit pa din siya, dali yung nakakalimutan.
5: Uy, magbubuhon ka na, be, baka naman na 12 na yung anak niya, tapos eh...
6: 12, dami.
5: 12 na yung anak niya, tapos galit na galit ka pa rin sa kanya. Diyos ko po, mag-move on na lang kayo at nabuhayin, di ba, ang mga pamilya na meron na kayo. Pero, anyways...
6: ano? Pinaalala mo kasi.
5: Ikaw kasi pinaalala mo.
6: Kasi nagtanong ka na gito.
5: Kayo ba, anong hirit nyo rito mga ka-vibes? Meron ba kayong masakit na nararamdaman o pakiramdam na hindi ninyo makakalimutan? Yan naman na, ka-vibes! Mag-comment ka na dahil posted na po iyan ano, sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At mamaya, malay nyo, mabasa natin ang inyong kasagutan at masyarot-syarot din kayo. Ano? At syempre sa pagbabalik yan ng inyong favorite pampagising, ang programa Good Vibes.
6: Good morning!
5: Makakasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulit tandem. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba si Mama Mia!
6: Kasama na DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke lang, smile, baby.
5: Baby, hindi talaga yan sa Bet the Bet kasi ang the Bet 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Come the vibes sa sound trip. Ang oras.
6: Oras natin. 4, dinodoblin ko kasi baka mali. Sige. 4.20, perfect.
5: Para kropek.
6: Tama.
5: Really?
6: Really?
5: Really?
6: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
8: We are so much so sister.

0: Uy, kacatnya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

0: nigga Shirley.
1: Sama ang patuloy din yung pampampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, tarikong, kipo,
0: kifred.
3: Tarikong,
0: kifred. Mama!
3: Really?
0: Really?
3: Yeah!
1: Good vibes, good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Baka vibes. Uy, dapat kaya mo ba? Napakaaga pa ng oras. Diyos ko po. Kaya mo pa bang bumangon? Yun nalang siguro yung tanong eh, di ba?
6: Kaya pa yan?
5: Kaya pa. Abay, kayanin mo bumangon na dahil, Diyos ko, huling araw naman na nang pasok ng trabaho. At bukas ay weekend naman na sulitin mo na. Sulitin mo na ang pagpapanggap.
6: Eh. Ay, oo.
5: O, diba? Pero eto ha, share lang natin kahit hindi ninyo tinatanong. Eto kasi nitong mga nakakaraang araw, nag-viral ang isa sa mga MC taxi rider ng isa sa mga sikat po na ride hailing apps. Ano? At nakalagay po dito na yung MC taxi rider na iyon ay nagdikit ng note sa kanya pong helmet.
6: Uh-huh.
5: At sinabi na, buntis po ang asawa ko, huwag niyo po ako sanang saktan. Ito po ay related kasi eh, di ba?
6: Sa mga nangyayari
5: totoo, sa mga nangyayari nitong nakakaraan lang. Sa mga ka-vibes natin na MC taxi rider, kung kayo po ay updated ano, sa balita mga ka-vibes, di ba parang nga dalawang MC taxi rider ang siyang nabiktima ng mga namomodus na tao dito, yung mga yun, yung mga nangmumodus talaga, nanguhuli at nagnanakaw ng mga motor. Eh okay lang sana kung kinuha na lang yung motor, kaya lang kasi sa kasamaang palad, 'di ba? Eh sinaktan pa. Sinaktan pa yung mga rider na ito na syempre may naiwang pamilya. Yun yung malungkot na naging storya nitong mga rider na ito. At syempre 'di ba nakikiramay din naman tayo sa mga pamilya nitong mga rider na ito. Pero, di ba, itong klase ng example na ito, di ba, parang nakakatakot lang din. At syempre, maawa ka din sa mga rider natin na mga ka-vibes na grabe din pala yung hirap na pinagdadaanan nila sa kanilang trabaho. Kasi hindi madali, hindi safe, di ba, minsan ang kanilang tinatahak na ruta. Pero susuungin nila yon kasi syempre, para sa kanilang mga pamilya. Kaya talagang believe kami sa inyo, mga ka-vibes, sa inyong sipag at sa inyong tapang na harapin ang mga trabaho na pwede ninyong pasukan.
6: Yan, nasa isip nila may hatid ng safe yung kanilang pasahero, yung yan. Pasahero pala nila na ano, yung pala yung hindi sa kanila mag-ano ng safe, diba? Kasi
5: totoo.
6: Yun ang magiging ano,
5: no,
6: problema.
5: Yan,
6: ay, naku naman. Anyway, wala lang, nasayon lang natin kasi nga syempre napag-uusapan yan ngayon at marami nakikinig sa atin ng mga rider.
5: Oo.
6: At si Mama Mia actually personally meron siyang kilala na nag-aatid sa kanya, so ako
5: totoo.
6: Din may mga kakilala, kaya alam natin yung hirap at pagod nila maghapon para magano, kaya naman magbibigay si Mama Mia ngayon ng cash.
5: Magbibigay ng saya.
6: Ay,
5: diba, na lang.
6: Saya pala, hindi wala cash.
5: Magbibigay ng saya at kwentuhan. Pero, di ba, grabe, saludo kami talaga sa inyo, no, mga ka-vibes. At saka yung kalaban kasi talaga nila dyan, yung ulan eh.
6: Oh.
5: Yan, kapag bumabagyo, umuulan, syempre mas mahirap bumiyahe. Pero, talagang kakayanin nila. At yan yung mga nakakatuwa sa mga ka-vibes natin na imbis man lamang ng kapwa, rarakit at rarakit na lang talaga sila. Dahil yun ang tamang gawin at kakayanin para sa pamilya. Di ba? Kaya naman, natuloy-tuloy lang ang kayod, mga ka-vibes.
6: Ako nga, mami, sabi, nakwento ko naman sa'yo, di ba? Sabi ko, gusto ko i-try yan minsan. Yung, noon, nung actually yung ano, kasi, di ba, tawag dito, naka-ano lang ako noon, naka-online lang yung programa ko noon. Tapos, gano'n, sabi ko, ang dami ko oras. Bukod sa pagbablog, ang dami ko pang oras. Try ko kaya ito, parang ano, parang maganda.
5: Nasubukan mo talaga?
6: Hindi ko nasubukan.
5: Hindi.
6: Pero gusto ko subukan.
5: Malay mo naman, di ba?
6: Gusto ko lang sinasakay mga sexy, na babae, tapos mga...
5: Wait, chat mo yung asawa nito. Ate Pao.
6: Kasi mo nagtitip.
5: Ate Pao, yung asawa mo.
6: Gusto nung maging rider. At ang mga sakay daw po yung mga...
5: Walang yaka talaga.
6: Yung mga ano, parang...
5: Ay, ako talaga. Pero ayan na, isa din sa mga paalala natin sa mga ka-vibes natin na kumukonsumo ng ganitong klaseng serbisyo, abay maging mabait po tayo at maging magalang din sa ating mga ka-vibes na rider. Kung kaya natin bigyan ng tip, kahit maliit lang, bakit hindi, di ba? Kasi grabe yung pagsisikap nila sa buhay. Kaya naman, saludo.
6: May mapakonti-konti na iba na, ano, na mga medyo ano din, iba din kung paano makitungo sa
5: kasyon.
6: Pero marami yung karamihan doon, mababait.
5: Mababait talaga.
6: Yes.
5: Totoo naman. Minsan kasi yung yung kumbaga parang nagsusungit. Minsan dala na rin kasi yun na sobrang pagod eh.
6: Hindi, ganito talaga ugali niya.
5: Ah, ganun ba? Ah, ganun. Pinagtatanggol ko lang ay. Tinatabla mo pa. Pero yan mga ka-vibes ha. Siyempre shoutout sa inyo lahat ng mga rider natin. Hindi lang yung mga MC Taxi Rider kundi yung mga taxi driver natin dyan na bumabiyahe sa oras na ito. Nagpapagising, di ba? Kasi talagang kanina pa sila bumabiyahe. At ganun din sa mga bus driver, sa mga chuper natin dyan, na mga padjack boys,
6: oy,
5: mga tricycle drivers, sa mga toda na kanina pa rin bumabiyahe, di ba? Magandang umaga po sa inyong lahat at sana mabigyan kayo ng kaligayahan ng inyong favorite pampagising ang programang Good Vibes.
6: Good morning. Kami bahala sa inyong morning kaya ka-vibes. Abay, kung nag-aantay ka ng inyong kapalaran for today's video, abay, malapit na susunod na yan.
5: Tama! Susunod sa inyong favorite pampagising. Siyempre, makakasama nyo pa rin ang inyong kulitadim sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang aura maariba si
6: kasawa na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, bagbalang haharutin. Joke Loco is my name, baby!
5: Baby, hindi na lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FMR!
6: Favorite music radio, Ka-Vibes sa soundtrack!
5: At oras!
6: Oras natin, 4:51, perfect!
5: Grabe!
6: Tama!
5: Really?
1: Good vibes! Good morning!
7: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupa!

0: Sabay-sabay tayo!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong, gogtong, takitong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Pampagising!
4: Sama mo pampamamamamorning! Ay, syempre kasama niyo pa rin ang inyong favorite pampagising! Ang programa Good Vibes!
0: Good morning!
4: At para mas gumanda pa ang iyong umaga, may ihahatid na natin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa orihinal na hu-la-la!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang iyong Hulala ngayong July 17 para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
4: Makinig at manginig! Hoy! Aries! Aries! Malilito ka sa emosyong dapat mong ipakita dahil naiintindihan mong bawat anggulo ng buhay ay may mabuti at masama.
0: Tama.
4: Abay, basta doon ka dapat sa tama.
0: Ah, yan, okay.
4: Oo, dapat tama. Salita, dapat. Alam mo ba yun?
0: Oo, narinig ko na. Apat ta. Oo, nga no.
4: O, diba? Taurus, mangangakong makikipagkita sa'yo ang kaibigan mo pero huwag masyadong umasa rito dahil mas mauuna pang pumuti ang mga mata mo.
0: Diba? Ayan yung kaibigan mo nangako tapos di tinutupad. Kasi nga, ang gusto niya lang mangako.
4: Correct. Bakit pa kasi kailangan tuparin? Pinangakuan ka na. Yan yung lagi natin sinasabi. Pag pinangakuan ka na, huwag mo nang intayin to pa rin, abusado ka rin.
0: Oo. Ano na lang, tinan mo yung mga politiko, ang hilig mga ako, di ba? Napunta tayo sa politiko.
4: Gemini. Gemini, kung meron man sa iyong madadagdag, yan ay hindi pera kundi ay bags.
0: Iyo, 'di ba? At least dagdag.
4: Oo, at least ibig sabihin masipag ka, 'di ba?
0: Oo, ay ibig sabihin, yung iba kasi pupuyat lang talaga na wala namang ano.
4: Yung
0: puyat na puyat pinagpupuyatan niya, hindi siya pinagpupuyatan,
4: 'di ba? Oo, siguro doon yung next time yung pagpupuyatan ka rin para hindi sayang panahon mo, ha?
0: Mas malusog pa yung ay bags mo kaysa sa iyo.
4: Lahat ng nutrients sa sustansya na punta sa ay bags. O Cancer. Cancer, may bagay ka sanang gagawin pero ikay haharangin. Abay, ngayon alam mo na, umiwas ka sa mga taong pwede kang maabala.
0: Oh.
4: Yan ha, Leo. Baka may checkpoint kasi.
0: Maabala.
4: Leo, ang iyong malakas na pagnguya ang magiging sanhi ng di pagkakaintindihan sa inyong pamilya. Abay, nguya responsibly, sabi ng mga tala.
0: Bakit kasi nagsasalita kung umunguya ka pa? Tatapusin mo mga pagnguya mo saka ka magsalita.
4: Tama.
0: Don't talk when your mouth is...
4: Full?
0: O, diba?
4: Oo, tama. It's full.
0: It's the correct answer.
4: Yes.
0: Final question.
4: Virgo.
0: Virgo.
4: Virgo, hindi papagod ang lalamunan mo, pero mapapagod na ang mga tao na marinig ang ingay mo. Wow, ha? Kaya hamon ang mga tala sa'yo, manahimik muna kahit 5 minuto para sa ibang tao. Wow, really? Hindi ko matatanggap.
0: So, magsalita ka naman lumano yung Mamma Mia, yun.
4: Yung
0: dipilit, yung normal lang. Yung kung paano nagkakantuhan. Alam mo yung minsan, di ba, yung gantong kalmado.
4: Wala akong pit.
0: Wala kang ganon? Puro ka lang pataas?
4: Oo, puro pataas.
0: Ano? Pabili na ako?
4: Ano sinabi mo? Kala tuloy nila, lagi akong ganon.
0: Sisikwa!
4: Ano yan?
0: Ang taas.
4: Yan ang una kamada na ganyan mga kapalaran. Ano ba naman yun? Olas na naman sa Virgo. At tatandaan ang mga bityo na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Lokwa. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. Savaka!
0: Kabadge, ikaw ba ay talaga naman mahilig kang mag-post-post sa Facebook mo? Social media. Alam mo pala, yung parang yung naninira kayo, may sinasabi kayo hindi maganda.
4: Uy.
0: Ngayon daw, ang sabi daw, yung paninira sa ganyan mga social media, mas papabigatin daw, sabi ng Supreme Court.
4: Ang parusa?
0: Yes.
4: Wow, really? I love it. Sige nga.
0: Mas mabigat. Sino mga ilang kilo idadagdag? Mas mabigat ng parusa, ang ipapato ko, sino may gagawa ng psychological violence gamit ang social media, gaya ng Facebook, yan, mga ganun. At sabi nga ng Supreme Court, pinagtitibay nila yung hatol sa mga ganong klase.
4: Oo.
0: So kung ikaw ay ganon, ako magbago ka.
4: Oo, bago ka. Totoo yan. Oo. Uy, totoo ha. Kasi syempre, di ba minsan iniisip natin na yung isang simpleng Facebook post o kaya naman yung isang simpleng social media post lang ay parang wala lang, biru-biruan lang. Oo. Pero grabe na pala yung epekto sa isang tao. Syempre minsan may mga katuwaan lang din talaga, di ba? Pero kung mapapatunayan na grabe yung damage na nagawa mo, psychological damage, di ba? At dahil nga yan ay considered as psychological violence, eh talagang ikaw ay pwede nang mahatulan. At saka kabilang din po kasi yan, di ba, sa cyberbullying. Isa rin yan sa mga paparusahan na din, di ba? O may parusa na rin, karampatang parusa, yung ganyang klaseng po ng krimen.
0: Kaya yung mga yung paggagamit ng social mm-hmm. media, dapat talagang alam mo kung paano gamitin.
4: Totoo.
0: Kasi kung basta ka lang mag-rant dyan, tapos may nina-name drop ka, di ba? Mahirap yun.
4: At saka lalo kung wala ka namang katibayan na ganito pala ang ginagawa niya, di ba? Paano kung masira mo yung kanyang pamilya? O masira mo ang kanyang trabaho? Yan din yung isa sa mga di ba dati nga minsan, parang may mga nagva-viral na ganito yung ginawa niya sa akin. Parang may MC Taxi Rider na parang ang dating nung post ay minolestya raw siya. Pero nung lumabas yung totoo, hindi naman pala. Kumbaga parang modus lang pala yon nung ate girl na iyon. Kaya ang ending, di ba, parang nag-viral tuloy yun si kuya, tapos ilang linggo siyang nasuspinde. Pero buti na lang, nakabalik naman siya sa kanyang pagtatrabaho. Pero isipin mo yon, yung ilang linggo mong pagkakasuspinde, malaki na rin na mawawala sa isang tao nun, di ba?
0: Isang araw nga lang, dalawang araw, talaga mararamdaman mo nun.
4: Yung sakit talaga, hindi lang sakit ng damdamin, sakit sa ulo, sakit sa bulsa rin, tapos matatapat pa sa mga araw ng bayarin. Talagang double whammy ka dyan.
0: Tama ka naman dyan. Kaya naman na, yun ha, mag-iingat-ingat sa mga ganyan. At yung kasama na ugali mo, bawasan
4: tama,
0: mo.
4: Tama. Magbago ka na kasi malapit nang magpasko.
0: Magbago ka.
4: Oo, malapit nang magpasko, be. Malapit na naman tayo mag-celebrate ng Pasko. Pero hindi to, araw-araw Pasko.
0: Tama.
4: Kasi good vibes lang dito sa ating programang favorite pang pagising, ang programa Good Vibes.
0: Good morning.
4: Makakasama niyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga. Ang mamamaw ko mga karibas ng tawa, pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Dito lagi at sa bed na bed kasi ang lupet na 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, Kabad sa Soundtrip.
4: Ang oras.
0: 5:25, perfect.
4: Para kropit.
0: Tama.
4: Really?
0: Really?
4: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
5: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR ka-vibes, iti sound trip.
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound Trip.
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Lagi ka na lang kasi makot.
3: Oo nga.
0: Kailangan mong umiti din para ma-attract mo yung ano, yung swerte.
3: Yung swerte. Tama yan, di ba? Kasi the more you smile, the more you succeed.
0: Diba? Oo, tama yun.
3: Succeed in life. Ayan,
0: the more entries you send,
3: the more chances of winning.
0: Tama, di ba?
3: Tama.
0: Ganun lang gagawin mo. Kaya naman, kung hindi ka pa nakakapasok sa kung kaansang ka mapapasok, isipin mo na lang si Junjun nakapasok kahit walang ID. So, sa trabaho. So, kaila...
3: Hindi kasi nalusutan niya yung guard. Natutulog kasi yung guard.
0: Maaga kasi siya pumasok. So, mas ano, maaga pa. Sige, pasok ka.
3: Sabi nga nila, early bird catches the worm.
0: Wow! Iniisip ko tuloy si Junjun pag ano, sa susunod na araw.
3: Oh, si Junjun matulis at saka ano, matawag dito, matalas.
0: Hindi, masipag tapos maano, kaya nakapasok agad si Junjun kahit walang ID.
3: At maaga pa lang, gising
0: maaga
3: na gising.
0: Pa lang, maaga diba? Pa lang, nakatutok na sila.
3: At tayo dyan, gigisingin natin yung si Q na nalusutan ni Junjun dahil nakatunog eh. Kaya nakalusot si Junjun kahit walang ID.
0: Oh, yung ibang ano, ngayon Friday, tinatamad pumasok.
3: Correct. Uy, shout out sa inyong lahat na mga...
0: Friday sickness ba tawag doon?
3: Friday sickness. So, totoo naman. Shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin na security guard, lalo dito ano sa may The Ignacio Place, sa mga nagagwapuhan at nagagandaan natin mga secure.
0: Mga security na eskwela, nakakatawa yung diba? Ganyan eh. Minsan talaga hindi ka makakalabas yung
3: pag gusto mo. Si Peter Bautista na listener
0: Sir
3: natin.
0: Peter, happy birthday.
3: Happy listening. At sa lahat po ng mga ka-vibes natin na maraming binabantayan, tagapagbantay ng mundo, hindi na tagapagbantay ng building, di ba?
0: Maganda sila to secure the perimeter and the
3: I love it. Ito na, isi-secure din namin ang inyong mga kapalaran dahil ito na ang hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala!
0: Ito na ang kukumpleto para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Makinig at manginig! Libra! Uy, Libra! Wow, short and sweet. Umuo ka na lang.
0: Scorpio,
3: huwag mong hayaang... Scorpio, huwag mong hayaang manalo ngayon ang iyong puso dahil kalaunan ang desisyong gagawin mo ang siyang magpapatalo sa'yo.
0: Nako talaga. Wow. Ayan yung ano dun eh. Minsan, dun tayo kaya naging matalino tayo sa mga gagawin nating desisyon.
3: Sabi nga, hindi lang dapat puso ang pinapairal, kundi dapat ang isipan din. Ha? Sagittarius, magagawa mo ng mapatawad ang taong kahit kailan ay di naman nagsorry sa'yo.
0: Ay, totoo.
3: Abay, makikita mo kasing mas malala ang pinagdadaanan niya kaysa sa'yo.
0: Lumambot yung puso mo dahil ganun pala. Parang kung titingnan mo lang siya, kawawa pala siya sa real life.
3: Kawawa naman siya, kinakarma na siya.
0: Grabe naman yan.
3: Capricorn, kung matagal na itong naka-add to cart, this is the moment para yan ay i-check out.
0: Ito ba talaga ang moment para i-check
3: ito
0: out
3: ba talaga? Oo, July 17, dalawang araw matapos maubos ang sahod
0: tama.
3: Mo. At wala namang mga sale? Aquarius, hindi mo mapipigilang makiusisa sa makikita mong insidente sa kalsada. Abay, huwag ka nang makisilip at baka madamay ka pa.
0: Tama.
3: Yan, ha? Pisces! Alam mo ba kung bakit tinatamad ka na? Kasi Biyernes na, kaya umabsent ka na.
0: Ay, naku naman talaga.
3: Sabi ba naman natin kanina, huwag tama rin.
0: Tapos
3: binulungan pa natin si Pais.
0: Sabi ko sa iyo, Mama Mia, nung kabataan ko nag-eskwela pa ako. Sabi ko sa iyo, ang importante sa akin ngayon, hindi ko man mapataas yung grade ko noon. Ang importante, napataas ko yung presyon ng teacher ko. Hindi, na-exercise pala yung puso. Hindi, ibig sabihin, pumapasok ako, hindi ako ma-absent.
3: Kaya pala pumuti yung buhok ng mga teacher mo dahil sa'yo eh.
0: Kaya pala, isa ka pala sa kanya, stress.
3: Isa ka pala sa naging dahilan ng uban niya.
0: Mataas ba yung grade? Hindi, napataas ko lang yung presyon ng teacher ko.
3: At yan, nakabuuan ang inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joclo ako. Ano ba si DJ Mamma Mia? Igis mo na lang sa vibe ko!
0: Ayan na, nakumpleto na ang iyong hula for today. At least alam mo na, may gagabay na sa'yo sa iyong paglalakbay ngayong araw.
3: Tama, at syempre kukumpletuin pa natin yan na dahil hanggang alas 8 nyo pa makakasama ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Kuya, mamaya, susunod na ang pinakaabangan ng sambayan ng Pilipino, ang puksaan sa agahan. Hatid din sa inyo ng inyong kulitadem sa umaga, ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba si mama mia.
0: Kasama na DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke lang ako is my name, baby!
3: Dito lang yan, sa bet na bet, kasi
0: ang lupet!
3: 92.3 FMR!
0: Favorite music radio, Kabayan sa Cell Trip!
3: Ang oras!
0: Alas 5.48 na, perfect!
3: Para grabe!
0: Tama!
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: Karma ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
2: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 6:30. Ang Lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang Lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes
3: mismo.
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes
0: Ang Lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrin. Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang Lupet!

0: From the chandelier.
1: Oh, chandelier. Oh, my goodness gracious. Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FMR.
2: Favorite music radio,
1: Kabibes sa Soundtrip. At syempre kasama nyo na. Kasama nyo pa rin sa oras na ito ang inyong favorite pang pagising, ang programang
2: Good Vibes. Good morning.
1: Wow.
2: Kala mo talaga.
1: Really?
2: Really?
1: At ito pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga, tagabulabong ng inyong mga kaluluwa, ang mamamong kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
2: is my name, baby!
1: Baby! At ka-vibes, ano? Narito na po tayo sa parte ng ating...
2: Narito na?
1: Oo, narito
2: na. Ito na pala.
1: Ito na yung sundo. Tara na, lumaban. Wow. Narito na po tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang wala kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwenta kasagutan para quits lang. Ito na nga, ang buksaan sa agahan!
3: Buksaan sa agahan!
2: Saan sa agahan? Ngayon ay malalaman ang katanungan.
1: Correct.
2: Siyempre, ito na walang iba kundi si
1: si Bea ng Marikina.
2: Si Bea ng Marikina.
1: Si Bea ng Marikina. Ang kanya po katanungan ay simple o bongga.
2: Wow. Simple o bongga.
1: I love it.
2: Diba talaga?
1: Oo. At saka applicable to sa lahat ng bawat aspeto ng buhay natin eh. Diba? Parang saan ba yan? Pamumuhay na simple ba yan o bonggang pamumuhay?
2: Tama.
1: Diba? Bago pala ang lahat, ano mga kabayos?
2: Ano?
1: Abay, follow nyo muna kami. Naalala ko lang bigla eh. Abay, live po tayo ngayon ano, sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel.
2: Uh-oh.
1: Kaya naman isearch nyo lamang po sa search bar ay 92.3 FMR Manila.
2: Uh-oh.
1: At pwede nyo po mapanood ang ating live stream kung kayo man po ay nahihiwagaan sa boses, sa mukha, sa likod ng mga boses na ito. Abay, isearch nyo na po at i-follow nyo na po kami.
2: Para makita nyo naman yung pagmumukha namin. Di ba hawak mo naman yung cellphone, nahilig mo mag-scroll. Search mo sa Facebook dyan. No? Search mo yung FMR.
1: Tama.
2: Pati sa YouTube.
1: Oo, sayang naman yung pagpapakulay ni DJ Joko Loco kung hindi mo makikita.
2: Ay, hindi pa rin papakulay.
1: Ay, di ba ba?
2: Baka next, di ba?
1: Mukhang may kulay.
2: Mukhang may kulay. Puti, ano? Ay, sayang.
1: Ay, sayang talaga. Pero eto na nga, anong pipiliin mo dito sa katanungan ni Bea?
2: Siguro sa akin ang pipiliin ko dyan ay simple.
1: Simple?
2: Pero dahil gusto ko bongga, doon ako sa bongga.
1: Oo. Bongga. Bongga. Di ba? Simple.
2: Panahon na. Parang
1: magsaya. Sa akin naman, sige, dahil pinili mo yung bongga, simple.
2: Oh, syempre, dalawa lang ang pipilian natin. So,
1: gusto
2: sige.
1: Ko talaga bongga, pero dahil nauna siya, sige, simple na lang talaga. Kaya ito nga yung challenge dyan, di ba?
2: Ito
1: parang
2: yung challenge.
1: Kapag mapupunta sa'yo yung bagay na ayaw mo naman, pero kailangan mong panindigan.
2: Oo. Oh,
1: diba?
2: O oh, para ito si ano Ernesto kanina pa natin, di siya nabamati. Nag-detect siya sa kanina.
1: Ernesto!
2: O, nag-charge kami pa day. Oo, maray na aga sa imo.
1: Correct. Magandang umaga sa'yo, Ernesto Abel Gasa, all the way from Muntinlupa. Nakikinig po yan siya sa atin. Siyempre, shoutout sa lahat ng ating mga kakuso!
2: Hoy! Maganda umaga. Ito na nga, magpupuksaan na. Ngayon na.
1: Correct. Kaya ito na, palakpakan na para kaya Bea. No?
2: Bea,
1: palakpakan na. Bea, ha? Listen up, yo.

0: Kaj beje nam?
1: Marikina.
0: Yo, yo.
1: Simple obonga, sasagutina. Yeah, are you ready? Are you ready?
0: Yo.
1: Hindi pa? Kasi ako hindi pa rin. 3, 2, 1, let's go.
0: Yo.
1: Simple o bongga, wala yang problema. Linman sa dalawa, mahalaga kay masaya. Pero
0: yo,
1: dahil puksaan, okay fine, sige sa ating pagpipilian. Dito ko sa simple, damit o pamumuhay, kasalan, birthdayhan. Kung meron pang budget,

0: na lang.
1: Eh, akala ko bahala na si Batman.
0: Pag tinuloy ko to, ay sigurado may kalalagyan.
1: Ayan. Okay, goodness gracious. Pero alam mo, napakaganda ng katanungan niya, Bea, ha? Hindi rin talaga natin masasabi na walang kabuluhan to at all. Kasi parang, di ba, minsan nagiging diskusyon din niya na sa pamilye, di ba? Pero bakit nga ba bongga yung napili
0: sa totoong buhay, gusto simple lang talaga.
1: Talaga pero, naman.
0: Dahil
1: naman.
0: Napili ko bongga. Sa ano, siya bang may pagkakataon o may kakayanan ka na bongga. Pagdating sa mga handaan man o kung ano man na ano, mas maganda yung bongga. Yung parang pag nakita ng kaibigan mo, kakilala mo, wow, mapapawa talaga.
1: So yung pag-uusapan diba? Ginawa mong event.
0: Tama, diba? Yung parang kung saan naman, sa anumang bagay, mas maganda yung bongga sana.
1: Totoo naman.
0: Kung may kakayanan kang gawin ito.
1: Tama.
0: Pero kung pipilitin mo lang naman at meron ka mga masasagasaan at meron mapapahama ka din sa kinalaunan, di wag na lang.
1: Oo, at kunyari, mababaon ka lang din sa utang, diba? E di magsimple ka na lang. Oo. Which goes to our point na dapat nga sa simple na lang talaga. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko rin talaga ng bongga.
0: Oh.
1: Pero minsan...
0: Nagkakalita tayo. Lahat na talaga.
1: Gusto ko rin talaga ng bongga. Kasi minsan lang naman mangyari yan. Lalo kung okasyon na, di ba? Kunyari, kasalan man yan. Kasi minsan nagiging pagtatalo. Di ba ngayon katulad nung nag-viral nga, di ba? Kasi kinasal lang nga si Bea Alonzo. Ay, congratulations po ha.
0: Sa... Hindi nga si Bea nagpadala nito.
1: Hindi nga si Bea Alonzo nagpadala nito. Dahil nga kinasal na rin talaga si Bea Alonzo sa kanyang napangasawa, di ba? Parang naging usap-usapan na buti pa tong mga ito, milyonaryo, bilyonaryo, mga heredero at heredera. Pero tinan mo naman, napakasimple ng kanilang ginawang kasalan sa civil wedding ang naging format ng kanilang kasalan. Kahit nasabi mong may kakayahan naman talaga silang magpabongga, pero naging usap-usapan na buti pa nga itong mga to hindi nagpapabida, parang mga ganun yung dating . Pero kasi isipin natin mga ka-vibes, paano diba kung pangarap talaga nila yung ganung klase ng kasalan?
0: Oo, naman, diba?
1: Minsan kasi
0: wait, may tanong ako sa babae, diba, pag ano, syempre gusto niya yung bongga, diba, yung ano. Pero siguro dahil nga para sila gusto yung ganong estilo, wala nang kokontra kasi sila naman yung magkasama. Baka yun talaga, no?
1: Oo, baka ganun na lang din talaga yung nangyari.
0: Huwag na nga mag-chismisan.
1: Oo, hindi rin natin alam. Pero sige, alam mo mamaya pag-chismisan natin.
0: Sige.
1: Curious din ako. Pero diba, parang isipin na lang natin siguro. Ito, bilang hindi natin yung side ng mga nagpapabongga, diba? Minsan kasi hinihiya yung mga tao nagpapabongga dahil wala ka namang kakayanan pero paganyan ka ng paganyan. Pero paano kasi kung yun lang talaga yung magiging celebration niya sa buong buhay niya. Never siyang nagkaroon ng magarbo na birthday. Never siyang nagkaroon ng magarbong debut. O kaya never din siyang sinelebrate buong buhay niya. At sa time na siya naman ang magpapakasal, di ba? Nagkaroon siya ng pagkakataon na magpabongga. Why not? Ibigay na lang natin sa kanya. Lalo kung siya naman ang magbabayad. Sino ba naman tayo para hadlangan ang kanyang kagustuhan?
0: Tama. Diba? Makikikain lang tayo. Magbabala tayo.
1: Totoo naman.
0: Imbitado.
1: Imbitado, di ba? Yun na sana, imbitahan mo kasi kami. Alam mo kung bakit pinagchichismis ka? Di ka kasi nag-iimbita.
0: Ganun pala yun.
1: Yun talaga yun . Pero in the side of simple lang naman, di ba? Parang wala rin naman masama yan na kung simple lang din na ang inyong pagsasalo-salo, simpleng handaan, di ba? Kahit sabi mo umorder ka dyan sa nung bila-bila masarap na yan. Ang mahalaga naman kasi talaga, ano ba nilalaman ng puso mo? Di ba? Ano ba, na natutuwa ka ba na ito yung setup ninyo? Kung masaya ka naman, bakit hindi natin pagpigyan ng simpleng handaan at simpleng celebration na yan, di ba? Dahil sila naman yan. At sila naman ang magsasama dyan sa union na iyan.
0: Oo. Ang tinanong pala ni Bea kung simple lang daw o bongga yung kanin na isasaing niya. Yan lang pala yun.
1: Wala na, Bea. Nakapagpuksaan na kami. Ngayon mula, huli na ang lahat.
0: Pala yung isasaing mo pala kung bongga.
1: Pero ito, basahin natin yung kasagutan ng ilan sa mga ka-vibes natin. Ito, si Collector, sabi niya, bongga na lang kasi kung isang beses lang ang buhay, ibuhos mo na kasi di mo naman madadala sa langit ang pera. Tama ka dyan. Perfect ka dyan, ha? O ito naman, sino ba? Are? Oo, si Gerard Misiano, simple lang daw yung kanya. Okay na raw siya doon. At ito sa mga kababes natin, si Will Ilagan, ganito lang ako, isang simpleng tao na nagmamahal sa iyo.
0: Wow, taray.
1: Oo. Ito naman, si tawag dito, sino pa ba? Are?
0: Choppy.
1: Oo, yun lang naman ang kanilang naging diskusyon. Pero alam mo, totoo yan, di ba? Yung parang sa kanta ni Glock na, ganito lang ako, isang simpleng tao. Pero saan ka, hanggang saan kayo dadalhin ng simpleng buhay o payak na pamumuhay, di ba? Parang yan yung magiging challenge eh. Hindi lang naman yung okasyon yung dapat bonggahan. Ang mahalaga dyan, paano nyo pagtitibayin ang inyong samahan? Eh baka nga naman kasi bongga yung kasal nyo, pero hindi naman kayo nagmamahalan. Yung isa sa inyo, nangabit pa, di ba?
0: Oo, di ba? Yung parang sa panliligo, parang pwedeng ipasok yan yung parang bongga kayong panliligo mo tapos nung ano nung kayo na wala na.
1: Oo, wala diba? Na, di ba?
0: Pero parang, mas maganda yung niligawan saglit pero nung nagsama na kayo doon mo binubonggan yung parang araw-araw mo pa din nililigawan kahit
1: kayo. Totoo, di ba?
0: Wala na, singin ko lang. Alis na ako, bye-bye.
1: Oo, sige, tara mag-uwi na nga tayo. Yun talaga yun eh, di ba? Yung pangmatagalan dapat yung iniisip natin, hindi yung pang one time big time lang. Wala masama sa one time big time, pero dapat hindi rin natin papabayaan yung long term.
0: Ganyan ginawa niya sa sahod niya kahapon. Ayun, isang araw. One time big time. Ngayon nga.
1: O, diba? E di, wala ka na tuloy. Balik tayo ulit sa ano, di ba? Sa mga tingi-tingi at turo-turo.
0: Diba? Oh, anyway. Wala lang. Ang pag-usapan lang.
1: Oo, di ba? Napakasaya na nga din puksaan. O, siyempre, mag-commenta kayo. O, siyempre, dapat masayahan kayo.
0: Tama. O, hindi, wala kayo. Papablatter namin kayo.
1: Pero ka, vibes, ano ang hirit mo dito? Anong mas gusto mo? Simple o bongga? Anong aspeto yan ng buhay? Abay, i-comment muna dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Kaya naman shout out kay Angelo Redaha, kay It's Me, Renhardt Caranel, kay Coach Everyday, Kuya Randy Esplana, si John Paul, si William Mortel na nanonood at nakikinig din sa ating FB Live sa 92.3 FMR. Maraming salamat sa inyong pagsuporta mga ka-vibes. Kaya naman tutok lang dahil nandito lang din naman kami. Kaya dyan lang kayo.
0: Okay. Alas 8 pa tayo. Kaya naman wala kang dahilan para maglipat pa ng istasyon. Ito na ang inyong dapat pakinggan every day and every night.
1: Tama. Every day, every night. Louie Basco, good morning sa mukha mo. Magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programa Good Vibes.
0: Good morning!
1: At ito pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang auro maariba si mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang ha, routine. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
1: Good Vibes!
0: Sa soundtrip.
1: Ang oras.
0: 6:47 na, perfect.
1: Para krope?
0: Tama.
1: Really?
0: Really?
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Sahod niya na ang lupet.

0: Uutang ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag-asidik. Sinisikpura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santol Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupa!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa't saya every morning.
4: Atro

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog, people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
2: Every morning!
3: Ay, kasama niyo pa rin ang inyong kulitan. De, mamamam ko makaribas ng tama pera nga rumaariba. Mamamamamamamamia.
0: Ah, Jomi, sabi niyo, Joko Loco.
3: Para alam mo, run for your life! Parang gano'n. Uy, mga kamibs, magandang umaga sa inyo. 7:20 na ng umaga. Ano nang ganap ninyo sa bahay ninyo? Di ba kayo ba ay nagluluto na ng almusalo? Ikaw ngayon nang ginigisa dahil gabi ka na naman umuwi ka gabi.
0: Ay! Ang galing.
3: Inumaga ka na naman. Imbis na maaga matulog, inumaga matulog. Tama ba naman yan?
0: Ay, agaan mo yung uwi ha. Yung pala, umaga na umuwi.
3: Oo, hindi yung umaga pa lang, pauwi ka pa lang, di ba? O, ito na nga, no, mga ka-vibes. Abay, sagutin na natin at basahin ang hirit ng mga tagapakinig natin yan para sa ating...
0: Gulat.
3: Ito na nga. Ito ha.
0: Dugtong mga ka-vibes. Dumulas dahil blank. Nako.
3: Dumulas.
0: Oh, nilagyan ng baby oil.
3: Oo, ng WD-40. O, ito na nga, ano.
0: Pakalawang naman yun.
3: At least dudulas.
0: Oo, siya ba?
3: Diba? Ay, kahit na ano, na
0: dumulas dahil.
3: Oo, pampadulas, ang malaga, dudulas siya.
0: Oo, pag pampadulas.
3: Oo, diba?
0: O, ito pag naman, isa kadena, lagyan na ng oil.
3: Oil. O, diba, mag-chance oil. O, ito na nga, mga ka-vibes. Si Willie Laga, nakasagutan niya, dumulas dahil ginamitan ng pampadulas. Siyempre, pag hindi pa dumulas yan, ewan ko na lang talaga, diba? O, ito naman, si Sir Nino Abel Gas, si Ernesto, dumulas dahil, wow, nabighani, ako pa may kasalanan.
0: Ay,
3: nabighani kay Mia Regina. Sino kaya Mia Regina na yan?
0: Si Mia Regina, ang kalalaman namin si ano eh, si Olga eh.
3: Ay, si Olga. Eto, ako din eh, Olga.
0: Si pambansang Opa Bunaga, sabi yung madulas dahil nabasa.
3: Wow, ganun talaga. Diba sabi nga, caution, the floor is wet. Ganun.
0: Alam yun, gusto madulas, babasain mo talaga.
3: Oo, totoo naman yan.
0: Ganun yung kalsada, pagbasa, madulas.
3: Oo, tama. Kaya diba kapag umuulan, mag-iingat. At hindi dapat kakarakara ka sa pagpapatakbo dahil baka ikaw ay masagasaan kasi nga madulas.
0: Dumulas dahil, ay ang galing na
3: natin. Dumulas dahil, di ba? I love it. Ito naman si Jeff Tads. Dumulas dahil nagbigay. Dumulas dahil nagbigay ng pampadulas.
0: Oy!
3: 200 petot daw.
0: Ay, nagbigay na. Baka talaga. Pampadulas.
3: 200 petot.
0: Iba yan ha, parang kanina.
3: Parang under the table na yan ha.
0: Oh.
3: Ito naman, si Ronel Espina, dumulas dahil matabas o matabil dapat to eh. Matabil ang dila ni Marites, di ba? Matabil ang dila.
0: Ito pa, si Jeffrey. Sabi niya, dumulas dahil natapon daw yung mantika sa sahig.
3: Dalas
0: nun.
3: Salukin mo ulit. Mali mo, pwede pang pamprito. Kukulo naman yan eh.
0: Mamamatay din yung germs.
3: Mamamatay din yung bacteria kasi kukulo naman siya. Diyan na nga kayo muna mga kawaib. Sagot na sagot dahil pwede pa natin mabasa yan sa pagbabalik. Syempre, nang inyong favorite pang pag-iisiang ang programa ng
0: Good Morning.
3: Makakasama niyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mamamang kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba si Mamma Mia.
0: Kasama rin ang design na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wag mo lang ano din. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio.
3: Good Vibes, the soundtrip. Ang oras
0: 7:23, perfect.
3: Tama.
0: Really?
1: Yeah. good vibes. Good morning.
2: Uy, wow. Work from home siya. Ang lupet.

0: Bagong riban na. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
1: 7:27.
0: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Mariyaw, sir!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
11: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
13: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
13: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
14: Mismo!
13: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Kavibes! Ay, good morning pa rin sa inyo mga kavibes! 7:40 na ng umaga!
4: Oh, ano pa? Baka naman ako sabi ko sa iyo, Friday, tapusin mo yung linggo na pumasok ka.
3: Totoo naman, kumpletuhin mo na. Huwag mo nang bubungiin pa yung attendance mo.
4: Tama,
3: diba? Sayang naman, sayang naman. Eh, may sa'yo rin naman yan mapupunta.
4: Tama, oo. Tsaka maligo ka din pag ano.
3: Ah, ganun ba? Ano, kasama pala yun? Akala ko kasi dapat ano lang, nagwiwisik lang.
4: Hindi, tama yan. Huwag kang ano, huwag kang magtawas. Pakita mo gano'ng kakalakas.
3: Sa mga entry ng ka-vibes na, sa mga dugtungan natin, dumulas dahil, sabi ni Mitzi Garcia, dumulas dahil matigas at saka daw may wax. Ano daw? Kasi yung sa buhok ba yan? Tama ba? O ito naman si Pedonski. Si Pedonski sabi niya, madulas dahil nabasa. At si Jody May na dumulas dahil walang dumulas dahil walang balak punasan. Tinitingnan ko kasi maigi, baka mamaya biglang may bastos dito na ano.
4: Ano naman naisip mo yun?
3: Hindi kasi minsan, wala lang. Ano ba? O ito naman si Wella, dumulas dahil mamantika. Wella ka pala eh. O ayan. O yun, maraming salamat sa mga entry ninyo mga ka-vibes.
4: Nabasa mo din lahat?
3: Oo, nabasa na natin lahat. Kaya maraming salamat sa pagsagot. Kaya naman binabati natin ngayon ang mga nakikinig sa atin sa oras na ito. Ano, sama kayo lupalop ng Pilipinas at saan man kayong corners of the Philippines.
4: Yeah.
3: Ito si John Paul, si William Mortel, Randy Artiaga Santisas, si Ate Mary Dulay, si Ate Emmy Hernandez. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Juan Miguel D. Gamosia, si Gerard Michiano. Thank you so much.
4: Ayun,
3: for listening.
4: Sa lahat ng mga ka-vibes natin na ginagawa kayong background, ano man ang ginagawa nyo, kung nasaan man kayo. Maraming salamat. And of course, huwag kakalimutan na mag-follow, mag-subscribe sa aming social media.
3: Tama.
4: Sockmed namin sa lahat ng platforms 923 FMR Manila.
3: Oo, sa lahat po yan mga ka-vibes, i-search nyo lamang po at mag-follow na kayo at mag-subscribe para hindi kayo huli sa Good Vibe Happenings.
4: Tama naman yan. At syempre, pati nga Spotify kasama din dyan. Baka inisip mo wala. Puntahan mo yun. At syempre, abangan ang susunod kung nabiting kayo sa aming programa. Ipagpapatuloy ng dalawang masabaw na magkapareha.
3: Masabaw? Masabaw? Juicy ibig sabihin. Ma-juicy na tambalan.
4: Tama.
3: Ang umaga mo dahil ito na ang programa ng Favorite Vibe. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Sagutan nila ang inyong agahan hanggang tanghalian. Makakasama syempre si DJ Kiko Kaliko.
4: At si Mel!
3: Oh yeah! Kaya naman tutok lang ka vibes. At syempre ito rin na shout out din kay It's Me Renhardt na nakikinig sa atin all the way from Negros Occidental. Si Colectol, Randy Esplana, si Coats Everyday. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. At syempre Andrew Peso na samutin Lupa City. Thank you so much too. Thank you so much too.
4: Ayun, syempre sa lahat, hindi natin isa-isa yung well, salamat. Kasi syempre, kayo dahilan kung bakit kami tuloy-tuloy na tayo naman pinakakinggan. Thank you, ka-vibes, Apir!
3: Oo, at saka syempre, huwag nyo na rin, isama na rin namin, ano, damay-damay na to. I-follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts. Sa'yo, DJ Joko Loco. Ano
4: search mo lang,
3: yun?
4: Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C-O, correct. Sa YouTube channel. Sa YouTube.
3: Sa YouTube channel. Nagpo-post doon ang kanyang mga horror exploration. Kung ikaw ay mahilig sa katatakutan at gusto mong ikaw ay masindak paminsan-minsan, i-follow mo na ang kanyang YouTube channel dyan. At sa akin naman po, Facebook page, DJ Mamma Mia, sa Instagram, Threads, at TikTok, at mamamia.fm. Kaya naman, ka-vibes, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin na Lunes hanggang Biyernes. Ikaw ay aming nakahuntahan. Alas 4 na madaling araw, hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong nakasama. At ito pa rin na, next week, magkasama-sama pa rin tayo. Ha? Siyempre, para sa inyong favorite pampagising, ang programang
4: Good Morning!
3: Yeah, at Vibes, nakasama ninyo ang inyong kuletadem sa umaga, taga Bulabog, ng inyong natutulog na kaluluwa. Ang mamamang kumakaripas ang tawa, pero ang aroma arriba, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
4: Cash Money, baby!
3: Baby! Oh, next week ulit mga ka-vibes ha, para sa mas masayang umaga at agahan. Dito pa rin yan syempre sa Bet na Bet kasi Alupet 92.3 FM
4: Favorite Music Radio
3: Ka-vibes!
4: Soundtrip!
3: Ang oras!
4: Oras 7:45 na! Perfect!
3: Makrope!
4: Tama!
3: Really?
4: Yeah!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
5: Galit na naman. Ang lupet.

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Good vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Palalakasin ng Department of Education ang mental health services at reporting mechanisms para sa mga mag-aaral bilang bahagi ng pagpapalakas ng school safety. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, hindi sapat ang active threat drills lamang, kaya palalawakin ng DepEd ang National Learners Telesafe Helpline upang makapag-ulat ng confidential ang mga estudyante at makatanggap ng counseling at psychological support. Bibilisan din ang pagkuha ng halos 10,000 school counselor associates habang paigtingin ang anti-bullying programs at regular na bag inspections. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang mga nagdaang insidente ng karasan sa ilang mga paaralan.
3: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, tinawag ni Private Prosecutor Lorna Capuna na senyales ng desperation at frustration ang umano'y pagdami ng mga trolls at personal na pag-atake laban sa mga miyembro ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Capunan, hindi dapat ituring na tunay na sentimiento ng publiko ang mga nababasa o napapanood sa social media dahil maaari itong palakihin o palalain sa pamamagitan ng mga troll account. Sinabi rin niya na sa halip na legal na issue ang tututukan, mas naging personal na ang mga pag-atake sa mga prosecutors. Samantala, hinikayat ni Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua ang mga Pilipino na direktang subaybayan ang mga pagdinig sa impeachment trial upang makaiwas sa fake news at maling impormasyon.
3: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, nagbambala ang Supreme Court na ang psychological violence laban sa kababaihan na ginagawa sa pamamagitan ng Facebook o iba pang digital platforms ay may mas mabigat na parusa sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Ito'y matapos pagtibayin ng korte ang hatol laban sa isang lalaking nagpost ng mapanirang pahayag at nagbanta sa kanyang dating kasintahan sa Facebook. Dahil ginawa ang krimen sa pamamagitan ng Information and Communications Technology, itinaas ng korte ang parusa mula 6 hanggang 8 taong pagkakakulong tungo sa 6 hanggang 14 na taon kasama ang multang 100,000 piso. Binigyang diin ng Supreme Court na walang puwang sa lipunan ang karahasan laban sa kababaihan sa anumang paraan.
3: FMR Newsbreak.
8: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
9: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
6: Ang lupet!
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
10: I can't cover up my feelings in the name of love.
9: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
11: Yeah.
9: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
12: Grabe na to.
9: Tahan. Ay, Diva Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
6: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.